0: the public sector.
1: Oh.
0: But here sa Pagadian, we practice a governance that your government is your the government is your government. Di ba? Imuha ning gobyerno. So, ang effort sa usa is ang effort sa tanan. Dili siya ingon nga kanya-kanya tag-angkonay ang sa atong nahuman. Because at the end of the day, we're all Pagadianon. Sa ato ning tanan. Dili man si Mayor Sammy ko lang ang makabenefit nga ni Abri ng Robinsons. Dili man angay kasakit sa tong boat nga na Abri ng Robinsons. Because at the end of the day, mas daghan man tag-benepisyo. More than kang Mayor Sammy ko anang Robinsons. Mas sige man siguro kamo mo ato diha. Over niya. Di ba? So, like for example, lang atong mga flights, masigi man siguro sila larga compared sa kang mayor. Di ba? So, those comforts na mahimong posible, tungod na sa pagpaningkamot ni mayor. No? So, siguro, let's give credit where credit is due.
2: Yes, I think
0: for
2: last. That's all. Thank you very much.
0: Yes, thank you.
3: So nabati nato no ang atong pagpadayag usab kay human good sa kining presko ni Mayor Sammy ko katong kabahin bitaw sa kanang Suna. Nagpagawas og negative impression pod ang probinsya. Ningingon sila nga wa may nahimo si Mayor Sammy ko nya maghambog. Moto nga ang mga media pod, ipangutan na pod si Konsya Lance ko, kaya naatlan man nga siya mo'y OIC Mayor ato. Kung sa may reaction ni mo ni Konsya, kaya mo'y OIC Mayor, nga, why nahimo si Mayor sa miko? O kalabi na yun din pagpangimbitar o mga investor.
4: So, why nahimo mga higala ang mayor sa siyudad sa Pagadian, kay kanang gipang-imbitar, dili man na proyektos gobyerno. Pribado man na siya. So, moto mga higala, nga mitubag ang konsehal unya ato pong gipangutan nga bisan pag di na imbitaron motukod bagid ng mga pribadong negosyante. So sakto nabati ninyo tong tubag ni Konsehal Lance ko.
3: Depende.
4: Na depende.
3: Depende unsa nga klase ng negosyo. Depende unsa kadako ang iyang capitalization. Depende pod og unsa po sitwasyon sa lugar. Makasalig ba siya nga ang namunuan dito inig magtukod sa negosyo, dili ba siya tigbas-tigbason dito og mga sobre.
4: Kay kini daghan man klaseng negosyo mga higala. Magnegosyo di kag pastil diha. Negosyo man na. Pero ang pangutana mga higala og magnegosyo di ka og kining tindahan diha. Pero ang pangutana, pila kabuok makatrabaho? O doon na ba'y makatrabaho?
3: Unya, tanawon po ni mo, na ba siya pagsalig sa namunuan sa gobyerno anang lugar? Kaya kung bisan pa, o wa siya buhis, o minsan, sige, tukod ka negosyo, wa kay bayro nun sa buhis, pero ato po siya ibutang atong lugar nga, kanunay lang nagigira. Unsaon pagkaginansya niya?
4: Gyapon kaginansya. Usap po sa atong napangutana, kanang panultihon ba nga, kanang mga negosyante mo tukod ramang ginag-iya bisan pagdili imbitaron. Sobrang po kayo ang tubag ni Konsehal Lance kung nasakto. Pero ang pangutana, kanos asya mo tukod? Unsa ba ni mga higala magpaabot baka sa bayabas?
3: Nga matagak?
4: Nga matagak?
3: Gikas punuan?
4: Gikas punuan? Magkag si Juan Tamad ba?
3: Naghigda-higda dito na patungo sa bayabas. May katagak anong bayabas ron. Disugunin sa kumbaba.
4: Nga magnanga na lang ka dito sa ubos. Hangtod matagak ang bayabas.
3: Sus karon kay na may ulod nag-hike-hike dito.
4: Na may langgam dito sa ibabaw.
3: Napigilanggam.
4: Di naunahan kas langgam ang higala. Igamit lang nato ni nga panultihon bitaw.
3: Kay na man ni sa mga balaan nga panultihon.
4: Pero mo ni siya ay buhing kamatuuran mga higala. Insakto nga ang pagkabuhaton magpaabot ba dai ka nga ang mga dagko negosyante mo tukod sa mulugar. Ang pangutana, kanos ah?
3: Nga, og dili ka mo lihok, muna yun nga, lihok tao kay tabangan ta ka. Muna nga, ang mayor sa usa ka lugar, mulihok yun siya, mangimbitar siya. O inon niya dito nga, tukod og negosyo sa amo ang lugar. Kay total, ang peace and order kasaligan. Unya, ang mga opisyalis dito, dili manigbas ni mo. okay, kaayo.
4: Ikaduha, dugang pagyod, ang amo ang lugar dito, peaceful. Dayon, naami tax incentives.
3: Oh.
4: Incentives nga wa kay bayran nga buhis kung kani ang kantidad ang imuhang invest.
3: So magdepende sa kantidad ang ihatag niyang incentives. Sa una bitaw, namon toy usah ka dako nga mall magtukod unta des pagkadian. Pero sa diha nga nag-ingon siya nga magtukod siya unya namay ni adto dito nga mga body-body bata-bata sa usah ka politiko. Sus kay nangayo man og under the table. Wa na siya mutukod. Pero pagka pagpanahon ni Mayor Sammy ko, may nang ibitar dito, tukod kag negosyo dito, walay mangayo ni Mugtong dito. Walay mangayo under the table. Unya, di pa yung ka namo pabayaron og buhis. Asa ka, ana?
4: Ato na yung iskutan, ugma mga higala, kining tax incentives nga gihimo sa syudad sa pagkakulad. Dali aking oras ug panahon ang tulugma sa matak na og sa mga istasyon. Kini nyo igalas kanginan.
3: Kini si Elmer Bagets Maghanoy.
4: Kini nyo sa X Rabotin. Daging salamat sa pagpaminaw ug may adlaw ka na itong tanan.
1: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: Radyo Magbating. Sunfold Plus Gold.
6: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Pagandang Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilang mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
7: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
7: Wow! Apat na kahon ng ating...
8: Rice coffee ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. So diya nga nagmintin ko ato, doon naman ko mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro wala gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pagkong hiyahaya magrapag yun ko atang mga gulo yun
1: sa Paragis Bila-Bila. Tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
4: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio

0: Rádio Badim Din.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilee na ako'y gueter unya nagpakonsulta ko sa doktor giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanang 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
4: Fourth week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalaman ang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Kahit na, Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumaayo panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2, sumaayong panglawas.
0: Secret 2, sumaayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Radio.

0: a las 9.
1: Radio Bagbag.
2: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
3: Mayong buntag mga kabagting ug kabalkada, sanayan ang Daglit Balita alas 9. Ni kabat sa 105 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa iniusang anti-smuggling operation sa White Beach, Pagadian City o Barangay Punta Flencha, Pitugo, Sambuanga del Sur. Nasakmit usab ang usa ka wing van truck, usa ka motorboat o 5 ka bote-bote nga gigamit sa pagbiyahe sa kontrabando. Tulo ka individual usab ang nadakpan sa Pitugo. Gi-turnover na sa Bureau of Customs sa Pagadian City ang tanang nasakmit nga kontrabando o mga na-recover nga sakyanana alang sa hustong disposisyon. Inyo na batin Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
1: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938008888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
0: Rock Radio Magbating.

0: Vadim.
1: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaprodus na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radio Bad Bing Bing.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Ani ana ang gamhan.

0: Advocate bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one battle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Mayong buntag mga kabagting o kabalkada sa nenang Daklit, Balita, alas 10. Ipailalom sa dokadlong training ang mga media practitioners bahin sa mga peligro sa linog, baha, pagdahili sa yuta o epekto sa climate change sa Region 9. Tumong niini ang mas paspas o sakto nga pagpahibalo sa mga publiko panahon sa katalagman. Ang maong forum kabahin sa Handa Pilipinas 2025 Mindanao League nga programa sa DOST. Inyo nabati ang Daklit Balita Las Jess. Ako si Bagting 27 Daryl Ikatayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radio Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produkto ng herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran 09380028888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radio Magbating.

0: mga batan ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Rock, rock, radio, bad, bad, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, alas 11.
3: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Balita.
5: Mayong buntag mga kabagting ug kabilkada sa nanan Daklit Balita alas 11. Musulod sa sisterhood agreement ang Pagadian City ug San Juan City Metro Manila karong adlaw, Hulyo 1, 2026. Ang kalihukan panguluhan nila Pagadian City Mayor Samico ug San Juan City Mayor Frances Zamora. Ang sisterhood agreement nagtumong sa pagpaligon sa kolaborasyon sa duha ka syudad sa mga aspeto sa turismo, pamuhunan, gobyerno ug pagpauswag sa serbisyo publiko. Inyo na batin Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
4: BBC Daklit Balita.
6: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kaubang si Lady Antonia.
6: Yeah! Hudyakas kahanginan na usab. Kaubas Lady Antonia. Ubani ko ninyo mga kaudyaka, ha? Ang uban, gisumha na yung tawag paminaw sa kuwa. Pero ang uban po, nag-antos na lang yun sa kaalingog-ngog. Katabi tang wa nakakuwas numero sa hudyaka sa kahanginan. Maoni ang numero mga kaudyaka, ha? Maoni ang numero. E-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Ay mga nanay, mga tatay! Kumusta man in town mo di, ha? Ay, shout out po sa mga nagamit sa itong mga produkto, ha? Sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala. Ay, nindot kayo ni, ha? Kung i-mention na po ninyo unya ang atuang mga produkto, nindot kayo ni mga kaudyaka kay kanang gamit kay ni. Kung sa manggaling ng inyohang ipangbati, di, ha? Shout out, di ay! Sa first time pa lamang nakapaminaw sa Udyakas kahanginan, maunagid niya ang timplada sa kong programa. O balik ko ninyo! Patukar, taksunata, banata na to ni. Mubalik na po si Lady Antonia!
7: Don! Pak!

0: Ay, sa mga kaubanan nato diha, hangan ay mga problema sa panglawas ba? Naday mga produkto nga pwede na ito gamiton. Labi na bitaw itong, oh, sige kalipong. Maluwi beta. Ang kasagaran bitaw sa mga idaran, mga kaudyaka, kabantay mo. O, oh, kaning mga idaran ba? Hindi, yun pwede. Mupundos balay, magsige na lang yun intawon. O, oh, kuan mga kaudyaka, sige na naglakaw-lakaw. Hindi, di na ito sila mapugos. Kaya kapuya, maluyahan mapun sila, di sila maglakaw-lakaw. Ginaloom lang nila ilang gibati. Mo, ingon rag-uki rako, ba? Bisan kinsa man na imong kailang, kagakalipo.
1: Kaloka.
0: Oh, tagay pong pagtagad kung dili ingnon ni mo magpa-check up. Okay, wata kabalog vertigo na na. Na, delikado kayo ng vertigo, uy. Tungod kayo na lipong-lipong na ka. Oh, pag verticure capsule, mga nanay, mga tatay, labi na ning mga kugihan kay mga kaudyaka. Oh, ang nakanindot pagyod, oh, para bitaw mabalanse ang imuhang paglakaw. Oh, labi nag-init kay ang panahon, di ba? Diha gid mo trigger ang ato ang oh, dali nga pagkalipong. Oh. Di na ito mabutan niya ito ang mga lulog, mga lula, ang mga nanay, mga tatay, hala, birada, gano'ng taon, kay tungod ka mahal sa paliton ka ron, kinsara buhay ganahan, magtanga-tanga, karong panahon na, katuro yung mga tapulan. Katap itong way pake, bitaw, ng taas na talan, wow, yun siya'y pake. Verticure capsule. Sa mga dunay vertigo, pag verticure capsule kamuha, kayang verticure capsule, gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos o vertigo. Kanang kalit ka pagkalipong, unya paminaw ni mo nagtuyok ang palibot o nawala imong balanse. Purpose mo gudan ning verticure capsule para matabangan ka nga makunhod ang kahilo o lipong-lipong. Na tatay nanay, nganong inyo man ang ipalagwalang bahala na inyong vertigo? Nga kaning verticure capsule, 18 pesos per capsule. Oh, kaning verticure capsule na, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa man mapalit? Mapalit sa nagadaiyang mga butika nga duol sa inyong panimalay. Unang verticure capsule. Aga syempre, katong mga mata diha nga nangahalap na mga nangahalap na mga kaudyaka, pwede kikay mo magamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, katong mga tao diya karon nga halap-halap ang pananaw sa layo. Wala na klaro sa duol. Iya pang matamatahon o gayo. O, kailangan ninyo mga kaudyaka o Nature's Gift Vision Pro Capsule. Shout out sa ninato, ha? Patiluna, Badigos, Mercedita, Dias Dinuyan, si Ayan, ingon man ni Alex Zamora, Sambuanga City, Marilo Babati, shoutout sa inyo diha, Neneng Merly, salamat kaayo, Godod, Sambuanga del Norte, shoutout taga Teresita, Boundary Pinyan, Sambuanga del Norte, sigig pamilya.

0: Luya ba? Oh, kana magong di ba mo kung nag-function inyong utok, medyo luyahon gyud ta. So go on imo, murag in love imong anak. Oh. Kabantay mo anang inyong anak mga kaudyaka nga sugoon unya mura bitawg in love mga kaudyaka. Oh, wa kasabot bas gibate. Oh, kaning Memo Smart Syrup makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecalls gitun-an. Oh, maayong performance sa eskwelahan. Kung wapas lang nag-eskwela karon, maayong performance niya sa inyong panimalay. Oh, kung dili baka ha, nagtabang-tabang baka na imuhang anak sa inyong kuan bitaw mga kaudyaka sa inyong paninda. Imbis nalipay ka nga ni tabang imong anak sa inyong paninda, tingala kang wala naman noon tay ginansiaan eh. Sayop man ay pagsukli. Laliman kasi imong anak, limtanon kayo. Wa pa gay ni bayad ang nagpalit gisuklian na.
1: Nakakalok.
0: Kuy pa mi smart syrup na inyong anak. Oy, naunsa tag oh, para manis nag-edad 1 to 12 years old. Oh, pagligons memorya, pagpataas focus sa concentration, supportas brain function, pagpakunod sa stress, tungod sa kalimot. Oh, sa mga bata, agoy memo smart grabe po ng bata nga stress pa bata pa. No? Masiyak, masadaan na mga kaudyaka. Bata pa, stress na. Yun sa managuna-una. Uy, pag-send lang kung mag-joke sa ako, abe. Ay, shout out, Antonia. Asa man ito ang mapalit ang Nerveflex capsule. Wa may Baligyas Pharmacy. There is Imelda. Wala sila kaila. Ana. Uy, pangu. Wa pa sila. Basing wa pa na sa inyong pharmacy. I-text ninyo ang numero. Na may numero gihatag ni Sereno. Naman na ito'y numero nga gihatag ni Sereno, mga kaudyaka. Nga pwede na ito, tiksan. Kung asa nga parmasya, kamoy text gani sa iya ha. Iya mang ito, tudluan mo. Di na mo angay magbalis sa inyong sanina kung asa ninyo makita nga parmasya nga dool ninyo. I-text ninyo, i-save ni ninyo ang 0917-177-4630. Osbon ko. 0917-177-4630. Kana akong gimension, mauna siya ang numero kung mangayo mo o mangita mo og kanang Nature's Gift marketing product. Kung asa mapalit diyan sa inyong lugar, nasabtan. Ay sorry. Ay natay kaning gitawag nga Nerveflex capsule, ang Nerveflex capsule. Unsa man ni siya Antonia capsule nga makatabang sa pagpalig-on sa atong pagpalig-on sa atong nerves o ugat sa lawas. Ay gikinahanglan gina nato ang atong ugat sa lawas. Kinsa may tao diha karon be nga puro rabukog, tambok o kuan be, batikolon unya way uno ay walay ugat. Kanang Nerveflex capsule bitaw? Makatabang sa inyong nerves kaugatan aron baskog ang lawas komportable sa imong lihok-lihok. Makabantay ba mo mga kaudyaka? Baka na bitang wa ninyo natarog lihok inyong kaugalingon, ang inyong tiil, ang inyong kuan, ang inyong kalawasan tungod kay kuan ka ng urag naipit nga ugat ba? Ba? Kabantay mo ana? Joke time! Oh, ako nga mata-matahon dahil lang joke, basi na bastos, huwag na bad words, di man ako, di man ako ditsog basa. Gika ni, halaka na, napon ni si Kwan, no? Madlok ra, ay, gika ni Ate Tin. Ate Tin? Asa may apelido ni mo, Ate Tin? Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Ang managkumpare nga si Tonyo og Bintoy, wa na gyud makaagwanta. Ngano kang wa makaagwanta? Unsa kay naa mga kaudyaka? Murag ipanggutom na ni sila, murag gusto ni sila magkumbira. Ang problema lang mga kaudyaka, wa sila'y kaila. Ingon in taong Bintoy Katonyo.
2: Matay pre. Utuma na kay pre ay. Ganin na lang ta sige tuyok-tuyok aning puruka o kaning barangarangaya. Wa magitagiag dagkaon dere ay naunsa maning barangaya ni ay. May pag magkuhan ta pre, mag-iya-iya ta pre. Dito ka spikas, ako dere spikas. Tawag ako, priya, kung nakay makitang balay manawag.
0: Ha?

0: Oh, sige pre, may pala lagi pre ba? Sige, dinay ko pika, sigaw di aspika. Taon-taon mga kaudyaka. Dagko in taon kay singot tong duha. Hindi kami balik ilang lugar kung asla makita. Oy! O, tono yo! O, sama nakakita ka? Gato lang ka pamistahan? Ha? Hala, walagi. Oy, gutom lang ikayo. Oy, ikaw pre! Hala, yaya ni mo. Nangingike naman lagi ka pre. Huwag malagi ko ni mo gina na namista na ni kagimo pre. Abinuang mga kapre, oy! Namista mga kagimo, ingon ba akong sabot beta nga ikaw di speakers kanto, ako dali speakers kanto niya, magtinawga na ata pre kong natay ma kuan pre, natay mapamistahan, nangingike naman ka! Ako, perte, manggutoma! Ha? Busog na kapre, kaya nangingike naman! Hoy, hilom na gudya pre. Wa ka kabalo pre nga kung wa ko ni daginuta ni akong keke na kuyapan ako sa kagotam. Unsa? Daginuta ng keke ni mo rin pre. Amuka. Naunsa naman noon eh. Katawa masataan ni mga kaudyaka sa kagutom in town na naganotas yung keke. Wari ka panot brass di ay. Natay Nerflex capsule ha. Ipon in town niya antusa na inyong pagpaminhod di ay naunsa. Ipon na maayon ang maminhod ta mga kaudyaka. Okay kung maminhod ta, basin apil po na itong kasing-kasing maminhod di nataka ilan niya ba namanhid na ito ang pagigugma. Shout out sa akong mama dia Antonia Baongon Bukidnon. Shout out. Oy, shout out ati Aling Konya Kayito na Amaba Ibanez. Ingon manil Lady Aria Gokoho. Oh, hudyaka. Pag hudyaka sa kahangina nakigdahigda na minaw. Pag tindog po doy makaplatra ba ng sigigigda. Ay, kabalaw ba mo? Kasi nangutana ganina pila ang Berticure. Ang Berticure bitawag ang Nerdplex. Pareha rin sila classmate ni sila. Oh, classmate ni sila mga kaudyaka. Tag di si Utsu ni sila. Oh, kani pong Memo Smart Syrup katong gimension ganina nga para sa mga bata. Oh, para sa ilang pangutok, pangisi, panguna-una, abtik, bright. Bright ang future. Oh, tagkuan siya tag 200 pesos per bottle. Oh, shout out Antonia. Unsa mang produktuha ang imnon sa kapoy iginhawa? Anong kapuyan? Basin piyot na imong strap sa imong brang. Anong galisod ka ginhawa? Oh. Adto sa ato ang mga outlets kaya na yung mga produkto diha nga oh, para sa yun na iginhawa din. Pag-jogging-jogging po pag may time ha? Oh, pag-jogging pag may time kay basin ba yag kulang nakaghangin ba? Lagi kaya naminaw kas programang hudyakas kahanginan madungagan gamay imong hangin. Labi na nga hanginaw ng DJ na. Ba? Kung saan pagtipid sa gasolina, Antonia, ay na mo paglaag-laag. Ipondo na na inyong mga sakyanan diha, kundi ibaligya, ipalit gasolina. Ay, pero... Ay, shout out diha kanimo, Antonia. Always miga paminaw. Malingaw man minimo, bisan unsaon, Antonia, oy. Ako po... Malingaw ba po ko sa akong kagalingon bisan unsaon? Motokar akong kahanginon ba? Joros Austerio Dangagon. Shout out ya kanimo yung minaramil limutan yas barangay Bunawan. Oh, shout out ya kaninyo ha. Shout out pagit ko. Shout out po sa akong wife Miraluna Puno na trabaho sa Mercury Drugstore gikan siyang bana. Pangutana Rajabig nabay kuan dia?
1: Kaloka.
0: Oh, nabay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, oh kanipong Memo Smart Capsule para po nis mga hamtong pangidaron ha. Na kinahanglan og sustansya aron magpabiling alerto o predictable. Usahay tungod sa stress, tungod sa kapoy, tungod sa busy, tungod sa lifestyle. Dari lata malimot mo ganing paghuma na kuha ni akong programa mga kaudyaka. Oh. Sa baning orasa, pwede pa ba makabayad og kurente? Kaya... Disconnection naman di ay. Oh, nalimot ba? Busy? atik-atik dag busy ang inding kay palimot-limot din pero ang inding kabalo naman ay siya wala gid jay bayad bitaw na murag ako ba na Antonia bitaw oy muna akong gay hulat Antonia kanang Memo Smart Capsule nga imong ma-promote kay oh bitaw tinuod ang atong gamito ning Memo Smart Capsule kay duna man ni combinations natural nga herbal extracts og essential nutrients Anya gistadihan gyud ni aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya. Anya pagpaayos konsentrasyon. Mas klaro nga panguna-una inana kanindot ta ato mga produkto mga kaudyaka. O kana bitang kani magong Memo Smart Syrup. Unya chada siya og kana bitang kombinasyon sa mga ingredients. Kanang Memo Smart capsule, dali siya gutukula na pagibakupa mo nire, ginkgo biloba, omega 3, vitamins and taurine. O the best kay ni siya kay kaning gutukula suporta bilis blood circulation sa atong utok. O makatabang pag yung memory retention. Kaning Memo Smart Syrup o makafocus ka, makafocus bitaw ka sa ay syrup na noon capsule de, ang syrup pang bata man din ano. Ang kaning Memo Smart capsule ba maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton. O para sa para bitaw gusto nga sharp ang imong utok. O ikaw tag-iya sa kumpanya, ikaw tag-iya baka sa karinderya, ikaw tag-iya sa tindahan. Oh niya. Oh kanang pwede gyud kaayo ninyo gamiton mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Oh produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni sa inyo ha. Memo Smart Capsule. Oh to 20 per capsule regid siya mga kaigalaan. Oh 20 per capsule ana kanindot. Oh ana kanindot mga kaudyaka. Oh o kanang maabag-abagan gyud ang imong panghuna-huna. Labi na galibog bitaw, gasumpake imong nahuna unsa imong angay buhaton bitaw. Chal andang ripana, ripana tanga talinga sindangan. Shout out Romeo Casals tanan naminaw karon labi na taga Purok 3 Bakay 2 Berolia. Agusan do sir. Uy, salamat kay ya. Bisan nasa nga lugar gyud mo naminaw ba? Ay, sa atong mga kapulisan di ay, shoutout niya kaninyo, kanan na mga checkpoint nga naminaw sa itong programa. Ay, sa atong mga drivers, atong mga tindira, o galabi na gintong makita tas personal, mayroon din, Antonia, kapaminaw, i-shoutout me. Makalimot, magod ko pag naan ako galingkod mga kaudyaka. O, kanang galingkod na ko sa akong programa, malimot ko kinsa itong nagpa-shoutout ba. O niya, ay mo galimot na po daytay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani bitaw? O kani bitaw siya. Usa ni siya kamatang sa kape. O dagan biya ng utana ani. O tag 35 per sachet ni siya. Usa ka nga matang sa kape nga kana bitawng lami ang lasa, healthy. Taas pagid kay ni og kuan kana bitawng antioxidants. O pwede ikapulis ba mao protektado atong lawas bisan wa pa ka kakuan mga kaudyaka. Wala pa bitaw ka kapamahaw. Oh the best kay ni kay ang kaning purple corn coffee na magud siya ay sagol mga kaudyaka ang ingredients sa ani na siya ay mangustin. Oh kabalo ba mo unsay gamit sa mangustin di ba? Natural ba ni siya nga anti-inflammatory. Makapaminos pagyos ka sakit ug hubag sa lawas. Kaya bitaw na hubag imong lawas aside sa imong ilong unsa pa nang gahubag di ha. Ako na yung ilong naghubag. Oh, tinuod oy. Lindot ni para sa inyong immune system, sa inyong pamanit ba? O mangustin o nga naa sa purple corn coffee nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay para sa inyong immune system og pamanit. Laliman kag nagkape na ka unya mapakusog imong immune system. Unya nakanindot na siya barley grass. Kani bitang barley grass source ni siya sa fiber. Oh, vitamins, minerals, makatabang sa digestion og detox. Kana bitang di ma-digest imong pagkaon unsa man ay digestion Lady Antonia. O kanang bang mukaon ka unya o kailangan gid i-digest na ninyo imong pagkaon. Unsa may problema kung di na ma-digest imong pagkaon? O kung magma kung ang inyong kung mag-malfunction ang inyuhang pag-digest sa pagkaon, delikado na siya mga kaudyaka. O ngano man? O pwede delikado na siya kay kung mag-malfunction. O naay gitawag bitaw nga bloated ka. Kana bitaw hangin ba nga di gagawas, dagan mo takag bangag sa lawas. Kung mag-malfunction imong digestive system, ang kanang magong pag kanang digestive system malfunction, magun, occur na siya mga kaudyaka mo, abot na siya, labi na ang ato ang gastrointestinal tract, kanang na kuan siya sa pagfunction. Bright kay ko ba nagtanaw mo kung Google Goodron? Mode na siya nga mulid na siya sa abdominal pain, bloating, constipation, diarrhea. Kana siya. Muna siya nga nindot ning Nature's Gift Purple Corn Copio katungwa na nga hilisan kay ngano pong kakaog si Lupin. Unya, kana bitong nakay irritable bowel syndrome. Oh, IBS kanang ang hinungdan ana kanang nakay abdominal pain, diarrhea, constipated baka. Unya, kana bitong abi ninyo dili ra man sa pagkaon ang uban sa stress biya pud na mga kaudyaka. Unya natay barley grass. O kaning barley grass nga naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, source biya ni siya sa fiber. O vitamins mineral makatabang sa digestion para maayo para sa atong tiyan. Umunam din na akong giingon din, nagbalik-balik ra ko. Labagay psyllium husk. Oh, abi ninyo kaning gipang mention bitaw nako nga produkto. Unya mga function o kanang bitong mga benepisyo sa mga produkto, di gini ninyo angay nga sumuhan imo antunya sige mention na. Okay, kung nawa ko nag-mention be. Oh, kung wa ko nag-mention, una-unaa daw mga kaudyaka, makabalo ka mo, dili ko sure ang uban, wa pa gyud, kaya nabisi ba ya? Oh, here in town, makapaminaw radio. Oh, ayar na po makapaminaw radio, ayar na po makakuan kung makapaminaw radio, kaya tungkol ka busy, pariyata. Kabalo ba mo nga kaning ga-programa ko, ga-study ba po ko? Kamulog lingkod, no? Kamulog lingkod na ning programa ba? Kaya nga kung kayo mention sa inyo usay mga kaudyaka, ayaw, pasad ko kabalo. Oh, mas maayo din kay pariyata na kabalo mga nanay, mga tatay ba? O, kanibit ang psyllium husk, natural fiber nga maayos tiyan. Mode ni siya gitumbok po sa Nature's Gay Purple Corn Coffee ba? Kanang, kuan ba, para sa tong tiyan. Oh, kanang supportas gut health o regular bowel movement. O, niya na kanindot, kanibit ang kape, stevia ang gigamit ani. Oh, walay added sugar, safe para sa blood sugar level ni mo. Aliman mo ana nindot no? Pwede na ko magdoktor? Oh, pwede na. Moya kong igwan. Tokar sa tagsunata mga kaudyaka para nindot ha. Unsa man nga sunata to ipatokar mga kaudyaka be? Kanang ganahan pud intawon mo kay KI. Mobalik ras Lady Antonia.

Swaherte. Oy, salamat muna kita igong oras. Siyempre, kini ang programa. Gatod ka na to Nerd Blacks Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Mema Smart Capsule, Mema Smart Syrup, o Verticare Capsule. Kini, si Lady Antonia para sa programa. Ho!

0: Radyo Magbating Ting.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidubo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang ko yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Murag dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay, wala na man pud siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Radio. Magbating.

0: ba?
1: Ha?
0: Bakit nga ba?
1: Bakit nga ba?
0: Bakit nga ba?
1: Alam mo kung lubok-lubok yung daan.
0: You tell me! Bakit
1: Don't
0: nga ba?
1: Tell me.
0: No, you tell me! You tell me! Bakit nga ba?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: at 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Sample Plus Gold.
3: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938008888. Akong baligon aron makuha gyud sa tanan 0938008888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938008888. Tawag na.
0: Radyo Magbanting.

0: Radio Magbating. Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabrihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
10: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa mga garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa Duk-Duk-Duk-Duk sa akong programa. Amo gyud kapanday ko na igadukdok pa. Dali ta na mahimong babagoy magpadayon ta ay. Okay, pertiran dali as panahon. July 1 na. Ay Ginoo ko Lord. Ana humana ang tungag tuig sa 2026. Demo man ni na andan man tani na promise man ni. Nga kada pizza 1, pizza 2 magproclaim tag winner basta kay di matunog sa badog Domingo. Dewa man matunog og sa badog Domingo ang July 1. Natunog mag Miyerkules. Di magproclaim tag winner. No? So atong iunag proclaim ron taw-taw ang atong third, unya nga tuwa dayong second kay ugma na po nato i-proclaim ang ato ang kampion sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Akong giangyo ato mga kaigsunan, relax, lingkod lang. Okay, mag-advertise po ta. Kinaamoy Wonder Animal Vita, naapoy Wonder Herbal Oil, naapoy Wonder Banaba Plus, na Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet. Naapod tayo Wonder Cardiocare, naapod tayo Wonder Himuid, no? Naapod tayo Wonder C Plus, kumplito mo ni. Ang ato mga products, kumplito. Ang ngayong kamahayan, kumplito ang mga produkto sa RSV, Life Care Marketing Incorporated. Ang inyong Kuya Cardo Villaronte, magsinamok na po ninyo. Okay na mo? Ha? Okay na mo kay? Mani ko ninyo kay ako mong hatagan og balak. Balakan tani be. Kini o kani. Third prize ni. Ato i-proclaim daan ang third prize, no? Akong i-proclaim ang third prize sa balak writing contest sa month of June. Mao ni mudawat og 1,000, no? 1,000 pesos ihatag sa mga kabuto ni Attorney Marlo Bangkuro, Congressman sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Kining iyang kaning third prize na to, winner nga makadawat og 1,000, ang title siyang balak kay Ulipon sa Kapakyasan. Congratulations to Paolo Labrador. Taga Puro 4 Kapatagan, Laak, Davao de Oro. Ako ning hatag kinabuhi ni ang balak. Third prize winner niya. Lagba sa kasing-kasing ang akong mga kasakit. Makapalandong ako sa ningaop kong kalipay. Luha ko mihunob sa kahapdos og nakasinggit. Dughan ko natuhog sa hilabihang pagmahay. Gipakaingon ako og di na mapukan. Ang tigbayon sa gugma nga atong gipanumpaan. Wa ko magtuo nga ang tanan malaya. Naun sa ba nga agbon man og nawala. O garon anaa ka sa kamot sa bahandi anon, gisalikway mo ako kay lagi timawa. Panbaya tanan mo adto sa katapusan, kamus og adunahan pulos gayon madugta. Nagduhiraw na lamang kining wala nay kagahapon. Hinambin kining kasakit pagdumot og kasilag. Panbisan sa lubnganan ako imo pa nga itunod. Moalis nga og gihapon ang aso sa gugma kong matuod. O gikan karon isipa nga wala na kitay kagahapon. Anwa na'y kasakit sa atong dughan magahason. Padayon pagkabyon sa laing mga bukton. Panpagbantay kay way magunang pagbason. Awaton lang nato nga kini ang gidangatan. Mauman kini ang atong naangkon nga kapalaran. Ang mga saad mahimong matuman, usahay ulipon sa kapakyasan. Ulipon sa kapakyasan ni Paolo C. Labrador. Puro 4 Kapatagan, Laak, Davao de Oro. Congratulations! Third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of June 2026.

0: Yes! Ipaglalaban ko. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan, tigpamino. Kanibang, 100 herbal oil na to ba? Okay, may gid po kainin gamiton? Katong ato mga kaigsuunan, mahiligon kag panghaplas, pwede yun. Wonder Herbal Oil. Ang haplas, walay kaparehas, epektibo kayo. Perting nindutang yun. Unique, ha? Yung kaparehas, testing eh. Oh, Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Godboy Cabido sa Natumulan, Taguluan, ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm. Okay, sige sir. Kining sulti daw mi sir, unsa kay epektibo ang produktong Wonder Herbal Oil?
1: Nindutang yun kay haplas ang Wonder Herbal Oil kay manuto sa atong panit o manya humot talagsaw na sa humot. Ikatan din sa mga haplas na atong mapalit sa mga katingkanan. O nindog gigayo sir ang Wonder Herbal Oil.
2: Dugay na ka nagamit ana.
1: Patatod na yun.
2: O niya, ansa may feelings?
1: Ay, nindog kayo. Nindog kayo pagkatulog sa panahon sa gagabi yun. Nindog kayo katulog.
2: So, ayak ka matulog. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil.
1: Oo, ayak ko. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil. Kanya, ang akong ika-sugyot sa itong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, nagan nila mga pangot o kung sa'yo na pong batiyon sa lawas, magamit sila Wonder Herbal Oil. Kay hindi kayo ni ang produkto sa RSD Trading.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil ha. RSB Life Care Marketing Incorporated na nakaroon. Unaya ka ng Wonder Animal Vita. Bastang nindot agapon. O di ka magmahay kay imong baboy, bugat og timbang, lami kay karne. Unya, nipis kay tambok, baka kay unod. Nindot agin ang Wonder Animal Vita. Kamu di ang nagbuhig mga kahayupan, magamit ang aning produkto Wonder Animal Vita kay proven untested eh. Ooh! Gusto mo mga sinsos natan sa pagpamuhig mga kahayupan? Arita sa Wonder Animal Vita ta proven untested pertin in nuta. Paminawan ng testimonias na gamit.
3: Ako si Romili Dondon. Sa

0: tinig nila og sa ilang pagkaon.
1: Anya, kumusta naman sila karon?
0: Dagko na, oy, mabaligya na gani na ako.
1: Ah, dugay na rin ka nagamit aning animal vita, ma'am.
0: Oh, taog-taog na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapsalamat yun ko eh kay. Kung wala ng animal vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
2: Tiyaw mo na. Wala ng animal vita, managko ka ha. Wonder ba na ba plus po no? Ay mga bugon-bugon sa suso na ay goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Kaya ang plus, ano yung manggustin ba yan? Indot ni gamitos, doon ay kidney problem. Kananakay problema sa pagpangihi, pwede ni kani Wonder ba na ba plus? Oh, daghan ni gapuslanan. Ay, bugon-bugon sa suso, ano, pwede ni Wonder ba na ba plus? Paminawa, oh, testimonya man eh. Nagamit o Wonder ba na ba plus?
1: Pangalan o address?
3: Adelir, maaari po in retuso. Sa gagarangan, usamang siti.
1: Ah, ma'am. Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
3: Pagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasulit. Murug tumayo niya na yun. Mayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung hindi ako ginati sa ako ang panglawas na dili ko kasabuti. Ang diagnosis ng burani is kuwan? Heart failure?
1: Heart failure, oh. Dayon. Mo na nga nigamit ka aning Wonder Banaba Plus?
3: Oh, nagamit ko rin eh. Kaya nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit umutaon. Anak siya, sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
1: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maoni nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
3: Oo, oh, maoni siya.
1: Kumusta ang imong pagtumar?
3: Kaluon sa Diyos siya, dayon. Kuan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayo ang yung kuwani nga produkto.
2: Ingon anak kanindot ang atong produkto nga Wonder Banaba Plus. Pagretkos pamilyang Kabilia, pamilyang Lucio, pamilyang Bonito, pamilyang Caudil, pamilyang Calambro. Family Burden, Family Altimo, Family Risardo, Family Armada, Family Laid, kagreet ko lang si Lula nga always gid gapaminaw. Sa inyong programa sa Barangay Bao, pwede ko mag-request saksi ang langit from Shaira Bonito. Salamat kuya. Shout out sa akong mama diha sa Asusina Palma, naminaw diha og akong papa si Monico Palma. Salamat from Remark. Greet ko diri sa Lake Cebu, South Cotabato, Lydia Adoni. Agara akong mami Adila Tata Daryong Puliran. Kung mama Bibi Papabado ang nagpagaray si Arian G. Austero. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you, no? Yaipon mong kalimot, katong ato mga kaigsuunan nga na ay mga bata nga may pagkatao tamag 1-year-old, Vitron Drops. Ano'y pinakanindot nga vitamins? Vitamins plus iron, o niya, makatabang ni imong anak, may mutulog, dali-daling magsakit, Vitron Drops, vitamins plus iron. Paminawa, testimonya ni, nagamit ni sa produkto nga Vitron Drops.
4: Ako si Gina Pardillo, taga Malapatan, poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak, ipa-testing ako kung anak, painom, tinuod jud nga, dali lang makatulog, o dili na siya kayo maghilak-hilak. Kung anak kayo siya, baspog na kayo, dali na siya maglihok. Dali na po siya patulogon, kuya. Makalihok-lihok na yun ko. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drops, palihog, pamalit na mo. Kay tinuod yun siya kayo, makitibo yun siya kayo sa bata. Daghan kayong salamat yun sa Vitron Drops. Mauray nakakuan sa kong anak.
2: Nana, kanindot ang Vitron Drops, sa katopong mga bata nga 2 to 12 years old ang gamiton Vitron Syrup. 2 to 12 years old ang atong gamiton Vitron Syrup. Manay vitamin sa mga bata para ganahang matulog, ganahang mukaon, bright sa klase. Kaya makapabright mo na yung Vitron Syrup na inyong mga anak. Tapulan mo yung skwila, kaya di ka mao. Vitron Syrup.
5: Ako si Roselyn Barbon, taga Barangay Fatima ni Cedric sa General Santo City. Dako kaya kung kalipay sa pa, munang maninguha di ko nga, gusto ko mapisti mo na iba about aning Vitron Syrup. Kaya sinawad lang, dito sa pamambog. Akong anak, tungkotan ako di pa tumar o Vitron Syrup. Ang vitamin anin ko, hagin ko klasik, dili pa Vitron. Karong kay, maraman siya dili ka ko ang sumbakit, sige akong sakit-sakit. Kaya magsigil ko sakit-sakit, bakit? Nahibulong ka ng batangasir, bastante man sa kaon. Pero kining hapuon niya, sir, bago di ka sa silahan siya, labi na bugat niya yung bag nga, gipas, ano yan niya. Pag abot niya sa balisir, mura mong luspag siya siya, bugma, pinsingot, niya. Dali sakit, dali ubhon, dali ipunon, niya. Nag-uol kayo ko, sir, kahit ang sorti sa doktor, alerte ko na sa abog. Salihang kanunay ko, aminaw aning sa radyo. Dako kayo kung kalipay, sir, kaya naratay sa radyo ang Vitron Syrup nga ipatik na ko sa kong anak niya. Pero, sir, kaloyan sa ginoon, sir, dili sa pang-hambog. Wala na

0: sakit akong anak ko. Lani, ito yung lawas akong anak ko. Gap na kayo ang iyong unod, iyong bukton, ang pinay. Dana ang kaon, sir, ang iyong tulog. Unya, o ano, magsakit-sakit yan. Bako kaya itong kalipay, sir. Kaya ang kasilbaran, di sa kong kuan. Bitron ba, sir? O, magpasalamat ko sa Bitron product, sir, ha? Nga, namugna din hi, sa uing kalibutan nga. Mausoy na ko, pigtabang na mong mga katawan.
1: Nana kanindot ang atoang produkto nga Vitron syrup no mga pinalanggang tigpaminaw Vitron tablet maayo pud ni okay katong atong makaigsuunan dia nga kana bitawng limtanon kaayo nga mga nanay tatay kay para man stress anyos pataas Vitron tablet no kanang ubos ka kag immune system Vitron tablet kinatulgan ginagmay Vitron tablet kinan-an ginagmay Vitron tablet gyapon
2: ato sang kumpletong pangalan ug address
3: si Bonifacio Burigas Jr. Taga Itul, Subo, Cebu, guys. Sa Nito.
2: Sige, sir. Kining, sir. Unsa may atong nabantayan, sir, sa paggamit aning Vitron tablet? Ikaw ang nagamit, ane, sir?
3: O, ako ganyan, sir. Okay. Akong nabantayan nga. Maglisol kong tulong niya ko ang bate karoon na taas kaya akong sugar.
2: Mm-hmm.
3: Naka-basit ka po.
2: Taas ang imong kuan? Taas ang imong sugar?
3: Nagpa-kuha ko, nagpa-sugar test po.
2: Mm-hmm.
3: 420
2: ang imong sugar. Oh. Dayon karon nag-take din ka aning Vitron tablet.
3: Oh, nag-take ka ng Vitron tablet.
2: Unya, kumunsa man ang resulta?
3: Maayo na akong pagtulog.
2: Mm-hmm.
3: Kung makatulog niyo ko, kayo, ako yung paminawan, haya-haya akong paminaw. Kung ako ang mata, magiging sinasin na ako nabiya punta.
2: Mm-hmm. Sa una day?
3: Nahalap po ko. So, nahalap po.
2: Unya, karon tinaw na po ang imong pananaw po. Sukad nga nag-take ka og Vitron tablet.
3: O, medyo narang-arangan na ako pananaw kami. O, magsige sir, ne? Parang maulihan na din sir. Salamat yung drayon na po, anak. Kaya katabang na po yung pagbutasan sa po ang panginaw.
1: Ingon anak kanindot ang Vitron tablet. Kuya Cards, diha ni Janice sumampong sa Punta Mira, Balianga. Pag-aray si Lauring Itol from Oklahoma Beach Resort. Salamat sa pagbasa. Shout out ko diha sa tungawan sa Buanga Sibugay. Greet na ko akong silingan diri sa Francine, Tata Dudoy, Michael, Darwin, Brian, GC James, Aljan, Ryan, Alex, Runel, Laurente, Ernie Davis, Dudong Rila. Nagpa-shout out si Dudo Pundulan from tungawan sa Buanga Sibugay. Mino meron sa Ormoc City, si Edmond Rosal. Mino karon imong programa sa radio. Greet ko sa pamilyang Amandoron o Danius. So salamat and God bless from Aika Amandoron. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you. Ay mo kalimot, katong atong mga kaigsuunan nga kanabitaw na akay almuranas o niya na akay kulon problem. Kanang atong huwander himuid, maunay magamit na to, anak. No? Kanang na mga almuranas o kulon problem. Ako mong yangyo, magamit mong huwander himuid. Ay makatabang kayo na ninyo niya. Kana po dayong mga high blaron, tagas kayo mag blood pressure, magamit po mag wonder cardio care. Wonder cardio care? Ay pinakanindot gamiton. Nang taas kayo mag blood pressure, musaka din na, muspike, nagkalit na inyong blood pressure, ah, gamit ang wonder cardio care mga pinalanggang tigpamina. Ha? Mag wonder cardio care, ha? O niya, ipon mo kalimot, katong ato mga kaigsuunan nga expose kayo sa init ug ulan ang trabaho, natay vitamin C para di ka mahilantan, di ka masubawan, di ka daling magbalatian. Natay Huwander C+. Natay capsule, ana, Huwander C+ capsule. Ano yung pinaka-nindot kagamito niya? Napo tayo Huwander C+, kininiang syrup. Napo tayo Huwander C+, nga drops. Kumplito na nga itong Huwander vitamin C. No, magagamit mo, ana, kung gusto gin mo. Kaya nindot mo na, epektibo kayo, no? Garay ko diya sa Carigara Liti sa Blancia Family, Bacabinta Family, Castulo Family. Ikan kay Dura de Sitio Katugupan, Surigao City. Salamat. Pa-shout out ko sa Bacor Family in Bulwa, Medina. Garay ko ako mga anak, Flor Buknoy, Alim, Inday, nagpa-shout out gikan sa ilang mama, Bibit, Aligria, Pagadian. Ngutana ko, unsa nga produkto ninyo ang pwede na ko imnon para sa hubak, ubo, hutoy, siko, inom, tambal, wa may alibyo. Tamatabangan ko ni mo, Kuya Cards, ha? Hubak, hutoy, Plasinag Wonder Herbal Oil. Niya, i-try lang po nag-inom ng ato ang produkto nga Vitron, masig makatabang. Pagbalik ko sa immune system na, no? Para pagbalik ko sa immune system. Testingis, wahi o gamita, basin o makatabang, mga pinalanggang tigpaminaw. O yun na, dita maglangan siguro kay ato na nang i-proclaim ng atong second prize winner, no? Kay taga New Corilla, Davao del Norte man eh. Ato i-congrats si Leo Ilnar. atong second prize winner ang iyang balak naguluhan og naghingutas nga gugma. So ako ning hatagan og pagtagad ang iyang entry sa balak nga midaog sa second prize, no? Kay 2000 ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated. May paglaom pa ba nga masalbar ang naghingutas nga gugma tang gisawan? Mulungtad pa ba kaha sa hataas nga panahon kining atong panag-uban? Inanay namang gibitad paingon ngadto sa pagkapukan. Tungod sa haguka mong mga saad o pagbating walay katagbawan. Adlaong tanan, gisakit mo sa kanunay kining akong dughan. Kanunay na lamang nahumod sa mga luha kining akong kaapingan. Unsa bay hiyas, gawa kanako o kaniya imong nakitaan. Ngaunta sa pagbating hilabihan, ikaw man ang gihalaran. Kinabuhing malipayon uban kanimo ang akong gipangandoy. O ako laumi nga sa matagabi, ako magadangoy-ngoy. Sa mga kasubanan, ako kanunay magalangoy. Huwag ang akong bakho mulanog sa halaom nga pagkatulog daw sama sa usak kapanagoy. Ipadayon mo ba gayon ang paguba sa giumol tanggugma? Sagjutay diha sa imong kasing-kasing, wa na ba di ay ako'y luna? Asa naman ang imong mga saad o mga panumpa nga sa tibuok mong kinabuhi ikaw kanako magapangga? Sa gihapon manginaot ako nga aduna pa'y kaluoy sa imong dughan nagpabilin. Indaon ayog tinguhaan nga sa laing bukton ikaw mubalin. Kayang samad nga agi sa kapakyasan lisud gayod ni ini ang pagpaalim. Samtang may gininhawa pa, padayon ako ni ini nga mga paghamil. Buhi ang pagbalik ang nagkalaos mo ng pagbati. Barugi ang kanhing panghitabo sa diyang ako imong gipili. Sa diyang gihalaran ko ikaw sa akong gugma, ikaw kanako wa magdumili. E matod mo ako ang tanan alang kanimo og imong gipagamiti. Mukharang imong mga palad, pahirik kining mga luha nga midagayday. Papasa sa panumduman ang laing binuhat nga muguba sa pagbati tang tiunay. Una-una ang akana o salamang kadakong pagsulay nga buot mulumpag sa gugma tang gigambal. Kalimtang-tang ng labayng mga kasakitan. Sugod kitag laing anib sa kinabuhi din iibabaw ning kalibutan. Bangunon ta ang naghingutas nga gugma atong gisawaan. Ako dugay mo nang gikauban og nailhan sa tanang batok ni anang bag-o mong gikaibugan. Second prize winner, balak writing contest sa month of June 2026. Congratulations, Leo Ilnar, New Corilla, Davao del Norte. Naghingutas nga gugma sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Agad naman kitang sasagutin. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan, di ba minaaw? Kwan ba, kanang basig na amoy mga balak bitaw diha. Niya, pwede man mo mag-entry, no? Kaya naman tayo, pwede man, no? Kanang entry bitaw sa balak, pwede gyud kayo, no? Magpadala mo og balak diri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ato nang hatagan og pagtagad ang inyong mga entry sa balak na siguraduha lang nga mulapas pud mo og kanang lima ka istansa, kay minimum man ang lima ka istansa. Pwede ra lima or sobra, no? O niya, kada istansa pinaka minimum upat ka mga sentences. Tarong nga pug suwat kay sayang po 3,000 biya po first prize, no? Niya, di mo tarong og suwat, tarong nga pug suwat kay first prize 3,000. O niya, second prize ato ana Dave kay 2,000, niya third prize 1,000. Niya, di mo tarong og suwat, tarong nga lang po, no? Kini mga product akong ipangisgutan available ni sa mga suki inyong parmasya at butika. Manang Wonder Herbal Oil, no? Balita sa mga sungin parmasya at butika. Kanang Wonder Animal Vita, tuwa na sa mga agribit supply o farm supply, no? Kanang Wonder Banaba Plus, naapon na sa mga sungin parmasya at butika. Ang Vitron Drops, ang Vitron Syrup o Vitron Tablet na sa mga sungin parmasya at butika. Kanang Wonder Himu Aid, naapon na sa mga sungin parmasya at butika. Ang Wonder Cardio Care, naapon. Kanyo mga sungin parmasya at butika. Hasta nga ito ang Wonder C Plus. Okay, kinahanglan matag vitamin C. Kaya kinatong lawas, di manika produce ng vitamin C. Munang natay Wonder C Plus. Na ay drops, na ay syrup, o niya na po tay kapsula na, ha? Ito na ko eh. Okay. Na ko time. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, no? Sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villarunti mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo siya ang makatawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio, rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Balita.
6: Kabagting og kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita alas 2. Gipahigayon karong adlaw ang free computerized eye check-up program sa BJMP Regional Office 9, Pagadian City, pinaagi sa pakigtambayayong sa ProSight Eye Care Center. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog sa mata, pinaagi sa paghatag og libre og professional nga vision screening ngadto sa mga personnel og partisipante. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat og maayong adlaw.
5: BBC Daklit Balita.
7: Radio Bagting. Sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong mga lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! Para siguradong real-time ang excitement at walang mintis sa bawat draw, siguraduhing nakatutok sa IBC 13, DATV, at sa ating live streaming channels and our official Facebook and YouTube sites. At tandaan, always follow the official PCSO live streaming channel para siguradong ang bawat impormasyong nakukuha ninyo ay 100% legit, verified, at accurate. Don't miss the thrill, don't miss the fun, don't miss your chance to win. At baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Alright, ready na ba kayo, Lotto Philippines? Before the excitement begins, a quick reminder only, players 18 years old and above can play and win in all of the PCSO games. Always bet within your means. Play smart, play safe, and play responsibly. Before we kick off the excitement, ating munang batiin ang mga kasama natin ngayong hapon. Good afternoon sa ating Lotto Draw panel of judges representing the gaming public. Kasama rin natin ang representatives mula sa PCSO at sa Commission on Audit. And of course, our very own PCSO Draw Coordinator. Welcome everyone! Dito sa PCSO, fairness ang laging number one priority namin. Araw-araw na isinasagawa ang mahigpit na pre-draw procedures upang masiguro na pantay-pantay ang pagkakataon ng lahat ng manlalaro. Ngayon ay atin nang silipin ang mga highlights ng mga naganap na aktibidad kanina.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Are you ready, Lots of Philippines? Nakaabang na ang premyo para sa ating mga masuswerteng 2 and 3 number players. Halika na, let's play Lotto!

0: 2D Lotto Players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 7. And the second number is 15. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2PM draw is 7 and 15 in exact order. Narito na ang isa sa pinaka-exciting at paboritong laro ng marami, ang 3D Lotto. Pero bago yan, don't forget to check out these videos.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa. Di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
4: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Join na sa Lottomatic Rewards.
0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang three numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. 3 times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko papalampasin ang pagkakataong manalo. And here's our 3D Lotto winning combination. For the first number, we have 8. The second number is 8. And the third number is 9. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2PM draw, we have 8. 8 and 9 in exact order.
5: Radyo Magbating.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
8: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid duro, eh. Gani ay. Nag...
7: Ha, bukid sa kulian?
8: O kato ganing, ano nga mo rin na...
7: Bukid sa...
8: Gani.
7: Sundan.
8: Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisyo
7: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati na iyahay.
7: Ah, pwede na, makakatka tayo ko sa bukid.
8: Makakatka to, ah. Tanong mo yung sa mga lalapit. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
7: Hindi pa kanali mo na
8: eh. Sean.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pinay mo idad.
8: Ah, ko anak ano, binta na ko.
6: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang. Pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Southon Plus Gold.
10: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Rag Radio Magbating.

0: Ani anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang di ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuhan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: Ingon ana. Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Luxia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sundown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gid sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na

0: Na inyong mga angkon ang ilibre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!
1: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapangmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
3: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
3: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon ug adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangustin extract ug gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Kung matana ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok ug pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaan pagkaot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Softgel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mo grabe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Softgel kada adlaw.
3: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Rimili Tooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit balita.
7: Kabagting o kabalkada sa niyang BBC Daklit Balita alas 3. Patay ang usa ka traffic enforcer nga vlogger human gipusil sa wala mailhing suspect sa Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City kagahapon Hunyo 30. Nailang biktima nga si Baste Masukat diin gisuwayan pakinigdala sa Balay Tambalanan apan gideklarar kining patay tungod sa grabing samad igo pinusilan. Padayon ang imbestigasyon og hot pursuit operation sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa krimen. Maukad to ang BBC Dakit Balita alas 3. Ako si Bagting Ocho, Shelo Maristura. Daghang salamat og maayong adlaw.
6: BBC.lit balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako said wapagid po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga ito siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay gayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan na ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio, Radio. Radio. Bad, bad.

0: Oras, alas tres y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Radio Magbating.

0: Nahinambam ka pa ba? Ngadtong salamita nga, wala patay anak?
1: Yes, Dudong. Ngano ikaw, Dung, nahinamdaman ni mo ang atong timsong?
0: Oo.
1: Maunay.

0: Sampol Plus Gold.
1: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian.

sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga palatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga secret kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay macula pati og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Bata sana ang pagtumar og Visionix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Visionix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad og uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
3: Visionix Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, pteridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionix Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus Softgel Capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold, og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usab bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa paman ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna natay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nagkalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold.
9: Yahoo!
4: Mapalit sa pinakaduha.
0: mahul nga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
2: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation o pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya o lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The Secret of Health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik ug mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata ug inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting og kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 4. Kamulo na sa pagpangandam ang barangay Tiguma alang sa ilahang nagsingabot nga subling pagbukas sa food fair. Gilauman nga salmutan kini sa mga lokal nga negosyante o mga food vendors aron i-display ang ilang mga produkto. Tumong sa food fair ang pagsuporta sa mga micro, small o medium enterprises kon MSMEs o pagpromote sa mga lamian nga pagkaon sa Pagadian City. Kini ang BBC Daklit Balita alas 4. Ako si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.

0: or out.
1: Radio Magbating.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag- kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagbag.

0: Ina!
1: Radio. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o manasuliran. 0938002888. Tawag na!
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Let's welcome the month of July with a bang, Lotto Philippines! Exciting prizes and unlimited surprises ang hatid muli namin sa inyo. Welcome to the 5 PM edition of the PCSO Lottery Draw. It's a lucky Wednesday, July 1, 2026. At sa pagpasok ng panibagong buwan, bagong pag-asa ang handog ng PCSO sa lahat ng Lotto players. Kaya ihanda na ang tickets ngayong 5 PM dahil 2D Lotto at 3D Lotto ang muling maghahatid ng panalo. Pero bago yan, good news muna sa mga suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais ninyo magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer, magkakaroon din kayo ng pagkakataong magpalago ng inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa numerong nakikita ninyo sa inyong screen sa magtanong ng mag-apply, be Suki Lotto sub-agent now. And to start our game time this afternoon, welcome na po natin ang Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Makakasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. Assisting us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Before our live draws or our lottery draws, silipin muna natin ang highlights na ginanap na pre-draw procedures kaninang umaga.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Hakot Hive na, Pilipinas! Swerte ng dalawa at tatlong numero nyo, alamin na natin! Let's play your favorite lotto game!

0: ang sugilanon ni Hilak na si Fanny.
1: Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko. Pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
2: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo og karuway.
3: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katugod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
4: Palayo na ko. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
3: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
4: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
3: Wa mamatay si Fanny. Ni ako, ninan.
4: Wa ko maginahanglan mo. Palayo!

0: gặp mày khi lồn đặt con
1: nga. Husto na, husto na, basta kanta niya. Tabay ko may balik sa kani.
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na.
1: Buhi ko, wa ko mamatay. Buhi si Fanny.
0: Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan.

mihila na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilat na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha! Sinuwat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing!

hayag. Nagkamata ko sa hayag nga minanag na ako. Buwan. Kalingin sa buwan. Kanindutan ahon sa buwan. Takdol niya, Erwin. Kung mao, mahimo na kong makikita pag-usap ni Rinan. Magkita na may pag-usap si Rinan. Mausulti ni Ermitan niya nung magpakita ko pag-usap ni Rinan inigtaktol sa buwan. Ug taktol karon, lingin kaayo ang buwan. Pangitaon ko si Rinan. Kimingaw na kaayo ko niya. Pero, ang sinina nga gihatag ni Ermitan niya, ang akong mga sinina sa diyang ako pa si Fanny. Matod ni Ermitan niya, muta akong isulob inigtaktol sa buwan. Gusto, isulob kong akong sinina.

Miluag dagmay na ako kining akong sinina. Midaot naman ko ko. Pero ang ngayon, nagihapon ko. Ako kuning sinina. Nasalob ko na. Kimingaw na kay ko ining sinina, ah. Abinakog, di na ko makasulob ko sa ini. Pero nga nung dito sa kaning ermitanya? Kiunsa man niya pagkuha dito sa mansyon? Ah, di na importante. Basta kay nakasulob na kong usab ini. Huwag nalipay kay ko. Huwag si Rinan. Magkita na may pag-usab si Rinan.

0: Panyo, asa ba't kapag ito? Ang sabi ganyan tabo ni mo. Ngayon kalit ka bang nawa? Kapoy na. Apit ko na malakang ako mga tiil tuwad sa kakapoy. Si Panyang, may katapusan niya sultin ako sa dang mito ay ang liog. Nga siya si Fanny. Mahal ko niya. Huwag magkasabot sa kong gibati. Gusto ko madungog pag-usapan din kong di pa niya masultiado. Gusto ko matuo nga. Nga siya si Fanny. Gusto ko siya makita pag-usap. Dili ko gusto mo to, napatay na si Panyang. Ano to? May kalit ka nagpahipi. Kisa na! Nabay tao niya! Kisa na! Uy, tao. Pero nagkasiguro ko, dili to ba nanap? Anino sa tawa nakita ko sa nang kalit ka nagpahipi? Hain ka!
1: Oh. Renan! Oh. Ako kinilinan si Caroline!
0: Ikaw!
1: Nadanagan ka sa hayag abuan. Nakita kitang nagpaingon sa mansyon. Gisugat ka kay gusto kong maisulti tanga kita ra.
0: Dili ko gusto mag-iksulti ni mo.
1: Naipaw ko. Nasagot kag maayo na ako. Dili na may tabo nga matuman pa nga tong planong magpakasal. Pero dili na kumangyo ni mo. Gidawat ko nang akong kapakyasan, Renan. Magpalayo na siguro ko, Renan. Pero mangayo na ko pa sa ilo ni mo. Nagpasol na ko, Renan. Huwag ko magtuo nga masangkot sa ingon ini ang akong gugma o gusto ni mo. Nagtuo kong bisag mo sa akong gusto matuman. Nga maangko na ko ang tanan nga gusto kong angkunon. Pero dili di ay. Pasaylo ako, Renan. Nabutaan lang ko sa kung kahinam nga maangon ka. Magnahin mo kong dautan. Pasaylo ako.
0: Dili ko magkapasaylo ni mo.
1: Renan.
0: Sobra ka na kung ang saan na buhat mo. Daghan na angin. Hasta si Panyang, ang babae nga angin mong kaluyon. Imo pang ipatay.
1: Pero ungo siya, Renan. Kaaway sa tanang normal nga mga tao.
0: Dili ka magin magkasabot. Dili siya ungo. Normal na tao si Panyang.

Mingaw na kayang katupan. Wanay bisan usang saop ka ng tikaw-tikaw. Asam na ko pangitaas si Renan. Wanang ilang payag. Ay, magka sila magpuyo karon. Kimingaw na kay ko niya. Gusto na kong makakita ni Renan. Bahala na. Sa mga bayi, sa mga saop, magsusi ko. Manigkamot lang ko nga, dili ko makitaan sa mga tao.

0: Renan, tumag ako. Andali ka ba na magkapasaylo na ako? Ha, Renan?
1: Renan? Oh, kasi na may balita sa inyong ipangita. Inyong pagpangita sa babae, gagingan nila ni Mugpanyang. Huwag ka nang nagkuyog magkamo si Caroline.
0: Nangayok ko pasaylo ni Renan, tiyo. Pero dili siya magkapasaylo na ako.
1: Nangayok magpasaylo?
0: Oo. Oh, kay si Renan lang ang pangayuan ko pasaylo, tiyo. Dili kay siya ra. Kamang tanan. Nasa mo siya, isper. Mangayok sa ko pasaylo na niyo.
1: Caroline?
2: Set alert! Set alert! Huwing pagbato o sakayuhan. Hatod granato sa SED Marketing Health Testimonies.
3: Unsa gibati adto sa imong anak?
4: Sakit kay ang tiyan, mayroon niya, niadto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw dito, og yapon na ayo yang tiyan, motong ni nagtambag na mo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Motong akong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan, na okay siya, motong nakadawas mi hospital.
2: Health Testimonies.
5: Uy, Mads, kahamis na ba ni Mugnaong karon? Mura mag na-blooming ka?
6: Salamat, Pads, ha. Tumod manggod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa SED Marketing.
5: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alang sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
6: Tinod ka na, Pads, ang Celebrity Beauty Soap maayo kaayo alang sa pagtangtang sa bacteria o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
5: Sayang, Mads, no? Ganahan rumunta kong magamit, anak, kinanaghan ning ako mga bugas-bugas. Unya, murag pambabay raman siguro na Mads, no?
6: Dili, Pads, uy, ang Celebrity Beauty Soap pwede sad sa mga lalaki. Ang formulation nga gihimo sa SED Marketing aning mga sabon, fit jud, malalaki man o babayi.
5: Oh, kung mao ka na, Mads, mupalit na ko ana kay aron mawala na kining mga bugas-bugas na ako sa akong lawong.
7: Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione dili lamang maayo alang sa panit sa mga babay, maayo usab kini alang sa mga kalalakihan. Busa gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa. A quality product of SED Marketing.
8: Kasayuran, impormasyon, giya ug pagtabang. SED alang sa kahimsog.
9: SED alang sa kahimsog.
8: Hatod ka nato sa SED Marketing.
10: Ang lawas nato mga igalang isuna ngayon nato nga pag-aampingan gumikan kay delikado kining makaangkon og mga ginatawag natong bacterial infection. Kining atong lawas mga igalang isuon susceptible kining makaangkon sa mga bakterya nga hinungdan sa mga nagkalain-laing klase sa mga balatian. Aron matabangan ang atong mga lawas mga igalang isuon nga makalikay kita sa mga bacterial infection nga posibleng musulod sa atong mga lawas, kinahanglan nga aduna kita ipanlaban niini. Kining atong SED Panyawan Garlic ang kapsula nga dunay gahom sa ahos ug banaba moay makatabang sa pagpatay sa mga bakterya nga posibleng musulod sa atong lawas ug maghatag natong problema. Di man ay kanunay mga igalang igsoon nga importante nga pag-aampingan nato kanunay kining atong lawas gumikan kay nag-inusara lamang kini ug pinagi sa kanunay nga pag-angkon sa mas himsog nga panglawas susama sa kanunay nga exercise, insakto nga tulog, adunay tubig nga kanunay nga ginainom, adunay kita pagdepensa sa atong mga kalawasan pinagi sa pagkaon sa mga pagkaong masustansya. And of course, ang pagtumar sa SED Panyawan Garlic Capsule, wala kita'y problema nga makaangkon kita o ginatawag nato nga problema sa bakterya sa lawas. Ang ato ang mga bakterya nga mga bad, kaning ginatawag natong bad bakterya sa lawas, mamahimo nato kining mapukan o mapatay, pinagi lamang sa gahom sa ahos nga makita nato sa ato ang SED Panyawan with Garlic. Timanay kanun na igsoon ha, kung gustong malikayan ang mga bakterya sa kalawasan nga hinungdan sa mga balatian, pag SED Panyawan Garlic Capsule Soul, ginama sa SED Marketing.
8: Napamatud ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing. Tatakining magaling.
11: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangustin anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo, ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangustin taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. SED Panyawan Plus. Kini mo sa SED Marketing.
0: kasol ko sa akong nabuhatyo. Pasaylo ako ninyo.
1: Inasingkasing baka na papangayam mo pasaylo. Huwag ka ba magpakaruning nun lang?
0: Buhatyo, ang kamaturan nga nagbasol ako. Kung tinuod nga, napatay na ako katong omo. Ako mismo ang masurrender sa kapulisan.
12: Muli ka na ko, sir. Kamuli pagsulti.
1: Renan, kung saan naman ang inyong pagpangitan ni Panyang?
12: Pagkaya, sir. Huwag ka pa na mamakit isipan niyang.

0: Hayag pa ang suga sa mga bay. Namata pa ang mga tao. Pag-ampil na ko nga dili makitaan, maniit lang ko. Basignaan ang mga baya, dangob sila sa rinan. Mulipot ko sa luyo. Aron dili kay kumatandagan sa hayag sa buwan.
1: Hoy! Naroon siya kanya!
0: Bata! May bata nga nakakita na ako.
1: Kanya, hoy! Diyan mo ka! Mangawad ka sa mga kabaw! Ay, babay! Ay, babay ka! Mangawad ka!
0: Miduol siya!
1: Ang dyan mga din eh! Dimtingi kagawatan kay babae mga ka!
0: Oh,
1: hala!
0: Nagloksan ako!
1: Nagkailangon ni mo! Nagkailangon ni mo! Multo! Multo ka!
0: Dili ko multo! Ayaw ka hadlok!
1: Nagkailangon ni mo! Ikaw si Senyorita Pani! Multo ka! Tabang! Tabang mo!
0: Multo ko na ko! Ako kuro si Senyorita Pani! O si pati masabot sa bata! Nanggawas ang mga tao sa ilang bahay! Magpalayo ko din eh! Magdali ko!
1: Multo! Multo! Nakakita akong multo! Multo! Multo! Tay! Multo! Tay! Nakakita akong multo! Nakita na ko si Aning Senorita Pani!
2: Sige, multo! Kitamos na!
1: Patay!
2: Nuhugay na namatay si Senorita Pani!
1: Patay lagi! Mamita nagmulto! Kay patay na!
2: Ay! Pagkailan daw si Tay! Pagtanong lagi na!
1: Tinood lagi! Nakita na ko si Senorita Pani! Tinood lagi!
2: May lakat ito! Nalilog kang maayo! Ayaw! Pagligaw ha! Deha ka lang! Mga silingan! Ito! Nakita ang titoy! Susiyon nito 15 to!

0: Layo na ko. Niya na ko sa may sapa. Huwag ko makasapot sa gisulti sa bata nga nakakita na ako. Ako kuno si Fanny. Nahalusig mga ayaw kay multo kuno ko. Kung nakasulti man si Adto. Ah, gusto. Gusto. Tungod tingali sa akong gisulob. Gusto. Ang akong sinina sa ako pa si Fanny ang akong gisulob. Nakailat tingali siya sa akong sinina. Mong nagtuo siya nga ako si Fanny. Pero, imposible, sad. Bata pa siya. Imposible kung makatimaan siya sa akong sinina. Naglibog ko. O sa may... Ang akong naong... Wala ko'y nahikap ang butoy-butoy sa akong naong... Gana kayong akong naong... O wala ang nagbitay. Wala ko'y nahikapan. Masibot ipasabot ini. Unsa?
1: Gaya...
2: Gulyat ka, no ka?
1: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho ganiya.
2: Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tangnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan.
3: Laki tuwa.
2: Liniment Oil.
1: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang yaplasan ko niyo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha. Gidalit ka dato sa maayo ka bubuton sa SED Marketing.
4: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney, ang SED Kogon.
5: Radio. Bag-bag-ing.
6: Oras, alas 5:30.
5: Radio. Bag-bag-ing.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-788-710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, 1 bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus 2 lupayud ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Gani ay.
2: Nagbukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Nagbukid sa
3: ganing.
2: O.
3: Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihaya.
2: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat ko, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanalim mo na
3: yun? Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Kailay mo idad?
3: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Scared lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogno. Ah, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabay na bista.
0: Radio Bad Bunny.

0: Radio Bang Bang Ping Ping.
1: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938008888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbang Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: 4th week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo po na ba pakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatutunan. Siyempre atin dyan sa atin ang atin po namang mga produktong herbal gawa po naman sa Rice Brand. Tara na po at magkwentuhan na naman tayo. Tawag na kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa atin pala dudunan mga kaibigan. Pwede nyo lang itawag sa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladutunan. At meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Sino po, Kuya Mike?
0: Yes po, sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Sino po?
1: Rogelio po.
0: Rogelio, okay. Tatay Rogelio, taga saan po kayo? Tatay?
1: Po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Kalangit po.
0: Taga saan po?
1: San Jose Partido.
0: Ah, San Jose Partido. Okay po. Okay po. Tatay Roelio, ilang taon na po kayo?
1: Ano, 63.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Umiinom, sir. Nung sa ako dito po, sumawag ako sa inyo.
0: At tumawag na kayo sa ating programa.
1: Opo.
0: Opo.
1: Ano, naputol yung pag-inom ko.
0: Naputol po yung pag-inom nyo ng ating rice coffee?
1: O, ano lang naman nasa isang liko.
0: Okay. Pero ngayon, pinagpapatuloy nyo na po.
1: Nung minutisan ko, hanggang ngayon. Bumili na rin ulit ngayon ng dalawang box.
0: Ah, bumili na kayo ulit ng ating ng dalawang box. Ah, okay po. Very good naman po, Tatay Rogelio, kung ganoon. Pero, patuloy pa rin yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Very good po yan.
1: Hindi ko na piliwan na yun.
0: Ha?
1: Ma, hindi ko na piliwan na rice coffee gawa na yun. Tumutulong sa katawan ko.
0: Okay. Natulungan na po kayo. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Nawala na yung ano ko, yung pag ano ko, sa hika. Tapos yung sa paa ko, nabawas-bawas na.
0: Ah, okay. So, yung sa hika po, yung sa hika ninyo, okay na. Okay. Tapos yung paa po, ano po yun?
1: Yung katawang ko ngayon, malakas na rin, nakakapag lakad-lakad na ako.
0: Very good. Bakit po noon, nung panahon na hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, hindi kayo nakakapaglakad-lakad?
1: Hindi po, gawa na ang paa ko mula sa biwa, sa may likod. Nasakit.
0: Nasakit.
1: Sa
0: Ngayon ay hindi na po.
1: Hindi na. Ngayon pa ngayon, kaya lang, nailalakad ko na.
0: Nailalakad mo na. Hindi kagaya ng dati na talagang hindi nyo kaya.
1: Oh.
0: Very good po. So ngayon?
1: Loan lagi.
0: Opo.
1: Loan lagi. Hindi ako makakapaglakad na hindi ko kasama yung bike.
0: Okay.
1: Ngayon
0: okay na. Ngayon okay na. Ay, very good po, Tatay. Maraming salamat po naman sa inyo, Tatay Rogelio. At bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: kami, ano, kami sumapo ko kasi na doon sa Adbay. Eh, okay pa rin ang ano ko doon. Sila iinom doon.
0: Opo. Basta po, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee hanggang ngayon.
1: Opo. Ngayon yung asawa ko, nasa Goa. Nakahapon, yung asawa ko.
0: Okay.
1: Ay, nahanap daw yun ang inumin ng kape. Sabi ko, sabi sa mga asawa ko, dalhan mo lang, ano, rice coffee, pakita ko yan, ano.
0: Tama,
1: sabihin
0: tama.
1: Sabihin mo ko, siya lang, gusto nang bigyan.
0: Oo. Ginawa daw.
1: Hindi pa nga dadaki ngayon.
0: Okay. Okay. Tanungin niyo mamaya, tatay, ha? Tanungin niyo mamaya.
1: Opo.
0: Tanungin niyo mamaya dito akong.
1: Meron na rin dito, magkailan na dito sa Kalapit.
0: Ah, okay. Kumbaga meron na po dyan sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Ay, very good po. Saan po kayo particular bumibili ng ating rice coffee dyan sa San Jose?
1: Diyan po kay Pamada Marot sa Mampiraw.
0: Okay, tama yon. At hindi naman po nauubusan?
1: Minsan nauubos sila bili na sa ano, San Jose.
0: Dinadamihan nyo na yung binibili po ninyo, tatay?
1: O pagka meron na dito sa malapit, dalawa nang binibili.
0: Dalawa, okay. Nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Ngayon, ginagawa ko isang sasi sa umaga, tapos tatlo lahat.
0: Opo, sa isang araw, okay. Sige po, tatay. Napakaganda po noon, tatay Rogelio. At kami po'y natutuwa.
1: Po? Ang maganda pala dito, yung isang sasi, konti lang ang tubig.
0: Konti lang yung tubig, opo. Actually, Tatay Rogelio, nasa sa inyo naman po yan. Depende po kasi sa timpla po ninyo, sa panlasa po ninyo. Kung para po sa inyo, sapat na yung konti lang yung tubig, yung sa tasa lang baga, sa tasa, okay na yun. Yung iba naman kasi, Tatay Rogelio, kasi yung iba, natatamisan, kaya dinadagdag nila ng tubig. So, nasa sa inyo po yun. Depende po sa timpla po ninyo, wala pong problema doon.
1: Masarap din, gano'n. Gusto ko yung gano'n.
0: Iba-iba kasi yung panlasa nila ng iba natin mga kababayan. Ang iba sobra daw na tamis. Kaya ang ginagawa nila, dinadagdagan nila yung tubig para So depende po 'yun. Basta ang importante naman po, tatay, dito ay kayo po yung makaiinom.
1: Wala ka doon na lang ko yung isa.
0: Ano po?
1: 25.
0: Yung 25 in 1, wala pa diyan.
1: Wala pa?
0: Ah, wala pa diyan sa San Jose.
1: Ewan ko po sa nasa. Doon sabihin niya kung ngayon dito, wala.
0: Wala pa. Sige po, hayaan po ninyo at sabihin po natin sa atin po naman mga deliveries nang sa ganun ay madalhan po dyan sa inyo sa San Jose. Wala pa ng ating 25-in-1. Tama?
1: Okay.
0: Okay. Kasi tama yon, Tatay Rogelio. Dapat po masimulan nyo na rin po, matikman nyo na rin po ang sarap po ng atin po namang 25-in-1. Kaya dapat po matikman nyo na rin po yun. Sige po.
1: Hindi ako titigil hanggat hindi kumakita
0: ninyo. Opo.
1: Masarap nung ano yun. Mas strong siguro yung ganda dito. Pero, ito gagamitin ko din. Sabay-sabay yung ganda.
0: Oo, pwede yun, tatay. Wala naman pong problema. Wala naman pong problema. Umiinom kayo ng ating rice coffee, wala pong problema yon. Kahit po anong oras, basta po rice coffee yung ating iniinom, kahit po anong oras, pwedeng-pwede po yun. Kahit yung pagsabayin nyo po o kaya pagpalit-palit nyo po yung 25-in-1 sa umaga, 25-in-1 din sa tanghali, tapos sa hapon naman yung 14-in-1 plus 1, okay po yun, wala pong problema yun, tatay.
1: Palit-palit sila.
0: Oo, palit-palit. Okay po yun, wala pong problema doon.
1: Baka tumawag yun dyan ng kumamaya.
0: Oo.
1: Sabi ko, tawagan mo na lang si Silabong.
0: Tama.
1: Para makaulap mo.
0: Correct. Pwede yan. Pwede din mamayang gabi, tatay. Alas 7:30. Pwede rin mamaya.
1: Sinabi ko kinimin ko nandoon. Sabihin mo kung anong oras ang mga problema ni Gregory.
0: Ah, so, okay. Sige, sige, sige. Maraming pong salamat at basta po tuloy-tuloy lang natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Oh, habang buhay ko na to.
0: Thank you very much. Salamat po sa inyo, Tatay Rogelio. Maraming salamat dahil yun nga, sa tuloy-tuloy po sa pagtitiwala po sa ating po namang produkto at sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Thank you very much po, Tatay.
1: Sabi ko sa iyo, dito na ang mga herbal na hinahanap.
0: Oo. Ano pala yung ano? Kayo po ba, Tatay Rogelio, ay nung napakinggan po ninyo yung ating mga testimonya ng ating mga kababayan, agad na agad-agad po kayong naniwala o may duda din sa inyo?
1: Eh, minsan nainit na yung ulo ko dun sa hindi naman dapat eh.
0: Bakit po?
1: Na salita. Ay, yun, mga salita na gano'n, walang paniwala
0: yun. Oo nga eh. Kasi, di ba, Tatay Rogelio, may mga sinasabi din po kasi yung ating mga kababayan. Yung ating mga kababayan na baka daw kinakausap ko muna yung mga kagaya po ninyo para magsalita ng maganda muna bago daw natin kinakausap sa air eh. Kinakausap ko na daw off air para sabihin daw yung maganda tungkol sa rice coffee. Ano pong masasabi niyo po doon?
1: Ako po, hindi po ako naniniwala po doon dahil mismo ang tao yung nakikwento sa inyo.
0: Mm-hmm. Opo. Very good po. So, ibig sabihin... Opo.
1: Nasa kanila na rin.
0: Nasa kanila na rin yun. Tama po. Maraming salamat po, Tatay Rogelio, at mabuhay po kayo. God bless po, Tatay. Salamat po sa pagtawag po ninyo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kagabi napatawa ko din sa tumawag sa iyo.
0: Bakit? Natawa ka doon. Kay YT.
1: hindi lang kita makunta kagabi.
0: Oh, Tatay Rogelio, para sa'yo, totoo ba yung sinabi ni YT?
1: Meron din meron, pero hindi lang ka, siguro, nakawa na yung iba.
0: Ang
1: po mangyayari yun dahil malakas na katawan eh.
0: Tama.
1: Kung bata pa naman siya, talaga.
0: Natawa ka dun sa sinasabi ni YT, no? Laging nakikinig yun si YT. Kaya, ano talaga yun? Kumbaga, matagal na rin umiinom ng ating rice coffee. Naputol si Tatay Rogelio. Tatay Rogelio, maraming salamat.

mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating baladutunan.

0: Tawag po ngayon sa ating namang numero. Nagbabalik. Hello, tatay.
1: Putol po. Hindi na ako nakapagpaalam
0: sa'yo. Naputol kasi tayo. Naputol. Naubos na siguro yung ano. Anyway, tatay. Ano po yung masasabi po ninyo? Tatay Roelio, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee? Yung mga may mga karamdaman din na hindi pa rin naniniwala at nagdududa dun sa atin po namang produkto, ano po yung masasabi niyo po sa kanila?
1: Hindi. Ang sa akin po ay subukan po na nila o kaya nalagyan ano para masubukan talaga nila kung totoo o hindi yung sinasabi nyo sa mga tungkol dito sa gamot. Yung sinasabi nyo, iba. Kung uminom kayo, naibsan din ang sa inyong karamdaman.
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo, tatay. At mag-iingat po kayo. God bless po, tatay Rogelio. Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye.

0969-226-9623 ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Wala.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi po namang numero. Itawag nyo na ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Pag-usapan natin ang adi po namang mga karanasan sa pag-inom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Narinig po ako.
0: Yes. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Christian David po.
0: Christian, okay. Taga saan si Christian?
1: Davao po.
0: Davao del Norte, del Sur?
1: Del Sur po.
0: Del Sur, okay. Ilang taon na si Christian?
1: 45 po.
0: 45. Umiinom na ng rice coffee?
1: Opo, nainom po ako ng rice coffee.
0: Okay, matagal na?
1: Hapon, gabi.
0: Ah, okay.
1: Minsan po napapanaginipan ko pang rice coffee.
0: napapanaginipan mo na yung rice coffee. Ano naman yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po kasi sa katawan, nagkakaroon ako ng abs.
0: Wow! Sigurado ka niyan. Nagkakaroon ka ng abs. Okay. Sige. Ano yung nag-udyok sa iyo, Christian, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po kasi sa katawan eh.
0: Paano mo nalaman yung ating rice coffee?
1: Sa radyo din.
0: Sa radyo, napakinggan mo.
1: Sabay, nag-try din po ako.
0: Okay, at meron ka bang mga inakaramdaman din?
1: Wala, minsan po, sinisipon. Pero pag uminom po ako rice coffee, umu-okay din po.
0: I see, maraming salamat. Sana ipagpatuloy mo, Christian, yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Yes po.
0: Salamat po, maraming salamat.
1: Pwede po mag-shout-out po.
0: Shout-out, sige, go ahead.
1: Shout-out na lang po kay Mrs. Amparo po.
0: Shout-out kay Mrs. Amparo. Okay po. Hello po sa inyo.
1: Kay Jaline po.
0: Kay?
1: Kay Jaline.
0: Kay Jaline. Okay, sige po. Shout-out din kay Jaline, sabi ni Christian. Okay? Okay na?
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat, Christian. Mabuhay ka. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At hindi na ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello.
1: Hello.
0: Sino po ito?
1: Lorna Diaz.
0: Ah, okay po, Nanay Lorna. Okay po. Kumusta po kayo?
1: Okay naman.
0: Okay naman. Patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee. Apo.
1: Ayala, kami siyang dalawa nakatayo.
0: Ah, bakit po Nanay? Baka po ano, may mga nakakain kayong masama po sa inyo.
1: Kasi
0: dudulo ko
1: ng
0: stroke
1: eh.
0: Sa ganun
1: eh.
0: Okay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay, ha?
1: Tuloy. Ikaw
0: eh. Tama po yun.
1: Kaya rin nakapakontak sa'yo eh.
0: Sige lang po, Nanay. Dapat po eh, ano lang, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Hindi ako nalalive ganyan
0: ah. Live ka? Ah, Nanay, ano pong ano? Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: PWBC. Radyo Binyan.
0: Radyo Binyan? O bakit kaya hindi ano? Bakit kaya hindi live dyan?
1: Oo nga eh.
0: Okay po. Sa taga Laguna po kayo, Nanay, di ba? Binyan.
1: Oo.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Nakikinig kayo sa Radyo Binyan, pero hindi po live.
1: Hindi live.
0: Hindi live. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo. Opo. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang management para masabihan dyan na lalo na kapag si Nanay Lorna ang tumatawag, dapat, ano, live. Para...
1: Kasi ako ko.
0: Oo.
1: Kasi ako marinig yung boses ko.
0: Oo, oh, gusto marinig yung boses. Hayaan niyo po, Nanay. Yung
1: tagabili ng kanyo ko eh. Yung mga nag-sistem sa mga ako ko eh.
0: Yun yung mga tagabili ng yung rice coffee.
1: Oo,
0: oh,
1: yung mga maintenance ko. Marami ko maintenance eh.
0: Oh, basta po yung rice coffee, huwag niyo pong pababayaan na maputol yung pag-iinom po nito.
1: Nakatubig ko na yun eh.
0: Okay po. Maiinom pa rin kayo ng tubig. Iba naman yung rice coffee sa tubig, ha?
1: Kasi dati, ina-out ko hindi ako sa 10 araw kaya walang dudumi.
0: Oo, ngayon?
1: Ngayon, araw-araw, kung 3 days ko isang araw.
0: Oo, tama yun. Kasi cleansing yun, kailangan talaga nating mailabas yung anong yun. Yung basura na yun sa ating katawan. Kapag hindi natin ang ilabas yun, problema yun. So, kaya dapat, talaga dapat po araw-araw.
1: Kasi, ito ko, mayroon isang
0: taon na kung di gusto nyo makapagpamasyal.
1: Oo.
0: Ilang taon na kayo, Nanay Lorna?
1: Kasi 74 na ako, sa July.
0: 74, I see. Okay. Batang-bata pa?
1: Dapat talaga, sexy.
0: Sexy? Oo, dapat lang.
1: Oo. Ang pamulian ito eh.
0: Oo nga. Dapat talagang, sabi nga eh, ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee para tuloy-tuloy din yung ganda at pagka-sexy.
1: Sexy. Nag-aarap din tayo
0: nila ng cake. Nanay, maraming salamat po. Wala na kasi tayong oras. Thank you very much po, Nanay. Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. God bless po.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay Lorna. Bye-bye. Ang ibigin si Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Hoy, paalam na po tayo. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
0: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
0: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee, so bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
0: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
0: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating.
4: Ni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: Radio Magbating. Oras, alas 7 y media.
6: Radio Magbating.
7: Ay, kung nai, si Ede.
8: Ede Garcia?
7: Dili, uy.
8: Kensang Ede?
7: Wala, malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila-sina.
8: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kamuhion. Maglisod man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. High blood pagyod ko.
7: Aw ka na ang diay. Magkatabang ko ni mo, Ana.
8: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
7: Hindi lagi. Basta mauna to, ha? Inumatag buntag at tunggi palit na to, ha?
8: Onsa pa gani to?
7: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o gutukula o sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memorya o mental health, antioxidant pagyud kini o good for the heart.
8: Mao ba?
7: Lagi ka, Silisina.
8: Liniyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, di gyud ko mobiha. Uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagyud akong kabuhi. Gibati gyud na akong limpyo nga akong lawas. Kay antioxidant good ni o good for the heart.
7: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
8: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
7: Correct na, Sam! Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
12: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome, welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Ayong gabi is na narating magasuki itig babidaw. It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock. Good evening na narating mga nabidaw din agaroon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. May gabi is na narating magasuki itig babidaw. Labinas na narating mga always getting tuning in sa itong programa. Standard to kumagaling sunod always sa itong programa ang TLC kung True Love Conversation. My name is Martin Dipo, mga kaibigan. I'll be with you all the way till alas 9 ang tagna sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs right here on 106.3 Bell FM and Simuka sa ito ang EM band DXBZ Radio Bagti. 39 minutes past the hour of 7 o'clock. Kamusta nga ito mga naminaw din na karoon? Kamusta ang kanitbukan nga sa Muwanga Peninsula? Yes, of course, ito ang mga naminaw all the way from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. And of course, as well as ito ang mga naminaw sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. And likewise also, sa ito ang mga naminaw sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. 7:39 at o'clock. Alright, and of course, ito ang official text line number. Alas sa ito mga gusto nga mo join sa ito ang programa this very evening. You can text your greetings and shoutouts to 0998-997-8890. Again, it's 0998-997-8890. 90. Mga kato ang cellphone number alas sa to mga gusto din nga mapadangal sa mga mensahe. Would it be greetings, shoutouts, or would it be requests? So I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, mga kaibigan. My name is Martin D. And this is the program TLC, True Love Conversation. And of course, ito ang programa ang TLC is brought to us also by Target Line Superfoods Perolina o ang Target Line PowerScent Lenamet Oil. Ang gamhanan o kibulungan ng mga produkto nga makatabang alang sa ito ang mga katawahan ganiin doon ay mga balatian. Labos na nan, alang sa ito ang mga gusto nga magmadaugon. Magmalipayon, pinagi sa ito ang libre nga paswerte. Grasya o kalipayon. Alang sa mga mahiligon o sweat dress mga higala. O, di ana. Alang sa ito ang mga interesado o kurusunada nga mag-purchase sa ito ang one set sa ito ang product package aron makapasilong sa libre nga gitawag na ito nga kombinasyon sa 3D. Pwede ninyong i-text no o kabatawaga ang cellphone number 0938-002-8888. Or you can text or call also sa ilaang TM number 0935-588-5488. Again, it's 0935-588-5488. Muna ilang duha ka mga contact number kung ikaw Globe o kung ikaw ba Smart. So you are very much welcome as long as interesado o gakorsudada nga magpasilong sa libre nga grasya o kalipayo. You do know what I mean. Anyway, 7:42 on the clock. Martin D, paki-greet me dire. Kusog kayo ang Bell FM. Then is my lanti. Ano, idaga kayo sa lama. Thank you kayo, ha? And likewise, ito ang mga magpa-delivery na ituod. Okay? Ugma po ho, ito ang pag-resume sa ito ang delivery. Kinahot ng yung stocks. So, ugma po ho. Ito ang ihatod ang ito ang product package sa Target Line. No, muna ang advisory maghigala from Target Line team nga ugma puhon na yun nila mapadala ang ito ang mga product package sa tanan nga mga nag-order sa tanan nga mga nag kadibitang avail sa to ang product package. Ugma pa nila mapadala ha, pero gipadaog na mo askang pagkahayay. Wa pa mo abot diha ninyo ang product, pero gipadaog na mo kana ang pinakanino. Okay, so anyway, alas na na ito ng mga niminaw dito karon 7:43 on the clock. Muna nga ito ang oras karon, mga higalas na nito ng mga niminaw dito karon. And of course, no, nga ito ang resulta unang-una sa Swerte sa Lotto kaganina, 2 p.m. og 5 p.m. dro. Ito ang liliyon, mga higalas na nito ng mga niminaw dito karon. Atong liliyon kaganina, nga ito ang resulta, nagdubli ang alas dos. Okay, for 2 p.m. draw 889. Congratulations gihapon, although nagdouble mga higala, importante nga naka TMTM. Okay, alang sa tuwa nga 5 p.m. draw sa Sweetress Lotto mga higala, 9, 6, 2 9, 6, and 2. 43 minutes past the hour of 7 o'clock. You are still with Martin D sa programang T L C.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinatila.
3: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
4: Unsay ipasabot ana, Doc?
3: Base sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
4: Doktor!
5: Mugodi ay, nadali lang tayo kumaluya og kapuyon kay diabetic na day ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa na magay kay ganas, kama.
5: Usabi ato buhaton, ini day.
6: Matudi, Doc, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong sumayan.
5: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
6: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
6: Karon, tuon na ka!
5: Proven and tested, Gyud!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
7: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Ni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here on the program, this is TLC, True Love Conversations. Yes, ito ang mga video dito karon. We have caller on the line. Ito ang tagarang magtaganda to caller on the line. Pinakauna ka caller on the line. Hello, good evening.
3: Good evening, DJ Martindi.
2: Ayun, maayong gabi. Ginsan eh.
3: Aljon na mukha kat ni DJ Martindi.
2: Okay, Aljon. How are you? Kumusta dong?
3: Okay lang kayo, DJ Martindi. Medyo gitugnaw kay gaulan-ulan.
2: Yeah. Lami kay halog na.
3: Ang problema, ngay, kalog-halog. Unya, wala po kalog-halog.
2: Lagi mo na yun, wala po tayo kalog-halog. Ay, sagdi lang. Kay maabot rin yun ang panahon nga. Maabot rin yun siya sa iyong kinabuhi.
3: Maabot na lang sa saktong panahon, DJ Martindi.
2: Correct. Okay, unsa may akong ikalagad sa kong gwapo o gwapa nga caller?
3: Magpa-kuan ko, DJ Martindi, magpa-greet.
2: Okay, magpa-greet ka. Okay, sige, go ahead.
3: Nauna ka rin mo, DJ Martindi, mayong gabi. O magpa-greet lang ko sa akong mga suod nga igala nga sina John Mark Manisan. Kang Marwiji Bihasa o kang Ace Chavez. O sa akong mga friends po na sina Midi Mayo. Janry de la Serna, James Castada, and Jobert Olipos, Gisa Valencia, and Rian Jig Palalon, and to Kuya Jolibert Bonsalao, Jerome Pagalan, Inting Carpio, kang Happy Lonely Girl, o sa talangkala na lang ako mga ka-friendship na lang DJ Martindi, kay Dagana, o request ko DJ Martindi.
2: Yes, also what you request?
3: Nga itong kanta niya ang akoan, katong It's Gonna Make Sense.
2: It's Gonna Be?
3: It's Gonna Make Sense by Michael Lance Pratt.
2: Ah, It's Gonna Be? It's Gonna Be?
3: It's Gonna Make Sense.
2: Ah, It's Gonna Make Sense. Wala. Okay, Michael Lance Pratt na, no?
3: Yes po, DJ Martindi.
2: Ah, okay. Wala po so far?
3: Kuhan na lang, DJ Martindi, katong...
2: Ah, It's Gonna Make Sense. Okay.
3: Yes po.
2: Yes, Nana.
3: Ah, okay. Salamat kayo na, DJ Martindi. Ang nagpa-greet ni ka ni Aljo na mukat-kat all the way from Pagalian City. Salamat, DJ Martindi. God bless.
2: Eric, thank you so much. Aljo na mukat-kat all the way from... Ayun, all the way from Santa Maria, Barangay Santa Maria, Pagalian City. Thank you so much for calling. Maraming salamat po for calling. We have another caller on the line. Say hello, good evening.
4: Hi, hello, good evening.
2: Yes, ma'am. How are you? Kumusta? Kumusta? Nga to ang taga Zamboanga, Cebu guy.
4: Maulanon gihapon.
2: Kumusta itong tulay diha, maagi ana?
4: Hapit na, maagi ka.
2: Muagi yung tago. Wala pa man, no? Hindi pa man maagi, ano, eh? Basta, bahala na. Basta makaanha ko din mo. Kuhan ko, makasuling ko kung unsa hitsura, kung unsa dagway sa Olatanga, Philippines. Yo, pudoy.
4: Ikaw din na, Charo.
2: Basta kaya ang importante nga, ang importante, mahimamat nako ang buutan, ambungan, o mahigalaon nga si Lonely Girl.
4: Ang daman takag man sinikas, Marina ka, ha?
2: Aa.
5: Mintinitas. Saan ba't ana?
2: Okay.
5: Magparay. Ang sanahanan, oy, magkanak ko. Magpag-eat.
2: Okay, go ahead sa ibang mga greetings diya,
5: okay. Madam. Mayroon ko yung mga itingin. Okay, mong kabanan diha.
2: Yes.
5: Sige, kuya Nas, may gabi eh. Thank you, Ipon. May gabi Ipon. Hi, Aljo na mo katya. Thank you, kay Aizjoan, sa imuang greeting. Always, di ka na akong mag-iha. May gabi di, Aljoan. Okay, Maika Andales. Kay Lerma G. Kay Daymar Samatika. May gabi, Jor. Kay Ubito Malon. May gabi eh. Sa tanong na lang, Kuya Martin, nga naminaw sa imong program. PLC, True Love Conversation.
2: Yes.
5: Mayong gabi eh.
2: Mayong gabi isan, madam. Unya, naakay mga, naakay request diha?
5: Naakyot. Shoot, food. Naakyot na baka gabi eh. Yung absent ka gabi eh, no?
2: Sa?
5: Absent ka gabi eh, wala.
2: Ah, gabi eh, mura. Oh, yes, mura absent ko gabi eh. Absent ko gabi eh, kay kusog ang uwan. Oh, nabasa. Nabasa ang ako ang kuan kaning sinina.
5: Ayaw pagbasa-basa ha, kaya matubawan na niya ka.
2: Lagi, unya, pagdagan ako, nadagma mong ko.
5: Ano po kang nadagma? Watagoy ka magtanaw, nandugoy gagitan o lain, no? Nag-request na ko, kuya.
2: Oo, ang sabi niya may request.
5: Kuan, katong kang Diyos Garcia, ano mo kadungog ato?
2: Katong?
5: Ikaw ang iibigin by Diyos Garcia.
2: Ah, ikaw ang iibigin. Okay. Mora ni.
5: Kuhaon ako, duhaon ha.
2: Ah, siya man ako sa.
5: Ang isa, natukar naman ni mo ang ikaw aking pangarap. Kato na pong isa nga kuhaon. Oh. Sabihin mong lagi.
2: Ah, sabihin. Ganahan mo kasi mga gipang request. Uy. Sabihin mong lagi by menopause. Sige, wala'y problema. Ay, kay ako nang ready. No problema.
5: Sige, ha. Kay maminaw biya ko.
2: Yes. Basta ikaw. Alright, thank you so much.
5: Sige, salamat sa pagtubag ko yung Martin.
2: Alright, thank you, kaayo. Bye-bye. Amping diha, madam, ha. All the way from Alutanga, we love. It is now 11 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa itong program ng TLC and True Love Conversation. Itong magandang utana ko na paunsa ko nila nga ma-avail ang product package sa Target Line. In a way, door-to-door delivery na ito ang paghatod sa inyo ang product package. Ha? Through GNT Express. Wherever you are, whatever you are doing. Bisan asa magkabon himutang all the way from Zamboanga Peninsula. Pwede kayo hatdan sa itong product package sa Target Line kay ang GNT Express. May maghatod kini niyo through a parcel. Sa inyo lamang kabuhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address, inyong contact number sa 0938-002-8888. O sa ilang TM number, 0935-588-5488. It is now 8:12 on the clock. You're still with Martin D. Dini lang sa 106.3 Bell FM. Simulcast with Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupayod ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonio.
4: Kasi na dila.
5: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level. Mister, mas taas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa tong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
7: Doctor!
6: Mo di ay nadali lang tayo kumaluya og kapuyon kay diabetic na dai ko.
7: Parehas kita.
6: Pirmi ko wa sa kondisyon.
7: Wa na magay kay ganas kama.
6: Usabi ato buhaton ini dai.
7: Mato di Doc, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks og desserts og mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kun malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka. Wa na tay panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Moinom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong suya.
6: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
7: Ang dili ka na luspad, amado! Bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
7: Karon, tuo na ka.
6: Proven and tested, dude!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: It is now 35 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here on the program TLC Control Love Conversation. At sa ito ang mga namidaw din na karoon, wala sa ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa, mga higala. Break o nakita na sa ito ang mga namidaw din na karoon, doon natin ipasalud nga flash report. May kalabot na sa nahita mo nga pagpamusil dito sa may areas may dumalinaw sa Buanga del Sur. So right now, wala sa ito ang flash report din na ito ipasood sa ito ang doon mga dagko ang mga radio station, ang DXCA 106.3 Bell FM o ang Radio Bagting.
1: Flash Report! Flash Report!
0: Go ahead! Report!
2: Yes, Bagting, 88, susi na, kundi kuha na, kundi susi na sa kapulisan ang kining patanggawa sa biktima ng usa ka pulis na dito siya kay alasin ko kapinkong kulang karong hapon lang no, dito sa may purok magayami sa tining Osborne kay mo ni ang nagsige mong pagkatap karon sa mga media na sa purok lapu-lapu atong klarong purok magayami ni base ng sab sa kining pagpangutana natin sa konsyal sa nahisbutang barangay sa may barangay Tikwas Bumarinal Zamboanga del Sur. Tungos buwan na alas 5 kapinkon kulang sa hapon ay tabo ang pagpumusil sa nahisbutan ng barangay National Highway na isang mga kabangting kabautada. Matag pa ang kining biktima dikan kining sa lungsod sa Dumalinaw o paimon kining nagto sa lungsod sa Gipos. Sa kining ka-aktibong pulis ang biktima ng Gipos ay patay sa wala mailihin na mga suspect na matag pa ang kining mga suspect na sakay kining og motorsiklo. Ang biktima agila nga si Armijo Jornadala. Ninyo kini do na kini do kabuok anak nga kini bitang mga bata pa in taon og do na usab kini asawa kadani ano ato ang nakita ang asawa na kini na kini sa patrol kadti in taon nga bakho ang nagbutan na asawa nga nagsuntom sa iyahang bana nga kini nga gikus sil patay nagboyod dito sa nahisbutan nga lugar. Ang naisgutan nga biktima, mga kabagting kabukada, pandinisa, kaning bumulupyo sa may talubi sa Miguel Zamboanga del Sur, o miyembro kini sa 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, kung 2nd DSPMFT. Sa initial lang, informasyon na ito masayran, na kining biktima, dahil sakay kini o motorsiklo, sakay kanya motorsiklo, doon na kini color combination na blue o white, gikan kini sa lungsod sa Dumalinaw, kaya nga nung tayo kini, ngabto sa lungsod sa Gipos. Pagabot sa naisbutan nga lugar sa may Purok Magallanes, Tikwas, sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, dito na kinigipusil sa wala may ring suspect sa kay sa motorsiklo sa mga riding in tandem suspect ni mga kabagsing kabagkada. Then ang back rider matod pa ang mipusil ngabto sa biktima na niigo sa kining lawas sa biktima sa nagkadayang bahin na mahinungdan sa iyang nanali na kamatayon. So kaganiha mga alas 8 kapin no, alas 8 kapin kun kulang or quarter to 8 di kuha na kon diadto na dayon sa scene of the crime operative personnel ang mao nga biktima aron di pagproseso sa crime scene. So nakita na ko mismo no ang kining mga igo pinusilan sa mao nga biktima pero wala pa nato masuta kon pila gyud kabuok ang igo pinusilan sa biktima o kon unsa usab ang armas na gigamit sa mga suspect. Matod pa ang biktima, doon na kini bag na gidala ka ganiha, ang mga bag gilagmot, matod pa sa kanina, doon na po kanina nakuha na po na informasyon na gilagmot ang mga bag. O may sigutan usap na biktima, doon na kini kanina matod pa, doon na kini laing gadoan ka ganiha, na mainong ganyan, gisundan kini sa mga suspect. Bagting 28, maupay ka na ang pinakulain update sa itong nakuha or nakalap na informasyon kalabot sa shooting incident na nahitabo ka ganina lasing ko kapinkun kulang dito sa may Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur na di kalamdigitan sa Osaka aktibong pulis na di pusil pa kayo sa naisbutan ng lugar.
1: Flash Report! Flash Report!
3: Welcome to TLC.
4: True Love Conversations.
3: TLC.
0: It is now 39 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So there you have, para sa itong mga naminaw din nagkaroon all throughout Zamboanga Peninsula. And of course, ito ang mga naminaw din nagkaroon sa 106.3 Bell FM o sa Radio Magding. Inyo na dunggan sa dili pala magayod na dugay no. Ang ito ang flash report. May kalabot na sa Osaka aktibo nga pulis no, nga matod pa gibanhigan giya pusil dito sa may areas Dumadinaw, Zamboanga del Sur. At ayun ninyo ang dugang pag mga balita ugma pohong adlawa alang sa to ang mga presko glabas nga mga balita sa sayo sa buntag sa DXBC 106.3 Bell FM o sa Radio Bagting. 8:40 on the clock. We are now on the second hour stretch of the program music. This is the TLC con True Love Conversation right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung saan ang lugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Maoba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyawin naman ako, dili gito pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan ina to ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matagbulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robson Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health

ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Grand Lotto players, this is your moment. Wala po tayong jackpot winner last Monday, so tonight's grand jackpot prize is 55,979,823 pesos and 38 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong mga ticket. Nakikita natin ngayon ang 55 jobos numbered 1 to 55 na nasa loob ng draw machine at may gisa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 26. Sa jackpot bearing games ng Lotto Pag-aatian, equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 42. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung mag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. The third number is 6. Sa mga makakakuha ng 4 grand winning numbers, 1.3 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fourth number is 46. 1.4 million pesos naman ang paghahati ang equally ng players na makakaswerte ng 5 nanalong numero sa Grand Lotto. The fifth number is 44. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. And the sixth and final number is 32. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 26, 42, 6, 46, 44, and 32 in any order for the jackpot prize of 55,979,823 pesos and 38 centavos net of the agent's prize commission. Coming up next is the Mega Million jackpot. So grab your mega tickets, stay tuned, and get ready because we are playing the Mega Lotto 645 after this break.
1: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly. Go to Lottomatic's official website. Click the Lottomatic Rewards banner and sign up. Join na sa Lottomatic Rewards.
0: Mga kalaro, oras na para sa Mega Milyong papremyo. At dahil wala ring jackpot winner sa Mega Lotto draw last Monday, ang jackpot prize ngayong gabi ay umabot na sa 93,074,075 pesos and 44 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, this time 45 jobos numbered 1 to 45 ang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hintay nating piliin for the official Mega Million combination this Wednesday evening. The first number is 4. Ingatan po ang inyong lotto ticket. Huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ng detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 2. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 36. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. The fourth number is 19. At sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang inyong paghahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 24. One more lucky number to complete tonight's Mega Million combination. Sana kayo na ang susunod na Mega Millionario. And the sixth and final number is 17. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 4, 2, 36, 19, 24, and 17 in any order for the jackpot prize of 93,074,075.44 pesos net of the agent's prize commission. We're halfway through lots of players, but the excitement continues.
2: Digit Game fans, get your tickets ready because your winning moment could be next when PCSO Lottery Draw returns.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: sa ating late tuners, nasa Digit Games na po tayo. At unang bibida ang lucky 4 numbers nyo. Dito sa 4D Lotto, may chance na kayong manalo ng hindi bababa sa 10,000 pesos at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play. Kailangan lang makuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. Good luck, 4D Lotto players! And here's our 4D Lotto winning combination. The first number is 7. For the second number, we have 0. The third number is 5. And the fourth and final number is 8. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 7, 0, 5, and 8 in exact order. For the third time ngayong araw, maghahatid ng panalo ang tatlong masiswerteng numero. Kaya hawakan ng lucky tickets para sa 3D Lotto game. Dito naman sa 3D Lotto, instant winner kayo ng 4,500 pesos per 10 peso play pag nag-match ang 3 numbers nyo sa winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-Rambolito system play. Thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 2. For the second number, we have 0. And the third number is 8. Again, our 3D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw is 2, 0, and 8 in exact order. Last but definitely not the least, exciting din ang papremyo ng dos numeros nyo. Pilipinas, it's time to play the 9 p.m. edition of the 2D Lotto game. Birthday, anniversary, age, address ng bahay, basta 2 numbers from 1 to 31 pwedeng isali dito sa 2D Lotto. 4,000 pesos ang panalo kapag nag-match yan sa winning combination in exact order. At kung nanalo by the Rambolito system play, 2,000 pesos ang maiuwi nyo. To our Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. At narito na ang resulta ng 2D Lotto draw. For the first number, we have 19. And the second number is 25. Recapping the 2D Lotto winning numbers for the 9 p.m. draw, we have 19 and 25 in exact order. Congratulations to all the winners! Sa mga nagdasana all dyan, try your luck na rin! Available po ang Lotto tickets sa authorized Lotto outlets. At ito naman ang good news sa mga suking Lotto fans! Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais nyo magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayo magbenta ng PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. At bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong customers, magkakaroon din kayo ng pagkakataong magpalago ng inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So, what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita nyo sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! At para naman sa newbie players na nagtatanong ng schedule ng Lotto Games, let us all watch this!
1: Hi guys! Para sa mga bagong aspiring Lotto Millionaire, ito ang video ng schedule ng Lotto! Rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Bagayan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawa, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipalibon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Magbating.
2: Oras, alas 4.
1: Radyo Magbating. Radyo Magbating.

0: Man. This is what it's all about.
1: Radio Magbating.
2: Oras, a las 4:30.
1: Radio Magbating. Radio Magbating.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
5: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Tungon sa akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Latgaron.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love, mungutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka!
6: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong matibway ni tanang?
9: Pwede ko. No. Banda.
6: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan sa tadig mo.
9: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo, dugo!
6: Na ang silan ko.
10: Di mo nakacheck ko, pero bakas ni anak ko, gato nagot ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Unsa?
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: Ay, hello, mga igala, kumusta? Mayong adlaw, may buntag, may ngunto, may ngapon, may gabay, may kadlaon. Yan na sabi niyo, igalas kanginan, Rare Liano, uba ni Lloyd Gabiana, ang atong audio editor. Mga igala, sa dilipa, shoutout! Nga to ni Tama Saavedra, Rolando Recaplasa, Aston Gray Katubig, Andil Audil Baid, si Larsley and Gumis, Jovin or Jovin Jinilin Anino, si Anibula Nainglin, si Persephone Lyonosa, doyman ni Ana Marie Diaz Rakasa, Bobong Radam, si Alvin Kumpok, Michael Rasonable, o yung si Chubbs Pinsing, gikan sa among BSI Bangan, sa ilong founder, writer, director, OG Kumpok Rakasa. Unya, shout out usab dia sa Lutupan, Toledo City, si Konsyal Reden Cabrera, Amay Sibial, Pedro Sibial, gikan ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi ang kagwapo. Okay, bueno, ayun, nagaduka ko na asa mentong kape na ko diri nga Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Saan naman ito? Ay, gitaguan mang Ricky. May ambisyon, Ricky, na. Wakam nang hila. Gilang, pantay lang ka. Bueno, mga igala, parayon ta. Unya ta itong kape, mga itong patungi pa ako tao. Bueno, atong may nomduman. Nga, new bands lang tala ni Jigo Paingon sa Northern Cebu. Aron, muhatod sa ayuda. O malipayon kayo si Don Arturo Human Masayon nining tanan kay nakakita man ini ang hiyas ni Maria Picat nga inahan ni Diego, butang nga nakapa in love giniyag maayo og samot kani adto. Oya, nanumbalik ang ilang kaghapon sa iyang Delilah. Ingon ini ang nahitabo niya dai nang lisumpa ning atong sugilanon, Bonbon o Bibingka.
1: Oh, nawad-an gyud ako sa panimuot ni atong higayuna.
2: Sa sunod ginitabo, Don Arturo. Don Arturo.
1: Nahinumdong ko sa akong pagmata. Inguni ini ang nahitabo.
3: Asa ko.
4: Niya, pagkihapon ka sa kalasangan. Salamat kayo yung nabalikan ka na sa panimuot. Ayaw pagluha ka. Kaya gitapuhan ta kainin akong duster nga gihubol sa tubig sa sapa.
3: Langit ta ba kini?
4: Ngano ni kasulti ka ni Anna, sir?
3: Tungod kinakita ko ang usa ka anghel na nagtupis lang.
4: Anghel? Asan? Kinsan?
3: Ikaw.
2: Hiri! Ikilig isab ko, Don Arturo.
1: Parehas na.
2: Unya. Unsa sunod ganita mo, Don
1: Arturo? Luya pa ko niya itong tungura. Ugmauni ang nahitabo.
3: Kakusog sa uwan. Basa na kayo ta.
4: Ayaw ka pala ka. Gunit sa akong likod.
3: Ano?
4: Bahon ta ka. Dagan ta ka sa langob na ining kalasagan.
3: Pero bugat kayo ko. Dako og taas ko nga tao.
4: Andam ko mag-anpos. Tungod og alang ni mo, sir. Sige na. Dalik ni sir. Gunit lang. Kinagtalikod og nagtuwat na ko.
3: Nagtuwat na din ka. Sige, niha.
4: Dekos pag-ayon ako, sir. Kay asahon to na ka. Ako nang iisa inyong piil. Oops.
3: Naalsa ko ni mo.
4: Tana.
3: Kanindot ni mo sa kaysakayan. Mura, kabayo-kabayo style.
0: Unsay sunod nga mahitabo.
5: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natyan sir.
7: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matito Tagum. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula itong masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako na sinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
5: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
8: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa to ang Paragis Bila-bila Herbal Capsule.
9: Kana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
8: Ikapila man nimo sa imnon.
9: Si katulo sa isa ka adlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa to ang Paragis?
9: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod karon eh parang, way problema.
8: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
8: Taga-asa?
9: Upper Limatok.
8: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay, nga naminaw ka ron.
9: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yung ko.
5: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
10: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo.
8: Taas din sugar sa mga asawa sa
10: 11.7
8: karon.
10: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
8: Uning baba,
10: baba na gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
10: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
8: Unsa gani pangalan nato ma'am?
10: Evangeline kanyete.
8: Simong
10: bana amado kanyete.
5: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Sumpay sa atong sugilanon.
3: Kadusgan gini mo, miss.
4: Mao pa.
3: Hala, sa kaon na kining atong agyagyan, tingalig madakin as ka, ha?
4: Dakos lang yung pag-ayos, sir.
3: Oo. Oh, oh, oh.
4: Dilita madakin as. Mga batong panas ang atong giagyan.
3: Oo, oh, oh, miss.
2: Unya-unya, perte ni mo nakapahimus ug akos ni Maria Picado tong tungura, Don Arturo.
1: Diriyot galik ko malipat kay murag may mitaroy.
2: Uy!
1: Kanindotan dumun sa mga matamis nga kagahapon. Hercules.
2: Oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Grabe kayong traffic, may jigaw. Muirog lang o gamay yung mga sakyanan. Dayog hunong na sab.
1: Nalipay ko inibay ninoy.
0: Ha?
2: Nga nung nalipay mga kajay ko nga madugay mata sa itong destinasyon.
0: Bitaw bay!
1: Kana, nagpasabot nga daghan ang gustong mutabang sa mga kaigsuunan tang Subuanon. Nga mga biktima sa kusog kayong nga linog.
2: Bitaw, no?
3: Naapakit IFM!
0: Wow!
1: Ang panaghiusa sa DYHP o IFM ni Atty. Rupel Fernandez Banyok o Idol Boy K. Diin dili lang kay kutob lang sa paghatod sa ilang mga balita o kalingawan ilabi na sa servisyong publiko.
3: DYHP!

0: Hapo na. Ana, inanay ng mingit-ngit. Oh, baya hapit naman rang langit. Oy, baya, ang langgam ka na. Ang langgam may nakara.
1: 7, 6, 2. Atik ka!
0: Yaw-yaw na sa numero. Ala, padayon ko sa paglakaw eh. 7, 6, 2 ko na. Baya lang ka ma. Oh. Uy, stukoy mo na. Ah, nagdapagsista. Mas ko siguro na.
2: Tara rin.
0: Ah, wa mo ko ipungutana. Pus lamang lang dahil eksista. Kantahin lang ko to, koy.
2: Kaya.

¡Ya, Chayelón! Sorry. Wait, lady ron. Uy. Babae na saan ka naghilang ka ron? Uburag na suod sa bay. Kinsa man ka ron? Who is she? Habi na kung kinsa'y naghilak ikaw man di ay ni. Ay lagi ka balaka. Safe ang imong tinaguan ako. Ang imong kagahapon. Safe kayo. More pa, oh, cross my heart. Promise.

0: juice, chocolates, ang mga mahalong dilata, ang biskuit, apay kape, napadyo'y palamena sandwich, o kuban pa.
1: Listen to me.
0: Ano naman?
1: Na ako'y nindot kayong ideya. Og siguradong mudato ta.
0: Ha? Ano naman?
1: Kawaton to ng truck na puno sa ayuda.
0: Bangag ilong.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, tuksad law. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhul, gani, kaya maghila, bakuto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan na akong

0: sir, yung pagkutkutong ganun kayo magtubig. Ina-plus na lang, pag-plus na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa Bila-Bila Coffee, gasking ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
1: Murag makondisyon imong lawas?
0: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
1: Kung di di kakainom, murag luya na ka?
0: Murag luya-luya. Lahi rag yun sa Bila-Bila Coffee.
1: Makainom?
0: Makainom, laskig yun.
1: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
0: Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bila-Bila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 5:01. 106.0
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.7 FM.
1: Maig buntag ganatong tanan mga kabagting ug kabalkada, kumusta? O ga welcome dinhi sa tuang pagpinaguban ang lanog sa bagtingan. Mate dinhi sa 106.3 Bell FM ug 756 dial sa inyong mga radyo ang DXBZ Radyo Bagting, ug pwede usab ninyo nga makita sa live sa Radyo Bagting News, sa Bell FM News, sa Radyo Bagting Entertainment. O gingon man 106.3 Bell FM. Lakip to sab gamaka tune in mo basta doon na lang mo'y data maka-download mo naka-connect mo sa Wi-Fi, pinaagi sa itong Radyo Bagting app. Huwag babati ninyo ang AM o FM. Pero kinahanglan pa ng i-download sa Play Store. Ayan, maing buntag. Bisan pa man sa mga nagpanghitabo, kagahapon, gagabi eh. Diin na sa gihapon, mapasalamaton. Tas kahit asaan gamikan kay nakamata na sa taniining buntaga. Sa tanang mga nagbiyahe, naglatas kadalanan, busy-busy na sa mga ginikanan o diba ka, trabahante pa sa gobyerno o pribado, mga tigbantay sa kahapsay o kalina o mga mananagat o mga ngistag o banpang mga sektor, labi pa nga itong sektor di sa pagpanlimpyo o sa matag kalungsuran o diba ka rin sa syudad. O galakit na usab sa mga motorista o sa mga pribado magpampubliko o daghanan panguban. Mga tinunan diya, hala sige, padayon gihapon sa pagpanikay-sikay. 5-9 mga kabagting og kabalkadas, di nato lang ngayon og sayran ta mga uluhan sa mga balita dinhi lamang sa pagpanaguban lanog sa bagtingan.
0: BTC Headlines.
1: Illegal nga droga og bala na sakmit sa operasyon dito sa lungsod sa Mahayag Zamboanga del Sur. 13.9 million nga shabu na sakmit sa Zamboanga Sibugay, tulog ang mga suspitsado ang nangadakpan. Nagampang headline sa mga balita. Babae patay human nga kininabanggaan og van dinhi sa Pagadian City. Follow up kini. Samtang sa Pikas Bahin, 36 anyos nga pulis gipusil patay sa tikwas dumalinaw armas og sling bag gidala sa mga suspect. Dugang pang headlines sa 17 million nga illegal nga droga na sakmit usab sa bypass operation sa Hulo og high value target suspect na dakpan. Lakip na usab nini ang DSW ding nagpahigayon og resource mapping activity sa naggadiang ahensya ilalom sa PBBM program. Sa Pikas Bahin sa mga balita, OFW voluntaryong ni surrender dinis pagrian. Ingon man sa panagtimba, panagatinabangay sa Pagadian og San Juan City, mas gipalig-on, pinagi sa Sister City Partnership. Lakip na usab nini ang update sa lakad sa panahon, gumikan kay Bagyong Henry, nigawas na sa Philippine Area of Responsibility apan, kalit nga mga pag-ulan, padayong masinatian sa katawhan. Giingong peke nga mga seasonings kun langkuban kini sa ngalan nga Magic Sarap og Vitsin o Ajinomoto na sakmit sa mga sa may Tiguma checkpoint driver og pahinanti na dakpan. Kalainan sa storm surge og tsunami ang ayang wasabdan sa publiko. Update sa gikan sa merkado publiko karong tadod. Busa standby mga kabagting og kabalkadas, mga kasayuran ang ayan natong sayran dinhi sa lanog sa bagtingan. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumacon. Manahon na itong update sa lakad sa panahon. Gumikan kay Ningawas naman ay si Bagyong Henry. Pero doon na paghihapo ay chance sa mga pag-ulan nga masinatian ang publiko. Nan, ang detalye sa report ni Bagting, 17, Lorenzo Fima.
0: BTC
2: Hingpit na nga ligawas sa Philippine Air of Responsibility ang kanhing bagyo nga mao si Henry o sa Gilay-on karon. Aron ra kini sa Gilay-on nga 610 kilometro sa may Baknotan, La Union. Nagdala paghapot niya sa kikusgo sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras sa paghapak niya sa kayutaan nga mukabat usab sa 70 kilometros matatak na samtang kini nagbihok sa kikusgo nga 25 kilometros ang nasangpit nga kaning bagyo. Dili na kini direkta makaapektar sa ato ang nasod apan na dilipin hapon ang ngayon nga mukumpiyansa ang publiko gumikan kay aduna pa kay bahad sa mga pag-ulan nga masinatian karong adlaw gumikan sa presensya ni habagat lakip na easterlies ug localized thunderstorms. Matud pa sa pag-asa nga ang habagat direkta makaapektar sa mga lugar nga gilangkuban ning Palawan, Occidental Mindoro, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi ug Antique. Ang nasangpit ng mga lugar giingon nga dunay dakong tsansa nga makasinatig pagbundak sa ulan nga mulungta dugdugay nga mahimong resulta usab ngadto sa pagbaha o diba ka pagdahili sa yuta. Samtang ang easterlies direkta sa pinay makaapektar sa mga lugar sama sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Oga, Quezon. Localized thunderstorms usab ang gitudong hinungdan kung nangano makasinatig kalit nga pagbundak sa ulan ang mga katawan nga narimuyo sa Metro Manila o nahibiling bahin sa nasod. Sa kinatibuk-an, ang pag-asa nagkanayon nga dili gayon ang ayan nga magkumpiyansa ang kadaghanan, ilabi na nga matagkaroon o gunya mukalit lamang bundak sa ulan. Ingon man usab, bisan man tuod nga nakagawas na si Bagyong Henry, apan gilauman nga adunan o say lain nga LPA ang musulod sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga mga adlaw nga giingong sa higayon nga mahimo kining usa ka bagyo pagtawag na sa kini nga si Bagyong Inday. Bagting ni Shetter Florence sa FEMA sa BLFM o Grad siya bagting.
1: Otoy update sa kahimtang salakat sa panahon. Inaot nga masunda ninyo itong mga kabagting o kabalkadas. Kayroon nga diin ka mo diha usab mamahay mo preparado sa mga posibleng nga mga hitabo. Labi pa sa mga areas nga prone nga to sa mga landslide o mga pagbaha. Dagan pa ang mga balita din lamang sa itong pagbanag-uban o kauban pagyapon din sa lanog sa bagtingan mga kabagting o kabalkadas na standby. Mekan kay base usab sa mga nakalap ng mga impormasyon ng mga kabanang bagting reporters nabuktangan ni sa mga balita una gikan sa BBC News Center. Kayroon nga dili po kay tanto mong buntag inigmata ninyo niya. Wala na yun yung mga bugat, mga heinous crimes na yun. Ani sa ta sa BBC News Center. Mekan kay matod pa ang DSWD nagpahigayon o resource mapping activities sa nagkadiang ahensya ilalom ining PDBBM program. Ang detalye sa report gikan sa BBC News Center ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Nagpahigayon ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD pinagi sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kung gitawag nga PDBBM o Courtesy Visits or Resource Mapping Activities o bansa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Kiniron mapaligo ng panagtambayayong sa paghatag o mas epektibo o komprehensibong serbisyo sa mga benepisyaryo. Lakip sa mga ahensyang gibisitahan ang DOH, NCMF, ALS, PhilHealth, PSA, CHED, Department of Agriculture, TESDA, DepEd, NHA o DOLE. Tumong sa mga kalihukan ang pag-ila sa mga programa o serbisyo sa matag ahensya, pagpaligon sa referral mechanisms o pagpalapad sa koordinasyon aron mas mapalambo ang suporta sa mga komunidad alang sa kalambuan. Sumala sa DSWD ang maong inisyatibo kabahin sa whole of nation approach sa pagtukod o ligon, malinawon o masaligan ng mga komunidad, pinagi sa inyo sang paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno. Bagding 19 Webe Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding
1: 106.7. Salamat sa mga balita gikan sa BBC News Center o kining maong mga balita o sabanggi paluyuhan kini sa maayong kabubuton ahin siya gyapon sa gobyerno nga nagpahimangno nga dos publiko nga magmaampingon aron dili mahimong mabiktima sa mga nagkadaya nga scam. Ang Intis Region 9 na padayon paghihapon nagpahimang nos publiko mahitungod niini aron ka dili ka mabiktima niini mga nagpakaron ingnon lagi nga mga iya sa trabahante sa gobyerno o di ba ka nagpakaron ingnon nga taga bangko Og dayon na ikaw po magsige po nag-click-click bisag wa pa gid mo na na-verify, sige po kaganahan po kamo click bisag dili familiar ang mga links. Mo na motong dili po pwede nga mohatag sa imong mga impormasyon ha. Kabasi niya ba og mabiktima ka sa pagpang-scam aning pipila ka ning mga katawhan nga ngita og pinakasayon nga pamaagis pag pangwarta. Dili ilang hinaguan. Ayaw po dihatag na imong one-time password diha OTP. Kero dili na, giyod in town. Madala ng imuhang mga mahinungdanon kaayo ng mga impormasyon. I-report gila yun na sa mga service provider o sa, di ba ka sa NTC Region 9. Karoon nga dali usap ka maaksyonan. 5:18 na din sa ito ang tolo manon. Padayon ta sa pagtunol sa mga balita. Gumikan kay doon ay OFW voluntaryong ni surrender sa Pagadian City Police. Ano ka ha? Ugod sa may gatubang nining problema o kaso. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
3: 106.7 Voluntaryong nitahan sa iyang kaugalingon sa Pagadian City Police Station ang usa ka 52 anyos kalalaking overseas Filipino worker na itong Hunyo 30, 2026 humanakalapas sa Section 5, Paragraph 1 sa Republic Act 9262. Ang maong warat geisyo sa RTC 10, Branch 16, Tangub City nga gipitsahan og Abril 30, 2026. Dinadunay girekomendang piyansa nga nagkantidad og ₱72,000. Ang akusado ananakaroon sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alang sa hustong legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Licat Ayaay sa BelFM o Radyo Bagting.
1: Mga balita gato diri sa Pagadian City samtang dugang pa nga mga kasayuran labot usab sa follow-up nagtong isa ka babae in town nga dasmagan og van. Human nga nabanggaan diri sa Pagadian City din ang detalye sa report. Ni Bagting 28, Kimberly Namuwag. BBC
4: Live Report. Patay ang usa ka 35 anyos nga babayi nga nagtrabaho isip insurance processor human maligsan og van samtang mitabok sa Maharlika Highway atubangan sa Camellia Homes Zone 2, Barangay Tiguma, Pagadian City alas 7:02 sa gabi niadtong Hunyo 30, 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Pagadian City Police Station, mitabok ang biktima sa highway sa dihang nabanggaan kini sa usa ka silver metallic Toyota Hiace van nga gimaneho sa 49 Niyos nga lalaki, taga Barangay Kawit, Pagadian. Tungod sa kusog nga impact, nalagbot ang biktima og nakaangkon og grabing samad sa lawas. Dali kining gidala sa ospital apan gideklara kining dad o arrival sa doktora alas 8:20 sa gabi sa maong adlaw. Samta ang driver nga sakyan ang nalambigit sa aksidente, gidala sa Pagadian City Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BelFM og Radyo Bagting.
1: Ang mga balita usab sa lanog sa bagtingan, mga kabagting og kabalkadas, ang gipaluyuhan kini sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan og maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on og may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, may bitamina ang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginamak kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagkaring butika ug pharmacia sa inyong mga dapit. Alang sa dugang kasayuran, kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0912-179-7351. Oras sa 5:21 na ang round 2 sa mga balita sa lanog sa bagtingan natangi sa itong pagbalik. 106.7
5: Radyo Bagbaking. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
7: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jubilin.
10: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
15: Mabuhay Hardware.
14: Mabuhay Hardware, let's build together.
16: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
17: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
16: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus 2 lupayud ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang nga grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
9: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
20: 106.2 Radyo Magbating.
21: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
1: Alas 5:29 na mga kabagting og kabalkada, so nanatas kadong bahin na dini o tungatungang bahin sa tong pagpanaguban sa pagpadangat pagyapon sa mga balitag kasayuran dini lamang sa Lanog sa Bagtingan. Itong mga gusto nga masayod, labot na itong update usab, may kalabtanan sa mga na-confiscate nga mga kinarton-karton nga mga seasoning sa Tiguma, barangay Tiguma, Paganian City, mga kabagtingog kabalkada. Standby lamang ha. Ayun na kung sa natoning pagpasabot, gikan sa DOST kay labi lagmit, ug mauman ni siya sagad na itong masaypan. Labi pa itong na, ay, na hitabo rin nga, katong na hitabo nga pagtayiog. Silingan na ito nga mga rehiyon na panlakip tang na appeal diri sa Paganian City. Kinigumikan kay base pa sa mga balita nga ni Bagting 17. Ipasabot kini sa DOST ang kalainan sa storm surge o sa tsunami nga angayang masabtan sa publiko. O tsunami. O yan. Kini ang mga kalainan dapat kung kanusa na ito gamiton. Okay, na may kanang gitawag na ito kalainan o kung sa'yo pilay gintang, pilay ba kay kitason aron nga di tama sayop. Diba? So, anita sa report, gikan sa BBC News Center, una, nahon na to ni. Mas magay kalainan sa storm surge o tsunami, aron nga mapasayon ang pagpasabot, yan ha, sa publiko. Ang detalye sa report, ni Bagting 17, Florence of FEMA.
21: BBC Live Report.
2: Gipasabot pag-ayo ni DOST Cebok sa Charmin Villamil ang kalainan sa storm surge o tsunami at sa gipahigayon ng media forum mahitungod sa geological hazard kag hapong adlaw. Matud pa ni Villamil nga ngayong masabtan sa makatawhan nga matibuok ang storm surge sa gayon nga adunay masinati ang kusog na bagyo o hangin o habagat. Hinungdan nga mudako ang tubig sa karagatan o mulapas sa normal nga baybayon na samtang ang tsunami mahimong masinatian sa publiko kung adunay kusog na linog ilalom sa dagat kasama sa solo trench. Gidugang paniini nga mas paspas o mas taas ang tsunami kung itandi sa storm surge o makasulod gilayon kini sa kabaybayunan. Matud pa sa DOSFE Volks, ang solo trench nga doon sa Zamboanga Peninsula makahatag og tsunami kung mulinog o muabot sa 7.2 nga magnitude. Samtang ang mga ubos nga lugar sama sa Ipil, Alisha, Pagadian ug Zamboanga City, delikado usab matutpa sa storm surge kung adunay signal number 3 pataas nga bagyo. Alayo nini gitambagan ng publiko nga kung adunay storm surge warning, muhiklin gilayon ngadto sa mas luwas nga lugar ug dili na kinahanglan pamtaaboton ang mutaas ang tubig sa dagat. Samtang sa gayon nga makasanati og kusog nga linog nga og kalit nga mahubas ang tubig sa karagatan, di mailhan matutpa kini nga adunay nagsingangabot nga tsunami. Hinungdan nga ngayang mapalayo gilayon sa lugar ang mga residente. sa kadaposan kipasabot ni Wilhelmina nga ang kanunay nga pagpanganda makahatag og kaluwasan batok sa umaabot nga mga katalagman. Gikan sa BBC News Center, Bagting, 17 Flores of Fimas, Balok, M. O'Grudge, Bagting.
1: 106.3 Simple ra kayo mga kabagting o kabalkadas ni mga pag-asabton. Gumikan kay kung may ngunta o storm surge. Nagagikan kayo sa mga bagyo. O din ang waves, ang mga balod. Mugna o gumikan sa bagyo. Ang tsunami, na siya ang pagresulta sa pagtayog sa ilawom sa dagat mga kabagting o kabalkadas. Muna yung mga mingon na itang nag-tsunami gumikan kay resulta sa pagtayog. Diba? O mga uban pang mga kasikas ilawom sa kadagatan mga kabagting o kabalkadas. Alas 5.32 din sa itong pagbanaguban. Dugang pang mga balita. Kinatas mga natalagikan no saba sa usak makapasubo kayong balita. Gumikan kay wadamhanga ang pagpauli sa usak police officer o padre di pamilya. Punta sa yung panimalay. Diin na kini ang wak naging nakaabot nga buhi mga kabagting o kabalkadas. Basi kinis na tala o nahitabo diya sa lungsod sa Dumalinaw, particular de Tikwas. Ining 36 anyos batanon pa nga pulis gipusil patay sa Tikwas Dumalinaw armas ug sling bag gidala sa mga suspetsado. Ang detalye sa mga balita ni Bagting 29 Cirilo Nyotlirazan.
0: BBC Live Report.
3: Patay ang usa ka 36 anyos nga pulis nga nasayn sa 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Humanggi pusil sa duha ka wala mailhing mga suspect nga nagsakay og itong nga Honda XRM125 sa Purok Magallanes, Barangay Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Alas 5 sa hapon kagahapon, Hulyo 1, 2026. Ang biktima na ilang si Army Jewel Jornadal Minyo, adunay mga gagmayng bata og lumulupyo sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Sa initial nga investigasyon na siya rana nga nagsakay ang biktima sa iyang motorsiklo nga dunay white and color blue color combination na gikan sa Pagadian City diyang gisundan sa mga suspect. Pagabot sa dapit hitabuan, giovertikan ang biktima sa mga sospitsado o gipusil sa back rider sa makadagang higayon. Hinungdan nga nawadaan kini og control sa motorsiklo o nahagba sa karsada. Human sa pagpamusil, gikuha sa mga suspect ang sling bag, personal nga mga gamit o ang government issued firearm sa biktima sa wala pa misibat padulong sa gipos. Na-recover sa crime scene ang upat ka basyo sa 9mm nga bala, samtang nakuha usab ang resibo sa Afslay loan. Padayon ang CCTV backtracking, hot pursuit operations o intelligence gathering sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office aron mailan umadakpan ang mga responsable sa karmen. Giawhag usab ang publiko nga mutabang pinagi sa paghatag og impormasyon nga makatabang sa pagsulbad sa kaso. Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.3. Salamat sa nasangpit nga report, pero subo tang nahitabo kadtong maong pagpamusil diha sa nasangpit nga area mga kabagting og kabalkadas. Lumbay usab to diha og particular pod sa mga nang tala usab nga pagpamusil atong security guard mga kabagting og kabalkadas to. Diha pug lumbay na mga gitawag na to ba og hilan kayo us mga kabalayan. So manghinaot ang gilayon nga makapadayon ng investigasyon o matumbok ugod sa usab ang nagunang hinungdan. Kung nawa ang iyang mga kagamitan, nag-iintensyon sa iyang mga propiedad. Sa pag-employment na may nangunta na grabe, huwag sa kabalo. Sa pagkabalo sa nang nagmaniho kang ikaw rang nagsakay. Yan na pa dyan kay gidalang karton sa tubangan in town kay dala sir padulong to siyang pamilya. Yan paghuman na maka di para pagkag kuan kani bitawng musukol nga naglatas og nagmaniho ka magmalinawon mga kabagting og kabalkadas. Stilan gid kayo nang careful jud sa matag garan og niya ha. Og diin na dili kayo magpa kumpiyansa kung adunay tay mga nakasulod nakasunod sa tuwa uban pa mga kabagting og kabalkadas. So padayon ang himong investigasyon labot sa mga panghitabo og sa gihapon ang hinautuntang adunay dinalian nga kasulbaran aron maangkon ang hustisya sa nasangpit nga police officer. Alas 5:37 na din sa itong pagpanaguban. Laing mga update usab gikan sa hulo. Gikan ni Bagting, Bagting 28 pa di ay. 13.9 million nga siya mo nasakmit sa Sumbuanga, Sibuga. Itulo ka mga sospek ang nasakote. Detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
4: 106.7 FM Radio Bagbating. Nasakmit sa kapulisan ang gibanaban ng 13.9 million nga kantidad sa gituuwang sabo ato sa duha ka anta illegal drug buy bust operation sa Alisa ug Tungawan, Zamboanga, Sibugay ug nadagpan ang tulo ka suspetsyado. Sa Lower Tungawan na recover gikan sa mga suspek ang 11 ka pakete nga adunay gituuwang sabo. Lagi pa ang buy bust item nga adunay gibanaban ang gibugaton nga 2000 ka gramo ug standard drug price nga 13.6 million. Lagi pa ang drug paraphernalia guban pang ebidensya. Samtang sa laing operasyon sa Alisa, gisilbihan og search warrant ang usa ka lalaki. Tuon sa gasong paglapas sa RA 9165 og 10591 og nakumbiska sa kapulisan ng 50 ka gramo sa gituwang sabo nga nagkantidad og 340,000 drug paraphernalia og usa ka Colt caliber 45 pistol nga adunay magazine. Samtang tanang ebidensya gipadala sa forensic unit alang sa laboratory examination og ang manadagpan anaa nakaron sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang kaso batok kanila. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 FM Radio Bagting. 5:38 na kabagting og kabalkadas. Basin yag madilatar kada sa imong mga gimbuhaton ha. Abtik-abtik, paspasing trabaho, paspasing liho karon di madilatar, di malate kadto sa inyong mga trabahoan. Ayon to sa paghatod sa mga balita paghihapon dinhi sa tong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Then dito tas mga natala usab sa hulo. 17 million nga illegal nga droga na sakmit sa buy bust sa operation sa maong dapit og high value target suspect ang nadakpan. Balikan sa bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
21: BBC Live Report.
3: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka high value target drug suspect atol sa gipaygayong buy bust operation sa Sitio Zone 3 Barangay Tulay Hulusulo alaw na 50 kadlawon kagahapon Hulyo 1, 2026. Nasakmit gikan sa suspect ang 17.1 million pesos nga kantidad sa gidudahang illegal nga droga. Sumala ni Police Lieutenant Benhar Asadi, Deputy Chief sa Hulu Municipal Police Station, nga nirecover gikan sa 28 anyos nga suspect ang 3 ka kilo nga gidudahang cocaine nga nagkantidad og 15.9 million pesos og 200 gramos sa gidudahang sabu nga gibanaban ang mukantidad sa 1.2 million pesos. Nakuha usab sa operasyon ang 3,000 nga buy bust money og uban pang mga ebidensya. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Hulo Municipal Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa RA 9165 wag mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bato kaniya. Bagding 29 by Cheryl Unyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.7 FM Radio Bagding. Sa katapusang hunat sa mga bulyada sa tunga-tungang bahin sa paghatod sa mga balita sa lanog sa bagtingan. Anita sa ito ang kasayuran gumikan kay giingong peke ng mga seasonings. Ano yung mga marka bitaw ng mga magic sarap o bitsin o ajinomoto? Nasakmit diha sa Tiguma Checkpoint. Driver o pahinanti na dakpan. Ano yung detalye ni Bagting 17, Florence Alfima.
21: BBC Live Report.
2: Nasakmit sa mga personahe sa Highway Patrol Group sa pagpanguna ni Police Major Jason Ray Gumera ang kinarton ng mga kontrabando o gingong picking seasoning sama sa Magic Sarap o Ajinomoto sa may Tiguma Checkpoint pasado alas 11 sa gabi. Nasairan nga nikabat sa 50 sa mga kinarton sa gituwang picking ng Magic Sarap o duha ka karton sa Ajinomoto. Gikarga ang mga kontrabando sa usa ka kulor po lang ang bunggo na nagdala sa preta. Nga 5961.
1: Go ahead. Nawala ang signal ni Chris J, mga kabagting o kabalkadas. O ga diin na wa na ma-connect. Sige, katong mga gitawag na to ga 50 kakahon. O ga kining gitawag ga 50 kakahon sa mga kanang seasonings, mga kabagting o kabulkadas. Diin na napalgan or kining nasakmit, may naagi usaba sa gihimo nga pag... kung nagihimo nga pag-checkpoint sa Highway Patrol Group, mga kabagting o kabulkadas, dili lamang nikikaroon lang. O daan na po din na hitabo niya itong mga nanglabay nga mga simana. O ga diin, bulan ba to simana? O, basta kay diri nagihapon sa tuang area. O ga diin, ito ang sairan. Balik ang mga panghitabo. Kung maong natala, pinagi ni Bagting. O balikos, Bagting, 17 Flores of Ima. Go ahead, June. Go ahead.

0: Ining ito ang tulumanon sa gihapon, giabagan kini sa mga kabubuton upang sa pagpahimangno sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Moga Peninsula. Diya sa Regional Government Center Balintawak, Pagadian City. Ito mga dunay reklamo, question, mulo. Pwede mo ipaambit ninyo na sa website sa NIA sa Buanga Peninsula. Pinagi sa ilang Regional 9 o region9.nia.gov.ph. O di ba ka sa email sa r9@nia.gov.ph. O di ba ka sa Facebook nila nga NIA sa Buanga Peninsula. O di ba ka, you can text or call 0985-824-4566 sa ilang Smart o TNT. O gingon man 0629474014 mga kabagting o kabalganas. Si Bagting 17 Florence Afima, final cut na ni.
1: BBC Live Report.
2: Nasairan yan ikapat sa sekwinta ka mga karton sa gitawang piki ang magisarap o duha ka karton sa sinumoto na sakmit sa motoridad o ginawag ikarga ang maong kontrabando sa usa ka kulor pula nga bunggong na nadala sa plate number na KEH5961 o ginawag i-deliver o takini sa usa sa mga barangay din sa Pagadian. Gumika sa mas ipahugtan ng seguridad sa Pagadian na sakmit ang sakmit ng kontrabando o nadakpan ang driver pahinanti human wala matutpag ipakapakita ng legal nga dokumento diyang ipangitaan kini sa mga otoridad. Gingong gipaimabuan pa og prutas nga orange ang maong mga kontrabando sa Pamasin nga dili unta kini masapdan sa mga otoridad. Sa kasamtangan ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan ang driver ug pahinante samtang nagpadayon ang imong imbestigasyon sa mga otoridad aron sa masayran kun diin nagikan among kontrabando og si kinsa ang nagpaluyo niini. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting. Nagasalamat sa mga kasayuran, no? Mga kabagting at kabalkada sa ituyo, gid tinguha nga papasulod, ginagpaibabaw pag mga prutas para karon ingnon. Good job, mga highway patrol group o manghinaotang doon naging matumbok na inikinsag aha ni gigagikan. Ini mga kayon, mga illegal nga mga pagpalusot ni mga seasonings, mga kabagting at kabalkada. Ha? Congratulations sa itong highway patrol group sa ilang kanabitang hugtanong pag-checkpoint. Dinan sa Tiguma, nagkitaw sa diha sa may kuan na hanapit talaga li, kanang sa unang sa Buena Vista, Balintawak, o oh, dili Balintawak. Banali na pit, kanang mo sa, banali ba? Basta utlanan. O, oh, kanang utlanan, Buena Vista. Oh, so, naunsa naman, Buena Vista, di ay, sige, padayon mo sa inyo mga tinguha. Oras, alas 5:45 na. Sa itong pagbalik, update kika sa merkado mo sa standby lamang, kabag tingog, kabal kanas.
1: 106.2 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Are you
7: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
8: Hardware. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
9: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao, Pati City, Laba Oriental.
10: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
9: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Yang karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
10: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
9: na? Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas. Sa ito
10: pa, murag magpangita na ka?
9: Magpangita gitso akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gitso sa akong ibati gitso, wala gitso siya.
10: So karon gimintin na lang nimo?
9: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
8: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
11: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.
5: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
0: Alas 5:51 na kabagtingog kabalkada sa dili sa to ang tulumanon lanog sa Bagtingan. Inatong sa Iran niining higayuna ang mga update gikan sa merkado publiko gusaan na niini ang presyo sa mga bugas. Kasi niya uga talitapos na inyong mga bugas diha mga kabagtingog kabalkada. Nan mapamaki sa iyo da. Ito sa update sa mga bugas ni Bagting 27. Ang Mercado Girl na detalye sa mga bugas ngayahang mga nakalap ng mga presyo nining buntaga. Bagting 27, Daryl Ayaay, go ahead!
5: BBC Market Report.
12: Yes, Bagting, this is Ayaay. Mayong buntag, diha kanimo. Inabinan sa itong mga soaking cake paminaw. Live kita karon diri sa Mercado Publico, particular din sa may bugasan nga bahin. Yung mga oras sa atong ituno lang kasamtang ang presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo. Supremo Grain, 53 ang kilo. HR216, 55. Palma, 59. Buda, 59. Masipag, 50. Japanese Rice, 50. Angelica, 55. Maria Pink, 48. White Mimis, 41. Capricorn, 59. Princess Bea, 52. Mang Biga, 59. Young Master sa Isinta, Alas Jasmine, 52. Sweet Rice, 49. Double Diamond, 59. O ang Black Rice, 86 ang kilo. Sunod kita sa mais numero 12 nga to numero 14. 53 usap ang kilo. Sa hapsak sa bugas, budha, 1380 ang hapsak. Head rice, 1350. Masipag, 1250. Jasmine, 1280. Princess Bea, 1280. Mang Bigas, 1350. Young Master, 14. Mimis, 1250. Japanese rice, 1250. Pink Mimis, 1280. O ang mais Danlugan, 1350 ang hapsak. O katawag kasamtang ang presyo sa bugas. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, AI sa Belafem o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. Agad salamat sa mga update sa mga bugas. Ayan, pwede na kayo mong makapalit sigun sa inyong mga gusto o klase o variety sa bugas. Adin na kini ang takdo.

0: Report.
1: Nasakmit sa kapulisan ang gibraban nga 68,000 nga kantidad sa gituuhang Cebu ato sa operasyon sa Purok Tresa, Lorma, Bahayag, Zamboanga del Sur, alas 6 sa buntag, Gapong Adlaw, Hulyo 1, 2026. Dakpan sa operasyon si alias Bugaka nga usa ka suspect at large tungod sa kasong paglapas sa RA 9165 og 10591. Sa pagpatuman sa search warrant na kumbiska sa mga operatiba, ang tulo ka medium size ug upat ka small size ka pakete sa gituuhang Cebu. Lakip usab ang weighing scale, improvised scooper, gunting, bamboo clip o sa kamagazine sa kalibre 45 o 5 ka live ammunition. Sumala sa report, ang total gross weight sa nakumpiska nga droga mukabat sa 10 ka gramo. Gadun ay standard drug price ng 68,000. Samta ang mga ebidensya itugyan sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Samtang giandam na ang pagbasaka sa kaso, batok sa suspek. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.7 Bell. Salamat sa mga kasayuran, accomplishment kadto dito sa lungsod sa Mahayag, mga kabagting ug kabalkada. Samtang kagahapon adunay kalihukan diri ang pagi di NCT og usa na niini ang nahitabo nga panagtinabangay. Sa Pagadi City ug San Juan City, and in mas gipaligon pinagi sa Sister City Partnership og diin ang detalye niini atong sayran pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
3: BBC Live Report.
4: Gipaligon sa dakbayan sa Pagadian ug dakbayan sa San Juan ang ilang panagtinabangay pinaagi sa usa ka sister city agreement nga nagtumong sa pagpalapad sa mga oportunidad sa pagpalambo sa ekonomiya, pamatigayon, turismo, edukasyon, agrikultura, panglawas ug teknolohiya alang sa kaayuhan sa duha ka syudad. Pinaagi usab niini nga panag-uban, mapalambo ang panagbinayloan sa kultura ug edukasyon, mas maayo nga serbisyo publiko ug mas lig-on nga koordinasyon sa pagpangandam ug pagtubag sa mga kalamidad. Kini nagpakita sa iniusang paningkamot sa duha ka dakbayan alang sa inklusibo nga kalambuan ug malungtarong pag-uswag. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM ug Radio Bagting.
2: 106.7 Radio Bagting.
4: Ayan mga kabagting ug kabalkada sa mga kasayuran kadtong gikan sa BBC News Center nga mao mga kalihukan sa Pagadi City kagahapon diin kadtong kini bitawng sistership diin tali kadto sa Pagadi City and San Juan City dito sa Luzon. And 558 na mga kabagting ug kabalkada sa mga nangutana og resulta, walay problema kay ato nang ipadangat dinis tong tulumanon 208 ang resulta kagabi. Og mayong buntag di ay atong pagatimbayaon ni og good morning kaning mga kugihan kay nagpadangat sila mga mensahe. Oy, thank you so much makanunayon inyong pagsunod sa tong tulumanon. Ay buntag ni Dondon Tormis diha sa Kamalig Dumalinaw. Ingon man usab ni Juanita Sasel Calderon diha sa Michael Mulavi sa Buanga del Sur. Napo diha si Lay Humalon listening sa Barangay Lintom Gipos sa Buanga del Sur. Og lakip na good morning ni Juni Cuba sa Barangay Don Jose Dina sa Buanga del Sur. Mylin Dumabok kusab may buntag sa Purok Dulian anunang Dumalinaw. O galakip na usab ni Zilong Duong may buntag usab ganimo diha kanang gitawag na to og mga nagpadangat sa ilang mensahe mga kabagting og kabalkadas. Diapod sa Kulabay Tabina na si Jerio Timbang, Michelle Tino nano usab diha sa San Miguel. O galakip na usab ni Jojo Ramos Malong gihapon diha si ni Ribukon Dumalinaw ni inyo sir. No, dayon paghuman Rap Shell Lagdamin may buntag. Jose de los Reyes sa Ukaya may buntag usab daw watching from Sinakaban Misamis Occidental, daghang kay salamat. Og Justdado Inodio Aljon namukatkat Riz Pagadi and City og Hanilab Manietes Hanilab Kauba Mangilin og ingon man ni Rosalie Saludo Daliripin sa Mulum Lapuyan og ingon man Rex Ordineza di ay. Og Nori Amor Prahis, maing magpaminaw ninyo diha ha. Og salamat sa makanunayon. Og ingon man, thank you so much usab sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Diri po to speakers bay tabok ta. Og kung nagparihar ra ba ni og wala. Okay? Thank you so much kay murag parihar ni tanan. Ang ako ang nasink ra ni. Thank you sa inyo makanunayon nga pagpaminaw.

0: Rádio Barbarim.
1: Kabag di gabalgada, maing buntag, ganin yung tanan. Nalahingad lang sa atuang at tulaman nun ang bagtingan sa katawahan. Naling sibiyaan yung mabati sa 106.3 ang Bell FM. Arda baka sa DXBZ756 ang radyo bagting kabag di gabalgada. Sa adlaw manikaroon nga Webes, no? Pitsados na sa bulan sa Hulyo kabag di gabalgada. Daliara sa adlaw ay. Mapaspas kay adlaw kabag di gabalgada. Sa Clint na ako'y giyasent sa... Mekwan, messenger. Palihog ko, Clint, kanatong unahon. Thank you. Bahin sa dinggi. Okay, kaninyong tanan, kabag di gabalgadas, mayong buntag, ano, sa tanan atong mga suking digpaminaw sa kanunay, kininyo hang higala sa kahanginan, si Bagting 17 Florence Sofima, magubanta ninyo hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag, kabag di gabalgadas, alas paghisgot sa mga angay hisgutan, nga dunay ka sa kalambigitan ng katawhan or kalabutan ng ang katawhan. Inahanglan gayod kabag di gabalgadas, nga kung sa may mga atong hilisgutanan, inahanglan nga magpakabana ta, no? Ilabi na sa tuwang panlawas, kaya magkaon sa may mga kasika sa tuntag-satag sa mga komunidad. Oo. Sa kanunay, ato ang timbaya, ato mga mag-uuma. Di ganito kalimtan sa kanunay, kabag di gabalgadas, kiluoy pugayo ko na itong kalimtan, di ba? Namara po ni Kalipay, kabag di gabalgadas nila nga matimbaya, matagbuntag. Sa ato ang mga drivers, mga estudyante, mga negosyante, mananagat, good morning. Og sa tanan-tanan nga nagpaminaw kanunay, nagsunod na nining tulumanon ang bagtingan sa katawhan, good morning sa inyuhan. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, mag-ubanta kabag di gabalgadas hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Usa ka oras nga tulumanon aron sa paghisgot sa mga isyo nga nahitabo sa tuang komunidad kabag di gabalgadas. Ngayon man mga pahimangno, no, kung galing doon naman aron usab alang usab sa tuang kaayuhan. Oo. 0938-207-7614 kabag di gabalgada sa atong text line. Atong usbon ha, 0938-207-7614. Muna ito ang text line. Alang sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan. Aron nga ito ang mahatagan o pagtagad. Ito ay text lang na. Kaya aron nga diin. Ato gayong malihok kabagtig kabalkadas. Kung galing inyo nang itawag, di po na ito na matubag, no? Labi na kung nag-program ta, so mas maayo kabagtig kabalkadas unsa man. Inyohan na lang nang i-text diri sa ito ang text line ng 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas. Sa kanunay, ano? Ang ato ang topic ko na ikabag ni Kabalkadas karong buntag, mahitungod kining pahimang no sa Department of Health ba kay ning siaw na magod po ning daghang lamok kay lagi ting ulan na sad kabag ni Kabalkadas, no? Ting ulan na, muna diligid malikayan nga daghan na po kayong lamok. So, pronta sa dengue kabag ni Kabalkadas. Okay, ngon man usab kabag ni Kabalkadas at usab nga ipabati kaninyo, kay na itong nakalabay nga Miyerkules manggod, ang ato ang general manager sa Samsorico 1, no, gipatawag kabag di kabalkadas sa sangguni ang panlungsod. Oo, gipatawag ni kabag di kabalkadas mahitungod ba sa isyo sa kuryente kalit nga pagkapalong, no, nga walay mga saktong unsaman, walay saktong pahibalo, no, sumone ang usa sa mga rason nga gipatawag din sila kabag di gabalgadas atol sa sangguni ang sa regular session sa sangguni ang panlungsod aron nga ipasabot, no, sa tuang general manager sa Samsorico 1 nga mao si Jose Raul Saniel kabag di gabalgadas, no. So yahang ipasabot kon ngano ingon man pero ato ipabati di sa inyo ha. Kaya bitaw ang isyo kabag di gabalgadas nga moingon ang mga katawhan nga, oh, Samsorico, sige, palung-palungan na na. Kaya mo na, inarabaw kining balik sa kuryente. Kaya da, kusog kayo, mutuyok ang mitruhan sa muang kuan, sa muang kuryente. Oh, gingon, kabag di gabalgadas nga, gumikas sa sigapalong sa kuryente, dali matutpang aning saka ang ilahang bayronon. Duna ba kani kini ka matuuran, no? So kini kabag di kabalkadas ang gipasabot sa tuang general manager sa Samsorico 1 kabag di kabalkadas, no? So yan ay pabutan ninyo. Ay akong ipabati diya sa inyo ha ang iya nga tubag ni kabag di kabalkadas ang iyang pagpasabot. Kuno galing tinuod ba nga ang sigapalo nga kuryente makapataas sa balayronon sa kuryente nato isip mga konsumante. Oo. Sa so, katong mga sigbagulbol diha mahitungod sa mukait lag kapudlong rather ang supply sa kuryente. Nagingon ba kisagod po'y malipay kung ugaling mawadag kuryente, no? Samot na panahon bito sa kagabihon nga himbis sinanog nakikagtulog. Resulta kabag de gabalkadas kay paningto na lang kagtaman, makamata na lang kasingot kay dito kay brown out na, unya wala yung schedule. So mugi na iusa sa rason kung ngano gipatawag sila kabag de gabalkadas sa atol sa regular sessions sa guniang panlungsod na. Anyway, ala sige, lastar na muni ha. Kaya ito ang hisgutan ng ato mga tapiko karong buntaga. Kaya mahinungdanong draba ni puro na ito mga tapiko, no? Sa punsaoy buong sa imuhaton, aron nga makalikay ta sa dengue, og lakip na usab ni ini ang pagpaklaro sa tuang general manager, mahitungod kabag de gabalkadas, kung ano na ba yung kamaturan nga ang palong siga nga kuryente makapausbaw sa tumbay runon. Anyway, ala sige, sadali pa nato sugdan ang atuang hilisgutanan karong buntaga, no? Ato sa pasalamatan sa kanunay ang ningabag sa tuang tulumanon, of course. Ang Camp Health multi-specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health multi-specialty kabagting o gakabalkadas. Dari na tas nung iliskutanan, karong buntaga, kabagting kabalkadas, no? Mahitungod sa ito nang ikaingon ka ganina sa inyuhan, no? Mahitungod nining dengue, no? Nga maoy gikabalakan karon. Sa tuang Department of Health kabag di kabalkadas, so dili lamang ang Department of Health ang nabalakan ni ini, apan lakip na usab kita kabag di kabalkadas, kinahanglan nga mabalaka tabahin ni ining dengue, kay kini laging dengue, dili ni katiaw-tiawan kabag di kabalkadas, kay ako mismo, no ako mismo kabag di kabalkadas, makatestimonya gi ko nga di gidali magka-dengue. Oh. Kay nataptan ako na ning maong sakit nga kana bitaw nga ang mong hilanat nga ning abot na akong hilanat kaniadto og magduha ka semana panahon sa buntag kay gaan kay kaglawas, no, wala kay problema, wala kay pamation, magwa kay hilanat pagabot sa kagabion kun diin matulog na ka diha kabag di kabalkadas nga daw gabaga ang akong lawas sa kainit. Oh, gabaga dayon pagkahuman magsigin na lang og kining labad ang ulo. So mao na dito kabag di kabalkada, sintomas na dito sa dengue, pero wala ko kinibitawang gitagad. Okay, kaya nalaging nagdahomra nga normal lang ang hilanat, no? Mao na natong mga sagad, mga batasang mga Pinoy. Nga di ayha na tang muliho kabag di kabalkada, kundi magdi na nato kaya. Oo. So ang atong Department of Health, no, pinagi usab labi na ito ang City Health Office. Kini kabag di kabalkada sa lakip na usab nini ang Integrated Provincial Health Office, no? Kanunay gayod ginanawagan sa tuang mga katawhan, mga inahan, mga kabataan, no, nga dili gayod magkumpiyansa nining sakit nga dengue. Dengue gikan sa lamok. O gani kabag di kabalkadas, no, sa ilaha bitaw nga kampanya padayon paghihapon nini kabag di kabalkadas nga gi-implementar ang kato bitaw nga 4S strategies. 5S naman akaroon, di ba? Ko na din kabag di kabalkadas katong matag alas 4 sa hapon, kinahanglan nga batasanon ang pagkulob, no, pagyabo sa mga tubig, Kato bitaw nga mahimong breeding site sa lamok kabag digbalkadas og lakip na usab itaktak o dayon na paughon ang katong for example bukong nga napunduhan og tubig og ingon man katang inyo mga tubig mga balde dihang napita or mga tab nga inyong ipangsaluran og tubig kinahanglan nga inyuhan ang tabunan aron nga walay lamok nga mangitlog kabag digbalkadas kay kung ugaling itlogan naglamok posible nga magdala ka na og sakit nga dengue kabagtig kabalkadas. Diba? So, muna ang pasiuna nga pahimangno sa Department of Health kay lagi sa gunso na gayod ang atong nasinatian nga mga pag-ulan-ulan kabagtig kabalkadas. No? Sukad niya itong entrada sa Hunyo hangtod karon. No? Basin pa og giingon sa tuang kining pag-asa nga sugod ng hulaw apan kinig ipaklaro sa kining at tawagan eh gipaklaro kabag digbalkada sa Sabnila sa tagapag-asa nga maskin paghulaw na karon na paghapoy mga pag-ulan og ingon man sa bagyo nga masinatian ang nasod gumikan kay ang hulaw og ang habagat nag-uban nga makatibuo kini og bagyo or ingon man mga pag-ulan-ulan kabag digbalkada. Oo. Sa muna ay hinungdan nga gikan na gayod sa buwan sa Hunyo, Hulyo, Agosto, daring dapita kabag digbalkadas, doon na gayoy sa gunson nga mga pag-ulan nga masinatian. O dari usab dapita, no? Kining bulan sa Hunyo gani, natong nakalabing bulan, mo maginaan nga gideklarar nga dengue awareness month, di ba? Kaya diha kabag digbalkadas, pagsugod sa ting ulan, diha pod mo siaw ang lamo kabag digbalkadas. Unsa ba dai kining dengue? O kining dengue atong natong hisgutan. Ang dengue o sa kining viral disease kabag digbalkadas nga makuha pinaagi sa lamok. Ang kining lamo kabag digbalkadas nga magdalag dengue nga sa higayon nga mutugdong ni sa tawo dira kabag digbalkadas diha nakamataptan og sakit nga dengue, di ba ha? Kining mga lamo kabag digbalkadas anani nagpuyo o di ba ka sulod o gawas sa matong panimalay sa tulong haan ay sa mga public places kabag public spaces kabag digbalkadas. Ang sintomas higayon nga adunay taang tao nataptan og sakit nga dengue, no? Pag di ba kanuna ang giingon sa tuang mga doctors nga kuno galing makasinati na gani mog hilanat, no? 1 to 2 days and above kinahanglan nga magpakonsulta na sa doktor kay basin unya og kana sintomas na sa sakit nga dengue. So matod pa kuno galing aduna ka hilanat nga nasa 40 degrees Celsius sulod sa 24 oras murag sintomas na nang aduna kay sakit nga dengue kabag digbalkadas. Muna importante nga aduna gayoy thermometer, no? Severe headaches, katubitaw, grabing pagpasakit sa ulo, then pagkahuman, magsakit ang imuhang mata, dunay rashes, then pagkahuman, magsuka-suka, pasintabi sa mga nagkaon karong mga orasa, o di ba ka, makabaton ka, or makasinatik ka, pagpanakit sa imuhang lutahan, or sa imuhang muscle, kabag digbalkadas, no? Muna ay sintomas, kung ikaw, adunay dengue, or sintomas sa dengue. Ang usap ng dengue warning signs, kabag digbalkadas, kanang grabe nga pagpanakit sa imuhang tiyan. Lalakip na usab nini. Kanunay nga pag suka-suka. Again, pasintabi sa mga nagkaon karong mga orasa. O gingon man nini. Katunang doon na bitoy sunggo ba? Doon na dugo nga magawa sa imong ilong kabag di kabalkada. So baka simong ba-ba. Kinimoy kuyaw na. No? O gingon man, katong ang inyuhang nga poops dang dapita kaya doon na sagul dugo. Oo. No? So, mo na na kabag digbalkadas, mo na nay sinyales nga doon na nagyugkay dengue or mo na nay kining mga warning signs sa dengue kabag digbalkadas. So, mo na nga kinahanglan gayod, no? Mo na pahimang no sa tuang mga kining nurses and doctors, labi na sa mga estudyante nga mga ginikanan, ang inyong mga anak, kanunay pasuta og mga kining karsones, pasuta og mga pantalon, o gingon man mag-jacket kabag digbalkadas aron nga makalikay nining sakita kay sagad ra ba sa mga bata magkasakit og dengue makuha diya sa eskwelahan, di ba? So muna kinahanglan nga batasanon ang pagpanlimpyo. Kay kun ugaling may lang kas imong lawas manglimpyo, mangarte, paghuman ang imo din palibot kay pagkang hugawa dama kayo ka na ay na lang, no? Ay na lang mo pagdahom nga luwas mo nining sakit nga dengue kabag digbalkadas. Oh. Matod pa sa Department of Health, kung ugaling dili gilayon kini mahatagan og aksyon, mamahimo kini nga mo resulta ngadto sa kamatayon sa usa ka individual nga mataptan ini sakit nga dengue. Una kong gikaingon kaganina, no, nga ang sakit nga dengue dili gayod katiaw-tiawan kabagdig kabulkadas, no? So muna ipahimang no sa Department of Health. Unsa matod pa imong buhaton kung ikaw anas imong panimalay? O kinahanglan nga syempre mapahulay, di ba? As recommended sa tuang mga kining espesyalista sa mga doktor. Ano na yung i-check ang inyong body temperature, no? Kinahanglan nga ana lamang sa 38 degrees Celsius, no? Ano ba? O ingon man ang pagkaon og sakto nga mga healthy diets, pag-inom og saktong tubig, o sa ba ang iyang gipahatag diyang dapita, no? Og lakip na kabagtig kabalkadas nga unsa man. Inhanglan daw nga moinog ika og kining saktong tubig aron nga ang imuhang kining makapangihi ka every 4 to 6 hours. Oo, mo nagiingon dani. Dahil pagkahuman, kinahanglan nga magpa-CBC ka or blood test. Isip pa kini ang girequire kung ugaling sa tuang mga doctors kabagtig kabalkadas. So muna ipahimang no sa tuang taga Department of Health, no, sa tuang mga nurses karong panahuna nga diin na kanunay na ta nakasinatig mga pag-ulan-ulan kabagdag kabalkadas. O kato mga nauta na unsa ditong 5S ka kining question. O unsa ditong 5SDI? O ang 5S ha kay seek consultation, no? Ayon man, self-protect, sustain hydration, support fogging activities, no? So on augingon man, search and destroy. Unang-unag yun ang search and destroy. Pangitaa o guba ang gatong mga mahimong kining breeding sites sa mga lamok aron nga dili ka mabutang sa peligro, ilabi na ang kinabuhi sa imong mga mahal sa kinabuhi, no? So una, kabagdig kabalkadas, magaling, doon na mo yung mga mosquito repellent na napita, halasagi gamit, no? So ang labing mahinungdan ng kabagdig kabalkadas, ang unsaman, ang atong kaluwasan, di ba? Ang atong panlawas, ang kahimsog, magay ato ang kanunay nga, ato ang atimanon. Bueno, kabagdig kabalkadas, mato ito ang pahimang no, no, sa tumaginikanan, mga estudyante, mga tinunan, ay ganyan taon magpadingol-dingol diha, kung di mo gusto magkasakit o dengue, kay ang sakit nga dengue, dili gayod katiaw-tiawan. Kay pwede gagini, nga muhuno sa kinabuhi, muna nga hugot gayod ang kampanya sa tuang taga Department of Health, pahinumdom, mahitungod nining maong sakita. Tato pagbalik, kapagdig kabalkadas, at ang eh, kung ipabati diha kaninyo, ang pamahayag or pagpaklaro sa tuang General Manager Zamzori Kuan mahitungod sa katubang mga pangutana sa uban, mga pagduda sa uban na kung ugaling magsigi o gasiga palong ang kuryente, kini ang makapadako o samot sa Balay Rono nato kabagtig kabalkadas sa mga konsumante. O kini ang adunay pagpaklaro ang ato ang General Manager sa Sorico nga mao si Jose Raul Saniel. At ang ilang sa itong pagbalik diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Munawan sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan. Oras na, Big Shot.
3: Counselor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukang. Maraming po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
0: Radio Magbating.
6: Unaw packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
0: 106.2 Radio Magbating.
2: Mula barong sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
0: 106.2 Radio Magbating.
1: Balik na sa ito ang pagpanaguban, nakabagdig kabalgada sa ito ang paghihapon tulumanon ang bagtingan sa katawahan. Aning sabihan paghihapon ka mo sa Radyo Bagting o sa Bell FM nagpaminaw. Ala sige, sa mga estudyante diha, sige lihok na. Kaya hapit na ang inyohang matawag taog, syempre, ang klase, di ba? Kaya dali rin kayong oras, karong mga panahuna. Dali ingon nga ang ayang magkumpiyansa. Kanya to, dugay kayo ang oras mutuyok, pero karon huwaan na. Gamay lang ni mong paglingko niya, huwag kabalong nga, di ito, hapit na mag-alasyet. Sa una nga, paspasay og jutay na ang inyuhang kining mga lihok. Anyway, kapag di kabalkadas, no, ang ato ang tulumanon sa kanunay, ato pasalamatan ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kanunay kining nga nagabag sa ato ang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang niya itong mga ginang o di ba kaha mga dalaga nga dunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helpers no sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. Nagpangidaron og 24 nga duna sa 43 anyos with or without passport, a first time or ex abroad, as long as physically fit o willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod, pwede kay mo kabagtig kabalkadas nga mo apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Registrado kini sa Department of Migrant Workers pinagi sa DMW 675-LB-1119-2025-R. Nahimutang ang ilahang opisina sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation adunay maayong kahigayunan nga gitanyag tungod kay samtang ikaw tuwa sa Manila, libre ang imuhang kapuy-an, libre ang imong pagkaon ug libre usab ang imuhang pamasahe paingon sa Manila, libre ang pagkuha og passport ug libre usab ang medikal. Munay na paglangan, mas gipasayo na sa GPM 88 International Manpower Services ang imuhang pagtrabaho sa gawas sa nasod. Alas sa dugang kasayuran, pakikitay lamang si Jacqueline Cabahog or di ba ka tawagi sa iyang cellphone number nga 0927 0927-362-1908. O diba ka sa 0962-211-6023. Okay na ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog. O diba ka ha, bisita ang ilang official Facebook page at GPM 88 in Angels Pagadian. Ingon man, kabagdi kabalkadas ang Iliana Bibio College. Kanunay usab kini nga niabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Ang Iliana Bibio College sa kapribadong tulunghaan nga ubos kayo og tuition fee og sigurado gayud nga quality education ang makab-ot or maangkon sa imong anak ka. Unay na paglangan pa ano mato pa man ka sa lain nga mga private schools nga mahal og tuition fee, diri na ipa-enroll sa Iliana Bibio College kabagdi kabalkadas ang inyong mga anak ka. Ingon man ang National Irrigation Administration CONIA Regional Office 9 niabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Pero galing alang na itong mga mag-uuma nga dunay reklamo, no? Dunay mga pangutana mahitungod sa mga programa sa NIA. Pwede rin kimo nga mutawag kabagtig kabalkada sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mao ka na ang text line sa National Irrigation Administration CONIA. Lain pa nga niabag kabagdi kabalkada sa tuwang at tulumanon. Mausab kabagdi kabalkada ang Petron Gasol. Kinig ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago dool sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubos sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa sakatatawhan.
1: Bueno, kabag de kabalgadas, no, sa lain pang tapiko nato karong buntaga, mahitungod sa to ang gikaingon ng adunay pagpaklaro ang ato ang general manager sa Samsorico 1 kabagdig kabalkadas. Mahitungod lagi na ng isyo nga giingon nga ang kanunay pagpalong siga sa tuang sugang dagitab nun usa sa mga hinungdan kung ngano nga mudako ang balayro nun sa atong kuryente panahon sa ating bill na kabagdig kabalkadas o ting bayad na sa kuryente. Oo, no? Kailagi ang Samsorico 1 mangod garo mga panahuna walay mga scheduled nga mga pag-brownout apan mukalit lamag pidok ang kuryente ilabi na panahon sa ulan-ulan. Oo, kaang ilahang rason kay unsa man gumikan kay ang sanga sa kahoy o diba ka ha ang kagingking sa kawayan naigo or nitugyad ngadto sa linya sa kuryente. Dunay uban kay ang kining kwaknet ang hinungdan. Dunapoy uban kay kabog or unsa pa na ilang hinungdan dihang dapita toko. Basta daghan kay mga rason nga dili gayud mahutan ang Samsorico 1. Una nga ang mga konsumante magbagulbol, no? Magbagulbol kabag di kabalkadas. Matod palagi po na natong adlaw nga Miyerkules, no? Atol sa gipahigayon nga regular session na ito nakalabay ang simana. Matod pa sa ito ang general manager. Wala gayoy malipay, ano? Nibisan kinsa kung ugaling mawala ang supply sa sugang nagitabnon. Samot na matod pa kung gabi eh. Sa mga bitaw na nga doon na sila yung mga empleyado at nga nagtukaw kanunay, no? Andam o mutagana nga mudawat sa mga reklamo matagabi eh. Kung ugaling doon ay pagkapalong sugang nagitabnon, kinilang gitawag o kining ilahang hotline ba, no? Hotline center kabagdig kabalkadas, no? Yan na may hotline center ang ato, a complaint center rather, ang ato ang kining Samsorico nga diin doon ay personal nga maoy mutuba gayod kung ugaling, sir, wala kuryente dire, muna mo tumauna na lugar. Sumoto kabag di kabalgadas, no, nga matod palagi, nga wagi malipay bisan kinsa, muna nga doon mga personal nga lang ibutang, kay pagmuwala ang soga na kitab noon panahon sa kagabihon, adunay mga personahe nga andam, og tagana nga, mo responde aron nga mabalik ang supply sa kuryente. Pero kaning gilisgutanan gabag di kabalkadas nga ingon ta nga lagi kung ang sigig palog siga ang atuang sugang nagitabnon kini ang hinungdan kung ngano nga mudako matud pa ang atuang balayronon sa kuryente. Doon na bagay kini ka matuuran atong pamation ang pamahayag sa tuang general manager sa Zamsorico 1 nga mao si Jose Raul Saniel.
2: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
9: Umamin eh, matay yung point of contact between Zamsorico 1 and our member consumer owners. So we could not visit you every day, every now and then. In fact, dili na mo may bawaan kung nagdugang mo load, etc. Okay, wa man may mag-monitor ninyo 24 hours a day. Now, ang point of contact na to is the meter. Okay? That's why we have meter readers, and of course, if there are problems in your connection, na atay mga technical people. Yung metro na yan, it tells us one thing. Your meter measures your consumption. Kung wala kay consumption, kay wala kay kuryente, wala'y mag-register sa meter. So, ibig sabihin, how kung ang busaka ang bayranan sa kuryente, gito yun, no. In fact, that is so disadvantageous to us because kung mag-brown out ka, wala ni halin. Pareho rin na sa tindahan. Kung magsara kong tindahan, what kong income, dako kay kong bayranan sa power suppliers. So that is not true. That meter captures your consumption. Kung wala tayo consumer, nag-interrupt ka, wala'y mag-register. Now, karon siguro, and that's just for our listeners right now, dili maginato ni malikayan nga na-ay surge, kalang mukalit na nag-interrupt, wala na ito matkuha ang atuang mga nakasaksak, especially every time na natay, especially mga kanibang mga unscheduled. So, medyo ni-surge siguro, pero dili na ganong kakuan, dili ganong ka munamu nga mupaka dahil na ito ang bayranan. So, dili na tinuod. There are mga UPS for sensitive equipment, and we have been telling our member consumer owners, for your sensitive appliances, computers, TV, you need to have UPS. Yung ba makakabit ang uninterruptible power supply? So that hindi bigla. I know, but for our member consumer owners na medyo lisod po, batiki, medyo natay issue niya. But again, sa itong mga naasakwan, katuraman po mga suga, hindi man kayo sensitive. Pero sa tuya, we've been always telling our member consumer, educating our member consumer owners, please, for your sensitive appliances, equipment, provide an interruptible power supply so that dili direct ang serves. So that is actually one of the solutions.
2: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
0: 106.6 Radio Magbating.
1: O klaro to kabag di kabalkadas ha ang eksplanasyon sa tuang general manager sa Zamsorico 1 nga si Jose Raul Saniel nga wala matutpay kamatuoran nga ang pagpalong siga sa sugang dagitabnon makapadako og balayro nun sa tuang kuryente. Oh, wala matutpa kay iyang example gani nini ang tindahan kuno galing mag-close ang tindahan wala gi income ang mahitabo, di ba? Pero pangutana kabag di kabalkadas, no? Ang pangutana mangod sa mga katawhan, like for example, mukalit lag pidok ang kuryente. Dayon pagkahuman dinhi mo ma-off kabag di kabalkadas ang imuhang breaker dihang napita or di ba ka ang imuhang plangka. Mukalit lang og balik sa kuryente nga nakasaksak tanan imong mga appliances. Dili bagod ang pangutana sa mga konsumante, dili bagod mutuyok ra gihapon ang atoang kining mitruhan sa panahon nga mukalit og balik.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
1: Kanya pagahuman gabagdi gabalgadas no kanang napudlong pagahuman nagningdagan ka kay imong palungon ang kining imong breaker ningkalit og siga ang kuryente din ningkalit na pud og kapid og din mibalik na pud di ba na ini nga mga instances gabagdi gabalgadas nga inana ang mahitabo sa supply sa tuang sugang nagitabnon. So ang nahitabo gabagdi gabalgadas unsa man no ang nahitabo gabagdi gabalgadas mao ni nga magbagulbo lang ato ang mga konsumante. Nag-iingon ka sa'yo, bapuduro'y nag-Christmas light ni Samsung Rico. Ay, pero gipaklaro ha, wala lagi doon ka matuuran. O gitambagan na lang hinoon gani mo nga kuno galing, no, ang inyohang mga appliances dihang dapita, kay kanabitaw mga, doon na magintay mga appliances nga, kanabitaw nga, murabag sensitive ra kayo, kabag nagbalgadas, no, gamay lang bikil sa kuryente, kay murag mabikil. O hala sige, pagamit matod pa mong UPS. Okay, gato mga UPS kabag di gabalkadas, no, inioga kining mapudlong ang sugang nagitab nun, dili ito diha-diha dayon kabag di gabalkadas, maingon ta nga mapalong po ng imuhang mga appliances, di ba? Kaya nga naman, kaya ang UPS, aduna maguni siya standby power kabag di gabalkadas, nga muabot pa og pila ka minuto depende sa gidak-on sa UPS. Nagana UPS kapag digabalkadas nga murag mukabat pag usa ka oras, wa ta masayop, di ba? Depende sa boltahe sa UPS ha. Oh, adunay mga UPS kapag digabalkadas nga muabot og mga 10 minutes, di ba ka 30, depende ra gyud na sa katong gidag-on sa UPS. Ha? So kuno galing, no, do na mo yung mga sensitive nga mga kining appliances, no, like sa refrigerator, sa television, or unsa pa na diha nga mga appliances nga mura bitaw og sensitive ra kayo kabag digabalkadas, hala sige pagbutangin nag UPS or katong bitawng time delay, o di ba? Dunay mga aparato karon kabag digabalkadas nga pwede na nimo ibutang kanang ikining isaksak sa imuhang sa outlet kay kanang matawag tag time delay, no? Nga ini og kining kawala sa kuryente, dili diha-diha mapalong ang imuhang kining imuhang appliances at the same time inigbalik sa kuryente kabag di gabalkadas, dili po siya diha-diha dayon nga maapektuhan or mubalik, di ba? Kaya nga naman doon na siya gitawag og time delay kabag di gabalkadas. O sa gini sa example ang katong UPS na giingon sa tuwa nga general manager, no, nga mao si Jose Raul Saniel. Nan sa muna giingon kabag di gabalkadas, sa una pamanggudigil nga problema sa tuwang Samsung Rico 1, no, unscheduled nga mga power interruptions plus unsa man ang kining mukalit og fluctuate ang kuryente kabag di gabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
1: Kay lagi, no, kinibitong usay mukalit og fluctuate or trip off ang atuang sugang nagitabnon kay kasamot na magulan-ulan kay nganuman. Kay mas tag-as pa ang punuan sa kahoy og ang kining tawag na atong kawayan kung imong ikumparar sa poste sa Samsung Rico.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
1: Dugay na kaining pa problema sa Samsung Rico na ingon ini, oy, wala gyud nahatagan og kasulbaran kabag di gabalkadas, di ba? Wala gyud nahatagan og kasulbaran kini ingon ini nga problema, pero at least man karon maingon tang nahatagan og katinawan sa tuang kining general manager nga wala day ka matuuran nga makapasamot og dako si mong bayron nun kung ugaling magsigig palong siga ang sugang nagitab nun. O, sige daw, sulay daw ninyo na dihabi. O, imonitora daw na inyohang kining mga mitruhan dihang napita. No? Kung ugaling mukalit laga palong siga ang sugang nagitab nun kung ugaling dili ba mutuyok gina og paspas ang inyohang mitruhan. Oo, di ba? Naman ang ato general manager nga walay ka matuuran hastilan. Oh, hala sige, kung ako nugaling tinuod man, oh, mas maayo, pero kung nugaling di tinuod, nabaw lang, munigiingon nga dawato na lang ginatong kamatuuran kabag di gabalkadas, no? Munigiingon ba nga kung nahimo sa uban nga mga syudad, no, or sa uban nga mga electric cooperatives nga kinibitong patasan ang ilahang poste, why not there is some surikuan dili kayang buhaton nga sigilag panghinambog nga dako og kuan barato na sa barato og kining atoang kuryente. Then pagahuman kay progressive ang atoang kining co-op kay kooperita kooperatiba maning Samsuriko, di ba? So mo man ang kanunay nga ibalik-balik kabag di kabalkadas dato ang kooperatiba. Oh, di ba? Barato ang kuryente. Pangutana karon kung barato ang kuryente kabag di kabalkada. So, ingon man, dato ang atuang kooperatiba. Nga nung dili man makagasto o gakining palit o dagko o tagas nga mga poste, aron nga unta nga mahatagag kasulbaran, kining itawag ta nga magsigilang o problema si balik-balik nga tubag. Nga ang rason nga kining moingon nga nawala ang kuryente, gumikan kay nabadayan o sanga sa kahoy o kawayan ang linya sa kuryente detong lugar.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
1: At dumitong kuwaon og base kabag di kabalkadas kining lungsod sa Aurora, di ba? Ang lungsod sa Aurora kabag di kabalkadas sinoon ang tag-iya manggudan ng tag-as king aposte kun wa ta masayop kay kanang planta diha sa kuan kining Libertad kanang LPEC wa ta masayop ha. Correct me if I'm wrong. Kung ang tag-iya ba ng tag-as nga poste dihang napita kay LPEC, no? Stang tag-asa. Oo. Buot pa sa buot, lapas pa sa kining kahoy kabag di kabalkadas ang poste sa kinibitaw nga gigamit ya paingon sa LPEC kabag di kabalkadas kay diha putukutob sa LPEC good. O man makaingon tang mag LPEC masiguro gagasto gayud aning postiha nga ilahang gihabog gayo kabag di kabalkadas kay aron gayod no nga dili mabadayan og kining sanga sa kahoy ang ilahang linya sa kuryente. Oo. Tingnan na ba no? So kung galing mo na ning problema pabalik-balik lang sukad pa kaniadto elementary pa ko pagwala suga nagitab noon kay ni rason naabot na lang kog pila ka tuig dire sa radyo ang rason kay mao ra gihapon anong nawala panang sting ulan ay unsaon man nga ang inyohang linya sa kuryente tuwa dito tuwa ay nagbadaay nga sanga sa kahoy nagbadaay nga kining kawayan or unsa pa dihang mga kining matang sa rason ngayon ta nga karon nga hay nako unsa ba gyud day oy nganong di magidi mahatagag solusyon kabag di kabalkadas di ba unya panahon ra ba sa tingbayad kay dili pa hangyo ini og malit kay pinaltihan pa dayon di ba yan pagahuman kabag di kabalkadas tuwa pagkang naghanag mga surcharge ang gipangbutang sa Samsuriko.

0: Anyway, kabag de kabalgadas, no? Sa moto, ato ang kining tapiko karong buntaga ay tungod sa mga pagpaklaro gayod sa Samsuriko. So at least man lang, kanibitawang sakto ra po niya gipatawag ang ato ang General Manager sa Samsuriko dito sa guniang panlungsod kabag de kabalgadas. Kaya ron nga, mapasabot ba og tarong, no? Ang kining matawag tag mahitungod sa ilahang serbisyo nga mao'y gikinahanglan sa mga katawhan kabagdig kabalkadas. Oo. Kaya kunya magong kahinumduman, no? Pipila na ka mga panghitabo ang ingon ini ba? Mga isyu kining mga angayang mga pangutana sa mga yanong lungsuranon, yanong katawhan. Apan dili kayo mahatagan o katinawan kabagdig kabalkadas tungod kay unsa man? Tungod kay ang nahitabo kabagdig kabalkadas ang ato ang kining general manager, of course, usahay kay busy, no? Dunay mga gipang-atinan nga mga activity. So muna, nga digi po na ito, ma-question ang tanan, no? Mauna, kabagdig kabalkadas. So at least man lang, no? Karon kay napaklaro na kung unsa gyud ang kamatuoran na bahin na niining isyo sa kuryente kabagdig kabalkadas. Oo, taghan kayo mga pangutana ato ang sangguniang, ato ang mga City Councilors o daghan kay mga pangutana ni adtong atol sa gipahigayon nga regular session nga gipatawag sa Samsuriko. Tanan lagi nga kinibitaw mga pangutana nga ilahang gustong ipangutana sa Samsuriko dito gyud napagawas. Pero po ikaw ba nga atoan General Manager kay gipangandaman pod? Oo. Nagingon ba kun ugaling nga kini mo sakto nga empleyado sa gobyerno? Nabitaw nga nakabalog yung ka kun unsa ang imuhang trabaho, no, kay kun ugaling pareha pa sa uban na baulang. Balibaliho pangutana kay dili katubag pero si general sa si kining general manager sa Niel sus kasi pagbalibaliho pangutana kabagdig kabalkadas kaya kayong tubagon nga naman iyaha mang expertise god dunay passion dunay siya kining paghigugma sa iyang trabaho, no? Iyaha gayong gitagaag na kumbili ang iyang trabaho kabagdig kabalkadas tungod kay kini pod ang gikinahanglan sa mga katawhan, no? So muna giingon na nga sakto ra gyud unta sunod na ipatawag kay kini na pong pamana. Oo. Kay ang pamana kaniadto napatawag pero kuan man representative sa gipadala. Unta sunod nga session ang pamana na poy ipatawag bahin na ning ilahang kining mga issue usab sa tubig sa agas diri sa pagadian nga wala poy dunay mga barangay kabagdig kabalkadas nga wa gayoy agas-agas, no? Wagas lang og pila ka oras paghuman kay mo mapalong na pod. Daghan kayog mga barangay nga nasigig reklamo bahin ning pamana, oy. Oo. Rambot ning pamana nagpadingol-dingo lang po ning mga empleyado sa pamana. Wala pa po sino na sila but digtian.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: Akay concern sa pamana bitaw ang patubangon sa imuha kay security guard. Matingala ka, unsa man security guard? Na unsa iyahang kining kuan? Iyahang bitaw nga kaalam mahitungod sa kining services sa pamana nga dunay kay concern. Oo. Matubang sa imuha kay pamana, gusto kang ang imuhang mahinabi kung kinsa ilahang kining IO or di ba ka kinsa ang mga personnel dito, di ka makasulod dito sa ilahang mga kuan, makahinabi silang empleyado kay ang matubang sa imuhang largo ang security guard. Oh, good morning ni kining good morning ni mo diha guard. Oh, nasa sa pamana. Oh, maing buntag. Nagiingon nga kining kuno galing adunay mga concern nga to ang mga katawhan, no? Tagay gayunan nga makahinabi sa mga personnel sa pamana. Oo. Kaya naay mga butang nga na sila yung mga pangutana nga dili pud ka makatubag bagtarong, dili ka maka-explain og tarong sa tuang mga konsumante sa tubig. Dere sa dakbayan sa pagadian mo nang magbagulbol in taon ng uban nga mga muhanag pamana. Kay lagi, doon na sila yung reklamo, gusto sila mahatag katinawan. Ang muatubang rin taon kay guard. Ngayon, saan yung guard dere sa pamana? Nahimong kuan? Kining information officer pananglitan?
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: So hoping tagabagdig kabalkadas, no, nga ang pamana usab mapatawag ug balik diri sa tuwang sanguniang panlungsod. Kaya natong bitaw nga kuwata masayo por kinyo na hinduman atong mga nanglabay tuig o oh, sa tuwang city councilor nga si Mapilindo Ubaob kay nangugat po to siya o kinibitaw nga sa yahabang kasagmuyo kabagdig kabalkadas sa services nga gitanyag sa pamana, no? Kay may padoto kaniadto katong panahon sa PCWD kay ang ilahang linya sa tubig abusagak Pero pag sukad daw nga ning take over si Pamana, na, mga bilar daw sila kabagdig kabalkadas tungod kay schedule na ang agas, no? So, mauna ang hoping ta na human ang Samsorico ipatawag kay gumikan sa mga unscheduled nga power interruptions o sa pang mga concerns, o diri na po ta sibog tagamay sa Pamana, no? Unta, matubago, hangtod ganos aba ang mahatagag katumanan ang saad sa Pamana nga makabato na og 24/7 nga agas ang tubig diri sa Pagadian City, no? So bueno, kabagdig kabalkada sa tusa pasalamatan di ay ang atuang ang niabag sa tuang tulumanon. Og ini kabagdig kabalkada ang Yes to Health Clinic. Naalang na itong gusto mo palit o mga produkto sa Yes to Health. Mao kining sama Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionix Plus, o Clear Skin Herbal Soap. At doon na palit sa Yes to Health Clinic and Pharmacy na nahimutang sa Pulmonis Building at Bank sa Gate 11 sa Talusha, Pagadian. Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI, padayon nga nagdawat o enrollees alang sa mga alternative learning students, no? Kung ALS, kabagtig, kabalkadas, libre

0: 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Are you planning
6: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tanan. Adlaw kita karon ang Webes Pizza 2 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
0: BBC, Headlines!
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Zamboanga Peninsula, walay aktibong bulkan.
3: Calibration sa timbangan gipahigayon sa public market sa Tukuran.
1: Sisterhood agreement sa Pagadian City ug San Juan City gipahigayon. Duha ka syudad magtinabangay alang sa kalambuan.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, 300,000 pesos nga kwarta ug alahas gituli sa tindahan sa Libungan, Cotabato.
1: Pulis balhog sa prisuhan human gingong ni pusil og 22 anyos sa Jensen.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, gitangtang na ang Gorbax gikan sa Gogolog Steam sa Pilipinas.
1: Mga batan-on nga nalambigit sa mangilngig nga krimen, ilahi og selda sigon ni Senador Rafi Tulfo.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, kadaot sa Ebola outbreak sa Africa, posible nga moabot sa $3.6 billion.
1: 14 ka mga bata patay human hagsa ang atop sa tutoring center sa Lahore, Pakistan.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, minimum wage sa Metro Manila dungagan og 85 pesos sigon sa dole.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala unang Filipina nga nakadaog sa Wimbledon.
3: Sa uluhan sa kahinsog sa panlawas, Prime Icon Primary Eye Care sa Zamboanga City gipaligon.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, kinsabay nagpasiugda og kanus abagayod nagsugod ang school assignments.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Kim Chu nanaway ni Rai sa Midday Zone.
1: Huwag itong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 garong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: O si Bagting 27 Daryl Ikat, aya ay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. BBC Bagting Balita alas 7. Ito usab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
4: Si Tinta Isais na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC BBC Marketing Balita.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabelkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gihatagan og pagpaklaro ni DOST FIVOC sa Charmaine Villamil nga walay aktibong bulkan sa tibuok Zamboanga Peninsula. So kwahi kini sa pagtuo sa uban nga nakahatag kanila og kabalaka tungod usab sa managsunod nga linog nga nasinatian sa kasilingang kon kasilingan ng mga dapit. Nagkanayon si Villamil nga dunay mga bulkan ang Rehiyon 9 nga natibuok sa dugay ng panahon apan wala na kini source of magna. Hinungdan nga dili kini angayang kabalak-an sa publiko tungod kay dili na kini mubuto. Samtang ipaklaro lamang ini nga ang pinakaduol nga aktibong bulkan sa Zamboanga Peninsula mao ang makaturing kon butig volcano nga nanahimutang sa Lanao del Sur din sa kasamtangan padayon pa kini nilang game monitor.
5: Wala active volcano. Okay. Ano kung nakikita natin na green-green dyan? These are inactive volcanoes. So, these volcanoes formed long before more than 10,000 years. Wala na silang source ng magma. Kaya, through our lifetimes, sila ay parang mga bundok na lang. Okay? Saan po yung nearest active volcano tingin nyo? Makaturing volcano in Lanao del Sur.
1: Sa katapusan, gitambagan ang publiko nga musunod gilayon sa mga pahimangno sa hingtungdang ahensya sa higayon nga dunay masinati ang linog o kanunayng mangandam batok sa mga katalagman.
3: Sa dugang detalye, gipahigayon kagahapong adlaw sa calibration o inspeksyon sa mga timbangan sa public market sa tukuran Zamboanga del Sur aron masiguro ang hustong sukod sa mga baligya o mapanalipdan ang interes sa mga konsumidor o negosyante. Gipahigayon kini sa Municipal Treasurer's Office o Business Permit sa and Licensing Office isip kabahin sa kampanya batok sa pagpanlimbo nga timbangan o aron mapalambo ang patas nga pamaligya sa merkado. Gipahimangnoan usab ang mga vendor nga sigurohong saktong og legal ang ilang gigamit nga timbangan aron malikayan ang reklamo og posibleng silot.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, formal nga gipirmahan kagahapong adlaw ang Sisterhood Agreement tali sa Pagadian City o San Juan City sa usa ka seremonya nga gipahigayon sa C3 Mall Pagadian City nga gipanguluhan nilam ni Mayor Samico o San Juan City Mayor Francis Zamora. Sumala pa ni Mayor Zamora sa press conference ang maong kasabutan magpaligon sa panaghiusa sa duha ka siyudad pinagi sa pagpalambo sa ekonomiya, turismo, pamatigayon o uban pang programa lakip sa gilauman nga benepisyo ang pagpromotar sa mga produkto sa Pagadian nga sa San Juan o sa mga produkto sa San Juan nga ni dinhi sa Pagadiana. Ania ang tipik sa pamahayag ni Mayor Francis Zamora nga usab-usab ka official sa National League of Cities of the Philippines.
6: So we have a lot of opportunities to help each other now that we are ready officially sister cities ang Pagadian City pati po ang City of San Juan at as mentioned earlier also yung mga produkto po ng Pagadian City pwede nating ipakilala sa lungsod ng San Juan at sa Metro Manila. So part of our agreement will be to facilitate the selling of the products of Pagadian City, also the promotion of your tourism destinations, yung magagandang tourist sites po dito sa Pagadian City pwede nating i-promote doon din po sa aming lungsod. So ito po ay paraan upang masimulan na rin natin yung ating kasunduan.
2: BBC BBC Marketing Balita.
0: BBC Balitang Rehiyonal.
3: Mukabat kapin 300,000 nga kantidad sa kwarta o galahas ang gikawat sulod sa usa ka tindahan sa Barangay Muntay, Lubungan, Cotabato nitong Martes sa hapon, Hunyo 30. base sa pamahayag sa tag-iya sa tindahan nga si Arnel Polo Pono Biyahe na hitabo ang insidente alauna 30 sa hapon sa iyang tindahan samtang natulog ang biktima. Sakwa sa CCTV, makita ang usa ka lalaki nga misulod sa tindahan og hilom nga gikuha ang itom nga bag nga dunay sulod nga mga kwarta o mga ahlahas. Human sa pagpangawat, dali usab nga mipahawa ang suspect nga wala dayon mamatikdi. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang suspect pinaagi sa CCTV footage o uban pang ebidensya. Nahangyo usab ang biktima sa publiko nga mutabang pinaagi sa pag-report sa bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagkasikop sa kawatan.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, tingkagol sa presuhan ang usa ka 46 anyos nga police corporal human gingong gigukod o gipusil ang usa ka 22 anyos nga lalaki sa barangay Labangal, General Santos City, Baguhay lang. Base sa imbestigasyon, miadto ang police sa balay sa biktima human gingong nakaaway kini sa iyang anak gawas sa eskwelahan. Pagabot sa lugar, gidulitan niya o pusil ang biktima nga nailhang si Al. Midagan ang biktima apan gigukod o gipusil sa pulis gamit iyang service firearm. Usa sa mga bala miigo sa kamot sa biktima hinungdan nga gidala dayon sa hospital. Nadakpan dayon ang suspect og na-recover gikan kaniya ang service firearm, mga bala, badge og police uniform. Gitanggong na karon sa Macar Police Station ang suspect og nagatubang og kasong grave threat sa illegal discharge of firearms og frustrated homicide. Posible usab nga mausab nga do sa frustrated murder depende sa resulta sa imbestigasyon.
2: BBC BBC Martin Balita
0: BBC Balita Nasyonal.
3: Permanente nang gitang-tang gikan sa Google Play Store og Steam sa Pilipinas sa mobile og PC game nga Gorbox. Gibutyag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga kini tungod sa hungtanon koordinasyon nga gihimo sa gobyerno hinungdan nga gitugtan sa Google ang hangyo niini nga tangtangon ang nahisgutang online gaming. Tungod niini dili na ma-download o madulaan ang Gorbox sa Pilipinas bisan kung bisan ang mga tigamit nga nag-download niini sa wala ang pagpatuman sa restriction dili na maka-access sa dula. Gihimo sa Department of Information and Communication Technology ang dali nga action sa Google og Steam aron makigtambayayong sa gobyerno aron mapalambo ang mas luwas nga online nga palibot alang sa mga batan-on. Kahinumdumana nga niadtong Hunyo 23, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center nagpahibalo sa temporaryo nga pagdili sa Gorbox. Kinitungod kay ang investigasyon sa mga otoridad nagbutyag nga usa sa mga suspek sa pagpamusil sa espilahan sa Tacloban, usa sa mga mahiligon nga magdula o Gorbox.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gisduso ni Senador Idol Rafi Tolfo ang hinanaling pag-amyenda sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Welfare Act aron punduhan ang pagtukod og usa ka managlahing detention facility para sa mga minor di edad nga nakahimo og mga krimen nga mangilngig. Atol sa hearing sa Senate Committee on Women and Children, ipadayag ni Senador Rafi nga dili paigo nga ibutang lang ang mga bata nga dunay conflict with the law or kining gitawag nga CICL nga nakahimo sa mga mangilngig nga krimen sa bahay pag-asa sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Din sila kasagarang gihuptan lang nga sama sa mga masuso samtang ipailalom sa intervensyon o rehabilitasyon o sa kadugayan buhian. Nasairan nga bisan si Jenilyn Badoria inhansa usa sa mga estudyante nga namatay sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong Hunyo 22 hugot nga miuyon niini. Girekomendar usab ni Senador Rafi nga ang Department of Education kun DepEd magtuon og mukonsiderar sa mga supervised boot camp o mapingong gidisenyo nga mga programa sa immersion din ang mga reformadong kanhing persons deprived of liberty kon PDL makapaambit sa ilang mga istorya o lecture sa mga bata. Dinhi ilang mapaambit ang mga kalisdanan na ngailang maatubang sulod sa prisuhan o kung giunsa sila nahimong mabungahon ng mga lungsuranon sa katilingban na pag-usab.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
0: BBC, Balita, Abroad!
3: Nagpahimang no ang United Nations nga adunay posibilidad nga moabot sa $3.6 billion ang mahimong epekto sa kasamtangan nga Ebola outbreak sa ekonomiya sa Africa o mga resulta sa pagkawala sa kapinkunkulang 328,000 nga trabaho kundili mapugnan ang pagkuyanap sa maong sakit. Sigona sa UN ang pagkatap sa Bontebogio strain nga Ebola nga wala pa'y aprobadong bakuna posibleng moabot sa usa ka dakong krisis. Sa tala sa gobyerno sa Democratic Republic of Congo, niabot na sa 1,307 katawo ang natakdan sa sakit o 377 ang namatay sukad gideklara ang outbreak kaniadtong Mayo 15. Aduna na usay natalang pipila ka mga kaso sa Uganda samtang nagpasidaan ang mga eksperto nga adunay posibilidad nga mukuyanap ang virus sa silangang nasud sa South Sudan. Matud pa ni Damien Mama, residente sa Resident Representative sa United Nations Development Program sa Congo, pwede pa nga makontrol ang outbreak kung mahatagan gilayon ang gikinahanglan pundo sa suporta.
1: Sa daing detalye sa balitang abroad, dili maubos 14 ka mga bata ang namatay samtang laing 5 pa ang nasamdan sa dihang nahugno ang atop sa usa ka tutoring center sa lungsod sa Lahore sa Pakistan niadtong Martes. Ikumpirmar sa mga opisyal sa lungsod ang ihap sa mga namatay o gibutyag usab nga dunay magtutudlo ang samdan. Ebaluan nga na sa edad 4-12 ang mga biktima samtang padayon nga giatiman sa balay tambalanan ang mga samaron. Nagpadangat sa iyang pahasubo si Pakistan Prime Minister Shiba Sharif sa mga pamilya sa mga biktima o nagmando sa dinalian nga paghatag sa tabang medical sa mga nasamdan.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
3: Sa detalye sa balitang negosyo, gipahibalo ni Labor Secretary Francis Tolentino nga musaka sa 85 pesos ang inadlong minimum wage sa Metro Manila aron makatabang sa mga mamumuo sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Sumala sa kalihim, ipatuman ang pagpataas sa duha ka hugna. Ang unang tranche sa 60 pesos na magsugod sa Hulyo 19 samtang ang nahabiling 25 pesos ipatuman sa Enero sa sunod tuig. Giingong mukabat sa 1.1 million ka minimum wage earners ang makabenepisyo sa maong wage increase. Tungod dini, musaka ngadto sa 780 pesos ang minimum wage sa non-agricultural sector gikan sa 695 pesos. Samtang ang minimum wage sa agricultural sector musaka gikan 658 pesos ngadto sa 743 pesos.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagarian City. Nangita ba kamog barato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadiana. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadiana nag-offer og 5% discount sa mga gadgets. So unsa pa inyong gihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadiana nga nanahimutang sa Rizal Avenue at bang sa paprenta din sa May San Francisco Pagadian City. O ganoon na sab sila line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsa. O AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
0: BBC, Sports, Balita!
1: mahimo og bagong kasaysayan si Alex Yala human na mahimong unang Filipina nga nakadaog og usa ka duwa sa Wimbledon sa Open Era. Gipildi niya ang Mexican nga si Renata Zarazua sa score nga 6-1, 6-2 sa unang hugna sa prestigyosong tournament nga gipahigayon sa London. Si Yala ika-29 nga seeded sa tournament nagpakita og lig-on nga dula gikan sa unang set hangtod sa katapusan sa duwa. Tungod sa iyang kadaugan, nakasulod kini sa ikaduhang hugna sa Wimbledon ug nagpadayon sa pagpasigarbo sa Pilipinas sa international stage sa tennis. Dugang pa sa iyang bagong record sa Wimbledon, nagpadayon si Yala sa paghimo kasaysayan isip usa sa labing malampusong Filipinong tennis player. Gilauman nga mupadayon ang iyahang maayong kampanya samtang nagatubang siya sa sunod na hugna sa tournament.
2: BBC, BBC, Parting, Balita!
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahigayon ang Department of Health sa Zamboanga Peninsula Center for Health Development o tulokadlaw nga primary eye care training ala sa mga healthcare providers sa Zamboanga City aron mapalambo ang ilang kahibalo o kahanas sa paghatag og di kalidad o dali nga maabot nga serbisyo sa pag-atiman sa mata. Gitoki sa pagbansay ang mga hilisgutanong kung hilisgutanan sama sa batakang kahibalo sa mata, vision screening alang sa mga bata, hamtong o tigulang, pagdumala sa kasagarang sakit sa mata, referral system o PhilHealth benefit package alang sa optometric services sa mga batang nag-edad o 0 hangtod 15 anyos. Sumala sa DOH, ZPCHD, ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nilang paningkamot aron mapaligon ang primary eye care o malikayan ang mga kaso sa pagkabuta o problema sa pananaw sa tibuok rehiyon.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ganato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Lain pang mga espesyalistang mga doktor sa Camp Health Multi-Specialty, sila si Dr. Wivina Bangkoro, Dr. Heidi Abalye, o guban pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6750. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
0: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabelkada? And of course, bagting 27. Kinsa man dyan ga, ulo-ulo, gimo aning assignment sa eskwela. Sige, ato aning siren. Nasayod ka ba nga ang konsepto nga assignment or homework? Walay matumbok nga inventor. Apan kinimilambo sulod sa daghang siglo. Samtang ang ubang sugilanon sa internet nagingon nga kini nagikan sa usa ka Italianong magtutudlo niadtong 1905 ang tinod nga pundasyon nagsugod pa sa karaang Roma uban sa mga makasaysayanong tao sama nila ni Pliny the Younger of Johann Gottlieb Fichte nga naghulma sa moderno og formal nga paggamit niini. Nasayod ka ba nga dunay pipila ka nahimong importanteng mga tao sa pagkahulma nining school assignment sa mga tinun-an? Kini mao ang ancient Rome, 1st century AD, diin ang usa ka Roman orator and educator nga si Pliny the Younger kanunay nga gila nga una nga naghatag og homework gihanyo niya ang iyang mga estudyante nga magpractice og public speaking sa ilang kaugalingon oras aron mapaligo na ilang pagsalig sa kaugalingon. Niabot usab ang Alemanya sa ika-19 nga siglo ang konsepto sa mandatory homework gipasikat sa pilosopo nga si Alemanya nga si Johann Gottlieb Fichte o gihiusa sa Vauxhallian na mga eskwelahan sa katawhan. Gigamit kini aron madasig alang sa independent study o mapalambo ang national pride sa mga panahon. Hangtod nga nadugang ang pagsagop sa Amerika niadtong 1840s, ang Amerikanong reformador sa edukasyon nga si Horace Mann mibisita sa Alemanya. Gidayeg ang ilang mandatory nga sistema sa edukasyon sa publiko o gidala ang practice sa pag-assign sa homework sa Estados Unidos. Samtang sa laing bahin, nasayod ka ba mga kabagting kabukada? Nga doon ay myth usa sa homework nga naglambigit kang Roberto Nevilis usa ka myth Centernet ang kanunay nag-ingon nga usa ka Italianong magtutudlo. Nagingan lang Roberto Nevilis ang nag-imbento sa homework ni atong 1905 isip silot. Apan gisupak kini sa mga historians o mga magtutudlo, walay kamatuuran o giisip nini nga istorya, urban legend lamang ang tanan. Ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Naginusarang pribadong tulungaan sa siyudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mao kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon o pang gabi. Ibo sa ulan ay rason nga dili ka makatunghay, labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: Mga lumati, pati, anwi ana ang Balita Showbiz!
1: Alright, din ito sa Balitang Showbiz, pasok ka maring doors. Naman sa naman ni si Kim Chiu.
3: Gi-criticize sa daga netizen ang actress o TV host nga si Kim Chiu. Human siyang komento atol sa usa ka episode sa Edge Showtime. Din siya nagkanayon nga, ay, bakit si Riza May? Ang horror character nga gisulob ni Jules Hogueta alang sa pipila ka viewers. Ang maong joke mahimong body shaming o dili angay nga pagbinuang batok sa kapwa artista. Bisan og adunay mi katawa sa studio, daghan usab ang medipinsa kang resume dizon og nanawagan sa mga personalidad nga magmatngon sa ilang mga pulong. Sa pagkakaroon, wala pa magpagawas og opisyal nga public apology si Kim Chiu samtang nagpabiling hilom si Riza May og wala pa usab maghatag og pamahayag bahin sa issue. Ano mang good pod?
1: Okay, kuan mang ang gisuot mang god ani ni Jogueta. Kay katumanggong pareho sa kanabang Mercia og resemblance ni Riza May sa katong ilahang salida, ang katong horror. Oh, moto nga pagkakita niya ni Jogs, moto yang gingon ay Riza May yarn. Ah, oh, maragana ba? Oh, mao na siya pero dili mang god siya mayo nga joke kay Bayan, si Riza May.
3: Butang bata, oh, ibon
1: butang
3: na si
1: Riza. Butang bata. Mura man po siya og na dwarfism ba? Parang pariyos po na ako. Bawa kabutsin po ang hait. So, dili na siya maayo nga himo na itong joke kay kuha na siya. Para sa ako ay offensive na siya.
3: Yes,
1: and yes, discriminatory na kayo na siya. So, let's beware, be careful sa itong mga istorya kay makapasakit na ta sa uban.
3: Yes, ilabi nagkako artista rapod.
1: Yeah, kana si Riza May Dizon, dili na siya kanang kanamitang vocal kaayo.
3: Wala man po na, siya issue yun.
1: Yes, wala siya issue. According ni Chris Aquino, na the best revenge is success. Oh! Ang BBC Bagding Balita, alas 7, hatod usab ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Doon na sa Consila Usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ay line-line ng mga branch ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Aurora, Tukuran og Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Samtang sa Picas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Si Don Don Tormes, Honey Love, Kauba Mangilin, Susan Caballero Perez, diya sa may Sumpot di Mataling, Bobby Hangad, all the way from Zamboanga, Sibugay. Ayan. Thank you so much everyone for watching. Calves Arisgado from Alegria, Pagadian City. Good morning also ni Dodz Lada, Alik Vlog Abing, Aljun Namukatkat. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. And of course, sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756 and sa mga naka-monitor po sa Radio Bagting mobile application. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag, kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
7: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mo hupong mo sag maayo. Ginaim naman po na ko Seth Panyawan with Bagusin. Dantan og mga dua ka semana pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato na ka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
19: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
18: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
20: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
21: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
22: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
21: Oo.
22: Uh-huh.
21: Gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
22: Ah, asin. Okay.
21: Uh-huh.
22: Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
21: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
22: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
23: Oo.
22: Oh,
21: tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
22: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
21: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
20: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
19: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
18: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
24: Radyo Magbating.
25: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
24: Radyo Magbating.

0: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso.
2: May kalambugitan gyapon ining way nahimo ba no? Eh medyo daghang mangon mi react mga igala bisan pa daw usa ka tricycle driver usa ka katubitong na maligya ay og pastel. Pagkaon tagpastel
3: iguman ganin news media oras nga tulumanaw na ang programa. So bueno mga igala, kumusta og maing adlaw ka natong tanag sa mga nagka-monitor nato karon sa radio mga igala. Kumusta kaninyong tanan? Adlaw karon nga Webes, page sa 2 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Dalir kayo mga igalang oras, dalir kayong panahon, Hulyo na ta. Nya kagahapon diri mismo syudad, doon ay pinasidunggang bisita. Himay-himayon may nga higala ato na yung hagpat-hagpaton kay ang mayor sa Juan na Masayop sa San Juan City.
4: Kanang highly urbanized man eh. Manila.
2: No, halos na dito sa Manila.
4: Magtapad na may no? Kanang Makati, urbanized. San Juan, sa Panangwan siya.
2: Quezon, Pasay, Pasig.
4: Basta dugol rin kayo sila ba?
2: Dugol rin na, pero mga highly urbanized siya nga mga lugar. Mga higala, hinoon, toa mong ganito ang sentros komersyo. Normal mong gina mga higala, nga toa ang kuhan dito. So, at least, gini, mga higala, sa pagkahan na yung partnership, ato na yung iskutan, ato na yung tagsa-tagsaon, nire mismo sa ato ang pagpanaguban, mga higala, ay, dako ng garbo, yung importante po ni, mga higala, dili lang kayo sa pagadian. No, kay, lakip no saban sa probinsya, maapil man ni mga igala kay butang lang na to. Og mo asenso ang pagadian, mga igala, maapil gina ang probinsya, maapil gina ang matag munisipyo.
4: May nalang pumuhala ng pagka forest province.
2: Kina mga igala, sigut dako pag kay nalalisunod. Kay butang na to yung example ha, Cagayan de Oro City. Ang Cagayan de Oro City ay highly urbanized. Nya tiyod-tiyod na po siya nga highly urbanized mga higala. Nya gawas anang naa ang mga business sector, negosyante mga ni mga higala. Ato ang isgutan yun kay kinimanggod o walay negosyante, lisod kini mo patrabahoon ang mga tao sa City Hall, munisipyo o kapitolyo. Mula gina itong ginabalik-balik mga higala isgut, dili ni mo pwedeng mapatrabaho na tanan. So, kinahanglan na yung mga business sector. Tanawan ng Cagayan. Napuno na ng Cagayan o negosyo. So, misibog siya sa unahan. Nabot dito ang Iligan.
4: Oo, mulambo mangina. Pag abot sa usa ka lugar, mahurot-hurot na o kwan ang mga negosyante de tukod, muirog yung naglain ng musipyo. Kaya ang ilamang kung huna-huna na, base sa ilahapod nga feasibility study, nga kung daghan na din he, nga lugar, pag irog nimo sa usa ka lugar, tuwa na po dito, musunod po na uban ng mga negosyante, tukod po dito.
2: So, hangtod, nasibog siya og Iligan. Highly urbanized mo pong Iligan, mga higala. So, muna nga, nasibog siya, tanawa na ang Kapatagan. Kanang Kapatagan, ha? Kapatagan, Lanao del Norte. Kapatagan, Maranding,
4: pero musipyo na bina siya.
2: Dili, bina siyudad, ha? Dili na siyudad. Munisipyo na, tubod. Munisipyo na, mga higala. Pero unsa ba na sila karon? Oh, kana lang dang lugar ha. Diha Bangali gauna mga higala nga pwede daghan nag 7-Eleven sa pangutana kaniadto nga kanong kada munisipyo diha sa Lanao na may 7-Eleven unya diri sa Zamboanga del Sur. Wala naman hinoon nga tapad ra man unta duol ra man na sila.
4: Pero nga depende gid na og nay mga negosyante musalig ba sila sa namunuan ba kay pagtanaw nimo bisag ikaw negosyante ka og di ka musalig nang namunuan niya pwede ka na mayor wa kay pagsalig At bisan pa og librehon ka diya tanan. Di juga mo tukod kay alanganin mata ni mayoran ni kay manigbas man ang mga sakop dada magsubre.
2: So mo na sa example mga higala, dinis pagadian. Mo na tog examples pagadian kay nahimo naman ning naman ni sa record mga higala nga gobyerno ng Rita Richest City sa component sa Mindanao ang pagadian. So ato ning isgutan mga higala, dinis pagadian. Talawag ko na ninyong pagadian tulabangan. Oh, daghan ang mga negosyo diri mga higala sa pagadian. So, kung wa pa ka, ay, wala pa ning improve ang pagadian, motukod ka ng City Hardware diha sa labangan.
4: Eh, ang uban mangoda na, minsan nga, matuta sa pagadian, kaya City Hardware. Pero, dito imong lugar, taga Tukuran, taga Midsalip, Mulabi, Aurora, ana, nihanapita ba? Oh, minsan nga, ay, na, manis Tukura asa ang labangan, di din nalang ta. So, diha na sila masangit. Muna nga, ang negosyante, ana, pag puno na og mga negosyo ang usa ka syudad, muirog yun na sa sunod.
2: Musibog-sibog yun na siya mga higala ngadto sa matag munisipyo. So kung mo-improve ang pagadian mga higala, ma-appel ang munisipyo. No? Ma-appel siya mga higala kay ang mga negosyante, puno naman ang syudad. So, mangita siya og area nga hawan, patag, sayon, accessible mga higala, dito siya mutukod. So, yeah, posible,
4: sa pagadian.
2: So, posible, labangan, Tukuran. So, may improve yun ang Osaka Municipio, mga higala. Una siya ay pamaagi ba? Kay, mula ginas, ginakaingon na to, importante ang tao doon ay trabaho. Kay, kung magsalig ang tao ng ayuda, mga higala, ato naman ang ginaisgutan.
4: Kapila.
2: Kapila naman ato gisgutan. Ayuda versus wildo. Ayuda nga 20 mil, mga higala, sulod sa sakatuig. Butang na to, padakan, 30 mil. 50 mil sulod sa isang katuig. Pila man na sa imong sweldo mga higala.
4: Ano sweldo ka o kada bulan, labing minus, limpyo ni mo 10 mil.
2: Oh, i-times ni mo nagpulo.
4: Pulo sa pulo ka bulan daan, 100,000 na.
2: Oh, amang ka sa 100,000 o sa 50 mil.
4: Tuig.
2: Ang tuig, tuig na.
4: Hindi, mabunan ni mo malimpyo na 50 mil. Isa, pero hindi ni mo tagaan tong naglista ni mo. Kay dito mo ka mo pahumot-humot. Mapalami-lami ka dito.
2: So, mana siya mga higala. Sa itong gisgutan ka kahapon, nga itong panigkamutan ng tax incentives, ato ipabati mga higala pagpasabot ni Pagadian City Mayor Sammy Consane tax incentives nga gihimo karon sa syudad sa Pagadian aron mainganyo ang mga negosyante nga mubo-bo o puhunan sa Pagadian.
5: Ano bang nitukod na agad mong maabot ng mga adat ko ng mga mall sa sulod sa Pagadian? Same ba ang sistema ani sa Robinsons nga 80% ang taga Pagadianon, 20% ang taga uban nga uban nga lungsod kung trabaho, ma-apply in case nga
6: basta mo, basta mo apply siya og incentive. Pag di siya mo apply incentive, wala tay hold.
5: So open to all.
6: Wala tay hold. Kung di siya mo apply incentive, wala tay hold. Okay, it is the incentive. It is the incentive. Nga atong nga ilang i-applyan nga nadawat to siya, na-approvehan siya, mo'y makapugong. Kay sa sulod sa ordinansa na to sa incentive, tuod sa ordinansa, hatag nag-incentibo, libre, tulo katuig ba, o pagkatuig, kung sa bayan sa buhis,
7: provided.
6: 80 or 85% nito? 80% kinahanglan tagapagadian, yun. Or priority ang tagapagadian. Oro may atutuyo na. So, kung palang hindi siya mabail ang incentive, huwag ito, huwag ito, hold. Moro siya ordinary na nagtukod ko siya.
5: Maka... Siguro, kung ikaw po natin mo niya na incentive, so, grab yun mo na, no? Nabay si Mitsinger nga ka ng 80% nga sa Pagadian lang, pwede ba na ma-adjust to 50% and other longsot within sa Pagadian?
6: Hindi, hindi pwede. Ordinance. Ordinance magun siya. Ordinance magun siya mo siya. So, kinalang yun siya, in-check. Mabot ka-check 80% ng Pagadian, yun siya.
5: Within pila ka-years na siya ng 80% niyo?
6: As long as ka-avail sa incentive pa.
5: Regardless ng pila ka-years.
6: Mapalit na 4 years siya. 4 years mo siya, anak yun. Kaya once ko nakatrabaho na, ay ko inagtagtangon na nagbalik ta na. Di ba? Lisod po kayo. Isa ka tinan mo. Ilisa sa empleyado, di ba? Magumot niya po siguro tinan kay Ilisa. 80% siya tao. Magumot niya po siguro. So, sila po loob po na. Sa tanood lang, ang matag-iya ba? Ang matag-iya si Robinson, may Quezano na. O ano ba na? Sila maghilabot din na. Toro na siya. Manila, toro na siya. Simbo. O yun, may nagkasuloy na sila silang tindahan. Kasa siya, o kaduha siya sa katuhin. O na. O, so. When it comes to personnel, wala po sila yung problema ang taga-as at taga-asa. So, ngunit ito lang, taga-pagadin. O, sige, taga-pagadin. Bila yung tawa to. Ano, wala po siya. Pero, wala na tayo 20% kayo. Higikan mo ko siya sa expert. Kato mga brand sila nga. Dugay na nila ba? Empleyado na dugay. So, ito na. O, ito yung pangbutagin mo. Ito yung mga head, Ano, talaga. Huwag ito yung maswito. Wala na. Kinala ko na yung 20% leeway niya. Otherwise, hindi po siya ka-abri. Puro po kabalo. So, kung puro siya kabalo, ka-abri yun yun. Magubot. Hindi ka buo manager na rin. Hindi ka buo manager na rin. Magubot. Kailalaan mo nag-manager. Oo.
7: Mayor, for the record, unsa diay ang mga incentives na ma-avail sa mga investors na gusto magtukot o mga tindahan o uban pa mga negosyo din sa Tacloyan?
6: So, atong investment incentive, natin, depende sa amount, ha? Amount. Magkadako imong gi-invest, magkataas po ng tuig ngayon mo ma-avail. Okay, ano? Okay. Ang amo magod is, gusto ko, manikas magod, mingag ako gi-invest gamay ra. 100 million ra. Okay, 1 year na po, 1 year na po na mo ma-avail.
7: Ano ma-avail?
6: Free siya sa business permit. Free siya sa tanang klase sa real property. Alam mo, real property tulo na. Real property for, real property tax sa lote, sa land, no? Real property tax sa mga machineries. Escalator, elevator, generator, air conditioning. Naman yun, lahat pala siya. Libre po ka na. Then, ang isa.
8: Building.
6: Isa sa building. So, sa lote, machineries, at sa building. Libre ka itong tax.
7: So, dako days lang matitira.
6: O, way labot sa business permit tax. Business permit. But sa business. Sa negosyo, naging sa kanang na business permit na ako na. Libre po siya. So, sa bracket lagi, asa kami igo. So, way kaso mo 4 years may, pero dako na po kayo mong gi-deklarar. Deklarar po kag 2 billion. So, pagkahuman sa imuha pong, pagkahuman po sa imuha incentive, so, imong buhis po, gabasi po kasi 2 billion.
8: Mubasi sa kapital.
6: Hindi, mubasi kasi imong gi-deklarar. Diba? Usahin magod, di magod taka, magod yung yun sa pilagi na gasto ng tinood ba? Siyari ginahipaw kita. Tansya-tansya lang ginatuwa, no? Kaya kaya mo matag pila per square meter, magasto sa construction, more or less na tatanan. So, di siya magtog ang tinood, di ka may reihang gireklaro nga income or nagasto, so gamay rin po dyan mabayaran sa taxes. Okay, gusto man siya mo abil, udako kayo, kung gusto mo siya mo 4 years, mo 5 years, nadideklaro na po siya bilyon. Nadideklaro na mo bilyon, kapag may kaso, libre ka nun, bilang katuwek. Kapag human po na bilyon po itong basihan siya mabuhis, no? Kasabot. So, mabuhi, rin po na siya. Ang, yung na-avail pa nga, way bayan, mabuhi, rin po kay. Dito nung punta mo base sa katuwek yung magdeklaro nga bilyon. So, ang iyong pero nung pagbuhis ka na po, dako, pati po dako na siya. So, isang ko na po nga, ato incentive is para po nga matugan si Tinawad, ila yung invest.
8: So, ang incentives, intended lang na sa mga malls o api ng mga
6: department store? Tanan, dili lang, dili mall, bisa kung saan ka negosyo, bisa hotel, bisa kung saan. Basta mo apply. Kasi, tanan ka Rodel, i-apply mo sa Rodel. Kanyang, kung saan ang hotel?
9: Princeton.
6: Princeton ba ito?
9: Princeton.
6: Oh, Princeton Hotel, no? Siya po, ni-apply po siya. So, depende lang pila i-declare. May isang 300 million na yun na gasto. 300 million ta. So, libre siya mga 2 years pa rin, 3 years. Pero pag human pa ka ng 3 years nga libre niya, dito, taga-base sa 300 plus million. Ako po, pero na.
4: So, at least nga, nabati ninyo pagpasabot ni Mayor Samico.
2: Ah.
4: Inana, mag-una siya. kung ang usa ka negosyante, magdepende na siya sa kapital.
2: Ah.
4: O dako siya kapital, unya librehon man siya tanan. Unya magdepende po na sa kadako siya kapital o pila ka tuig. Maingon din siya nga, ah, na kuya kapital nga 100 million
2: ah.
4: Akong ibutang dire. So, taas-taas mo ng tuig nga imuha nga
2: Mabi.
4: Incentives.
2: Ah.
4: O, libre ka sa buhisanan. Labi na gina nga pagkuhang building permit. Kaya, dako, bayan, nagbarya na ng building permit.
2: Ah, pero dilita, ang nga yung mabalaka, mga igala nga, malibre na sila. Ika maningon nga, dako na yung negosyante, libre ho na hinoon. So, wala po na siya nagpasabot, mga igala nga, libre yun.
4: Libre yun, hangtod-hangtod.
2: Hangtod-hangtod. Then, wala po na siya nagpasabot, nga libre yun na. Kaya doon na siya equivalent nga, sukli, mga higala, anang libre ha. Unsay bot pasabot ini.
4: O, kaya na yung mga tao nga makatrabaho. Kaya ang usa ka lugar, o doon na trabaho mga tao, na may kuwata ikapamalit sa kanang mga bisag-unsa nga klase nga so, ituko di ang negosyo.
2: So, ang naghatag og tax incentives, mga higala, ang pagadian, libre pod, mga higala, nga unang makatrabaho o prioridad nga makatrabaho, ana nga establishmento, mga higala, ang tagapagadian.
4: Okay, appeal naman na sa ilahang kasabutan dito, magpirmahan na nag-agreement. O sige, librehon ta ka sa building permit, libre ka sa buluhisan sulod sa tulo ka tuig. O money imong kapital. O niya, ang sukli ani, tugbang ani, patrabaho.

0: Yung tax incentives, mga higala, ang pagadian man.
1: Kunya, pero, isa man yung mga taga-pagadian, yung gobyerno sa pagadian, ang mga katauhan.
0: So, diskarte sa mayor, mga higala, para doon ay trabaho ang mga tao, kay dili man pwedeng mapatrabaho diya sa City Hall tanan, ang walay trabaho, mga higala. So, boto nga, nanginbitar o mga negosyante, gibuhatan o balaod nga walay tax, pero, ang taga-pagadian may patrabaho ka.
1: Pero, di naman mabalaka ang taga-musipyo kay sa job sphere karon nga kada bulan. Karong bulan na ganin. Ano po yung job sphere karon pizza dos?
0: Apil
1: sa GIS. Ang mga naadin to, nang-apply, apil naman ang mga musipyo. Unya, o surtehon po ng dagas panahon. O surtehon nga mahimong gobernador po si Mayor Samico. Maingon mo po ng mga musipyo. Ay, maini, kanindot ni. Kay mulambo po na to ang musipyo.
0: Muna'y nakanindot niya mga higala ba kay... Kada tuig, doon ay may graduar, kada munisipyo.
1: Oh, kada tanan kurso.
0: Tanan kurso, mga higala, kada tuig, na mo graduate.
1: Naaham naman ang trabaho, be?
0: Aham ni mo na, patrabaho on. Lisod pong patambayo ni mo na. Kinsay, magkasiguro, mga higala nga, tanan mo graduate kada tuig. Patrabaho on ng City Hall, munisipyo or kapitolyo, diha kumubuta ka na. Tanan mo trabaho.
1: Telepon na siya pwede kay... Ang kanang budget good sa matag local government units, mga musipyo man, mga siyudad o probinsya, naagi na sa 45% maximum ha. Maximum nga budget sa 45% nga sulduhanan.
0: So muna mga higala nga, ang local civic executive, mangitag pamaagi. Ang saon niya mga higala, ng ayuda, ng uban nga, na budget national government, ayuda mga higala, ipanghatag dito. Ang pangutan na, isip ikaw mo'y nag-drive, mga higala, dihas, Manubila. Unsa man imuhang pamaagi, unsa man imong gihimo. Gasalig baka nga, dito lang ka.
1: Ayuda.
0: Ayuda, mga higala, sa national government.
1: Nga, talo-taloan na ang mga tao.
0: O, bakay pamaagi.
1: Ayuda, ayuda, hindi mo ha. Balik diha.
0: Mabitaw na nga ang record si DLG, mga higala. Dili man kay... isa ka tao mo isa muna na nga nga agwa ka kapasar tungod ining tawhana maguroy assistant diba?
1: So wala niya ang kanang head sa usaka opisina ni mo wag ka kasubmit ahama ni assistant so may pulos ang assistant kayo magitudlog salduhan ni mo
0: mura og mayor ba og wala ang mayor ng lugar ha? Na amay OIC
1: gani sa Pagadian City na may ubang konsehal diha nga dili mo na kauban ni Mayor Samico pero himo OIC
0: himo OIC tuyok man na tuyok kon man
1: na salos na ng konsehal nakaginag OIC
0: ang ubang lugar ang ubang lugar ka mga higala wala ilang local chief executive himo kas lang OIC
1: pero sa Pagadian mo na gingon ni Mayor Samico nga walay politika ang kining paghatag ninyo kalambuan.
0: Motoy muna mga higala nga ang record sa DILG. DILG. Nag-misgot anak mga higala. Dili manggid kay supporters man na. Ilaha man na. Di. Muday gina na sila silang amo kay ilaha gud na.
1: DILG lahi manggod ang ilang pag... rating paghatag nimo graduhan ang usa ka local government units kun unsa may imong nahimo way labot ng kwarta nga gikan sa national government way labot nas kwintada
0: okay kini mga higala mo pass kay requirements dito sa DLG papel man na
1: mayon ka nga nakapa himo ko kursada din dapita mayon ang DLG nga imong na kwarta
0: pasan
1: kwarta nas national government dili na labot sa kwintada
0: pasan ni magpapel makita man dito sa papel am nagikan nga funding
1: so dili pwede
0: kani, aman eh, gikan. So, kung puros ka national government mga higala funding, wala, yun kay record nga mahatag.
1: Dili ka magraduhan. Yan ang pautan na diya, asa man padulong imo kwarta.
0: Dali, aking oras o panahon mga higala, dagan pa ta mga inisgutanan sa umabot ng panahon, may inaugin mo, kini mismo sa itong pagpanaguban. Ang tulog ma, samantag na og sa mga istasyon, kini niyo higalas kahanginan.
1: Kini si Elmer, bagay sa paghanan.
0: Kini sa extra robot, daging salamat sa pagpaminaw, o may adlaw ka na itong tanan.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Nalangay. Punaday? Mindoro. Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko